0: ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pangapat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pang kumpuni. Panganim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at local official ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pangpito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pangwalo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pangsiyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pangsampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Panglabing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Panglabing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipag sa palaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard, Coast Guard Substation, Tuburan.
1: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR og driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamit.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lungsod sa Tuboran, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Good morning. Ug welcome sa mga higala ning lain nga Martes sa kabuntagon ning ato pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sige pon mga higala. Ano kanta live, nagsibya live from the heart of CTU Tuboran Campus. Ano kanta labing lanog, mas labing kusog ug mas labing tinaw. Nga naginusarang FM radio station ning ato nagmalambuon nga lungsod, ngamuan lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station na DYPS 01 ng tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sige pon mga higala nyo makauban, kinyo pubring igsoon, pubring silingan, panadunahan sa respeto at pagmahal sa si King Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, Silpisyo, May Lipon-Lipon.
0: Uban ko ninyo mga higala sa Gyapon hangtod tas alas 9 kabuntagon. Kanya, barigsaw igsoon din mga higala, kinitibok sa kaoras karon nga tulumanon ng Iksabak o Gisapuang sa LGU Tuboran. Ubus sa liderato ni Tuboran Mayor, CD Jamante mga igsoon. Suding tibok ko sa kaoras nga tulumanon mga higala sa Gyapon. Atong ipadangat ya kaninyo karon kining mga balita mga higala sa kalabuan sa lungsod sa Tuboran. Ngunit man mga kaigsoonan ang balita sa ato akarong mga pamantalaan sa probinsya sa Sugbo. Susihon din mga higala. Atong gasusihon mga higala mga balita karon, nagbagang balita no? Sud o gawas din ito galungsod sa Tuboran mga igsoon. Samta mga higala, sige po atong pag-isgutan karong tataon mga igsoon. Ang mga butang may labot ang haring lungsod. Ngunit man ang mga butang may kalabigitan sa padayong pagpalambo sa lungsod sa Tuboran. Atong tagaag at ikong oras mga higala sa pag-isgut-isgut ng mga kalambuan mga igsoon na binigyan sa itong agrikultura. Sa kining mga balita karon ni Bro Alcer Dungog sa kalambuan sa lungsod mga higala. Ato ning isgut-isgutan sa mga igsoon din matod pa mga higala. Ang ato ang galungsod mga igsoon sa Tuboran, nakapasar ng mga higala. Inuntang may pasar mga higala sa financial housekeeping mga igsoon no? Sa tuig 2025 mga higala no? Kadangan ti karon ni Bro Alcer Dungog, dugang pa mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran mga igsoon na binigyan sa agriculture mga higala. Okay mga igsoonan no? Arita mga higala usab sa inyo hangga mga greetings no. Atuling ipadangat karon tatod mga higala. Natay live karon sa BT Radio no. Natay live karon sa DYPS BT Radio Facebook page mga kaigsoonan. Pwede ninyong ipadangat inyo mga mensahe diha. Inyo mga pa shoutouts no. Public service and announcements. Pwede sab diri sa kuangga Facebook mga higala. Jeriel Bihasa Mourinho Asingente mga kaigsoon. Donatay kinini ang mga higalang profile picture diha inyo makita mga higala no. Ang profile diha nga nagpatungko sa usa ka ATV mga higala nga kinini abang vehicle mga higala no. Kada bang ATV mga higala kinini nga tagup at guligid ba mga igsoon no? Kanga Boss Ali Horlano na or Bard Ali Horlano na mga higala nga kung gihulma nagpa-picture lang ko mga higala para pang profile pic mga igsoon. Kaya salamat kaya diyan ni Bard Ali Horlano, nagpaminaw ron mga higala. Siguro karon mga orasan na namubo ron siyahang mga tanong mga igsoon. Siyahang mga utanon diyan mga higala na askilid na siyahang panimalay. No? Na unique mga, very unique mga higala kaya naagi

Está calor porque el sol. Estaba que higala, no, ninga. Mga balita karon mga kaigsoonas gawas ning ato ang lungsod sa Tuburan ato ning madangat pang higala kay siguro gumikan karon sa Facebook ng higala social media agi siguro dia sinyo ang wall mga higala sa Facebook no nang magini karon mga kaigsoonan ato ang gibasihan karon mga higala pag updates mga panghitabo di landres sa lungsod kundi sa ubang mga lugar mga higala kani sa tibuok kalibutan. Dali ta makibaw sa mga balita, mga higala, pinagi diri sa social media. Siguro, nakita nyo ni kagahapon, mga higala, sa Facebook. No? Dunay, duha ka baga DJs, mga higala. Ininianggikan siguro na ni-perform, no? Dunay disco, mga higala, tulis dito sa Campo City, dito sa sakop na Sming Glanilla, mga igsoon, no? Alita, mga higala, ning mga balita. Matod pa nga, tanod, berisponde, apan wa na ang gitulis, mga higala. Dito ni Sming Glanilla, Cebu, mga kaigsoonan, giangko ni Campo City, Barangay Captain Ruel Largo, nga meresponde ang iyahang mga tanod humana nga mahibaw, kini nga dunay tulis nga nahitabo sa laing dapit, or sa ilahang dapit, mga higala. Apandihang pag-abot na sa mga barangay tanod, wala na ang gabaga biktima. Duha usab, duna usay auhag si Largo, or si Kapitan Largo, mga higala, sa mga nagbiyahe sa daan sa manipis. Panahon sa kadlawon atong paminawon ang matod pa mga higala nga mag-inampingon dihan napita og magbinantayon gumikan kay daghan ng mga krimen ngay tabo sa mga

lugar mga higala. Kinumduman mga kaigsoonan, siguro nyo nakita mga higala diha sa Facebook, kaduray CCTV footage yun nga nakuha mga higala. Kalabot aning duha ka mga DJs mga igsoon, ha, nga kitulis mga higala miyagi diha sa manipis mga kaigsoonan. Panan lang, no, gipidpiran lang ang motor mga higala. Iunan og armas ni Puygo mga kaigsoonan og ikuha ang ilang mga mahalon. Mga kwarta, mga higala, mga mahalon, importante mga butang, mga igsoon. No, mula nga, ginabasa-basta na diha manipis kung muagi ta diha kung ang gabi, mga higala, o diba kakadlawan ka ng tingmingaw na, ay grabe na gina kahilit o kamingaw diha mga igsoon. No, niya, daghan na gina po diha mga higalang hitabo ng mga krimen. Una na yung mga higala, yung mga gipambalita diha, ng mga gipang salvage. Uban pa mga higala diha, no, nga doon na ganito diha ay, kinumduman nga doon na ito'y pulis diha mga higala. Membros kapulisan mga kaigsoonan nga mikandak mga higala og bypass operation kalabot atong kinilo, ha, nga gidudahan gidiling drugas mga higala, no, ang natunugan mga higala, no, nakatunog ang katong ilahang gibypass mga higala nga pulis dahil ilang katransaksyon og way pupanuko mga higala mipusil kining mga suspitsado ngatos kapulisan, no, nya hinon murag na neutralize naman to mga higala kay igukod to nila paghuman o pamusil, igukod to nila mga higala o napatay gitong mga maong mga drugista mga igsoon. Muna din ginakumpiyansaan ha, no? Kaya kita siguro, ako, kasagaran, umato kong tali sa Ebro, anami ko agig manipis. No? Pero, umagi ko diha ka ng adlawan. No? Pero gabi eh, adi na lang po yun ko. Ari bahalak, ari ko logo, toyo ko rin logo mga higala. No? Kaya bisag Trans-Central Highway, di ka po na kumpiyansaan diha, no? Kung gabiin na ko, no? Wala nga, karong panahon na ako, dili na kumpiyansaan. Isag asan na pita mga higala. E gani dito sa sakop po mga higala sa Tabugon man siguro to. Doon na po yung nakita na kong post Facebook mga higala nga, kinini ang tiguang mga higala in town, nga giadtog yung silang panimalay niya, kininduha ka mga kriminal, nipasangil at pangutana mga higala, kasi niya ang tiguang giling lara yun, hantod niya, alam mo paduol niya mga higala, gilab ni ang kwinta sa tiguang mga igso. No? Bisan pa sa probinsya mga higala, doon na nagyod karoy mga panghitabo, nga mga sama niya ng mga klasis krimen mga igso. Nakita, biling kitang magbinantayo, niya atong suportaan ang ato ang kapulisan mga higala sa ilahang mga gihimo nga mga mga strategiya, mga pamaagi mga higala pag prevent, no, niining kriminalidad, no. Doon ay mga checkpoints diya mga higala, no, kanini ang sagara na ba, doon ay checkpoints, i-post na yung Facebook picturean, i-post Facebook kay araw maghibaw ang uban ng gatong mga walisinsya, no? Ayaw kay basin hinog makakita ang gatong mga kriminal nga unta mga higala. Padong dito mga kaigsoonan nga doon ay himuong dili maayong kinini ang muhimog mga krimen, magpanulis ba ron sa mga higala ilang himuong dili maayo. So, makakita na noon si mong post, di na hinumura yun. Uy, nade checkpoint eh dito sa unahan. O, muna nga, ato lang ang kuana, no? Tanaw ninyo nga, huwag mo'y lisensya, o, ay nalang muglahos. Alam po muglahos. Sagaran bitaw, dari sa uban mga higala, mag-checkpoint rin may dapit sa ilahani. Ha, kining gasolinahan ni Pablo, dari sa may Mount View. Nai-stampar niya mga, kinini ang kuan, kining checkpoint sa mga polis. Ang uban mga higala to, nagtapok to sa tayahan lang ngayon. Ah, ligid po dito mga higala. No? So, ayun na lang maglahos. Unya, ayun na ninyo picture report. Yan inyo ni post din sa Facebook na ay nag-checkpoint yan, no? Kay makahibaw ng mga daotang elemento. Watak hibaw nga doon ay, kwa, no? Doon ay giharangan diha nga daotang elemento mga higala. No? Makatunog na hinoon to. No? Munang ato suportahan yun mga higala. No? Ang gihimo ng mga operasyon sa kapulisan nga mag-prevent sa kriminalidad. Kay karong mga panahon na mga higala, grabe na gyud kayo, no? Ang mga panghitabo kay di lang dito sa dakbayan sa Sugbo kundi lakip na din sa mga lungsod sa probinsya sa Sugbo mga higala. Duna na yung mga inanang mga klases panghitabo. Okay, mga higala. Arita mga kaigsoonan. Bro Alcer Dungog ni. Arita ni Bro Alcer Dungog mga higala. Ako din ipibaw mga kaigsoonan sa Sporbida. Una yung mga nawagtangag cellphone mga higala. Akong iunang public service ang cellphone ni Daibaning. Nakitaan baka, no? Ang kinini ang cellphones tag-iyas, Baning's Chilling, saan na iyahad, ha? Chilling Station. Ha? Kanang naabay.
bugnaw king beer na mga higalas, may merkado at mas police station. Nginikinom ni mong murag mga lubo, ay mong hangipon sa kabugnaw. Ay pagpaminaw mo na, demanding, no? Dawag tang intaw na yung cellphone nga Galaxy, sa to, murag latest na bagito nga Galaxy, murag Galaxy 5, na ba na mayroon ang mga Galaxy, no? Ano tayo yung gingon, Galaxy 5, ang siguro to, wag masayop, no? So, black ang color ato mga higala, nga, alihok itaw tao, kasi nagkapunit, no? Kay doon na rin siya, hatag po nga, nga may palipay, no? Sa makauli sa iyang cellphone, kay doon na biya ito, intay kantidad po sa iyang kuan, no? Yung sa e-wallet niya, mga higala po, no? Na nga, kung kisa mga nakakita, di atos may 7-11, matod pa ni Debaning, no? Tagak to iyang cellphone, asa to mga higala, kisa nakakita, pala yung taong kulog-uli dito sa Tuburan Police Station, mga higala. No? And doon na po siya ihatag, gamayang palipay, mga kingsunan, ang atos makauli siya hangga cellphone, Galaxy, mga higala, 5, mga kingsunan, kulor itong mga higala. No? So, kapo ni nawa, mga kingsunan, buntag. O niya, doon na po'y gipadangat din po mga higala nga Samsung gihapon, public service gihapon eh, Samsung gihapon mga higala, A25. No? Plastic transparent case mga higala, ang casing ato. No? So, ang tag-iya ato mga kaigsunan, si John Warren Rodriguez. Sa iyang email nga, John Vix at gmail.com mga higala. Ayan, John mga higala, G-A-N, John Bricks, no? Bricks mo siguro ni BRI double X mga kaigsunan. Ya, pulini mo siya makontak siya ang numero 0936-141-2822 mga higala. No? Ang kisa nakakita mga higala sa Samsung A25 nga gibutangan o casing nga plastic transparent mga higala, iyan na ni John Warren Rodriguez mga higala. Ayang last mga kaigsunan niyang na-trace mga higala ng maong cellphone, yes, mangga bro, no? Yapan to dito na siya sa San Remigio, matod pa niya, na wala lang po siya bubalik. Pag sunod yung trace, di na makuntak. No, so, balik yung itang tayo, uli na to, na, kanang mabutangan di ito, ah. Ito lang nang iuli, kay, kada na ang indulensya mapuda mga higala, no? Kung ato na mauli niya, di na to na iuli mga higala, nalisod po kayo. Kini ang arabigin nagtanaw mga higala nga gaba mga higala yung magsaba mga kaisunan kanang butang di ato ang mga higala pagkawagi po sa na mga iso, no? Pilara ng katidara, no? Mas may pag ato nang iuli kanindot pa kaysa ito ang gruguhan kanindot kaysa paminaos itong kasing-kasing mga higala nga nakauli tagbutang nga nalipay ang ato ang giulian mga higala nga nabalik ang ilang butang, no?

0: kung adili resulta sa panaghiusang paningkamot o dedikasyon sa tanang sakop sa LGU Tuboran. Gikan sa mga department heads, mga kawani o sa tanang Tuboranon, nga padayon, nga nagpakita sa ilang pagsalig, suporta o kooperasyon, kini nga pahayag, nagpasabot nga kini nga kalampusan usa ka daog nga gipanag-iya sa tanan. Natukod pinagi sa panaghiusa, dedikasyon o ginuusang pagpaningkamot alang sa mayong pagdumala sa gobyerno. Congratulations kanatong tanan, mga Tuboranon. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran Radio Program o sa 98.1 BT Radio. Nanukad na lang diri sa Cebico 2. Shout out ni Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Tingri Laligo, Induna, Idi Induna, Hildo Gulliardo, Sir John John Sumalinog, Ma'am Marisa de la Cruz, Engineer Aaron Laguardia, o siyempre sa atong bagong direktor nga si Direktor Aldin Hurlano, o sa atong matinabangon ni Konsehal din sa atong lungsod sa Tuboran, SB Member Honorable Glenn Rigado. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcher Dungog.
1: Daghan salamat ti Kuya E. Alcher Dungog ng higala sa iyang mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Ganinot mga higala itong balita mga igsoon. Nagpakita mga higala sa sihag, transparent nga pangagamhanan ng ato ang lungsod mga igsoon. No? Pagduma mga higala sa kinini ang pangagamhanan ng way bisang piso mga higala, way bisang usa ka dako mga igsoon ang kinini ang namising mga igsoon. No? Uban mga higala namin. Mga missing lang mga kigsuon na kalit mga higala. No? So, kining ato ang mga higala dito sa lungsod mga kigsuon, makita na ito mga higala, no? Ang limpyo nga pagdumaas mga gamhanan mga higala o paghapak yun mga kigsuonan sa buhis sa katawhan, ang natigong buhis sa katawhan mga higala diha sa ato ang munisipyo mga kigsuonan ato yung nahapak sa mga kinini ang mga establishmento, guban pa mga higalang mga programa na mapahimus lang sa mga tao mga higala. Mga proyekto mga higala na mapahimus lang na ito mga igsoon. No? May nakapakita sa takong kausaban din sa ang lungsod mga higala. Since before pa mga higala, sa paglingkod ni former Mayor Aljo Diamante way back 2010, hantod mga higala sa 2009 mga higala or 19 mga kigsoonan. Ayun na ba eh? 2019 mga higala. Pagpuli pod mga higala ni kanhi mayor ni Diamante mo atong kasamtangang vice mayor pag karon mo pod mga higala limpyo pod mga kigsoonan ug hangtod mi puli pagbalik si former mayor Aljo Diamante ug hangtod ra gyud pag karon sa pangagamhanan Mayor City mga higala nakita mga kigsoonan sa gihapon way kausabang sihag nga pangagamhanan sa tuang lungsod mga igsoon. Kalitay uno minutos na nakalabay sa last otsos kumuntagon. Balitas dugan, balitas kalambuas, lungsod sa Tuboran mga kigsoonan. Ipadangat mga higala ng gabong balita mga kigsoonan. Kinutlo mga higala gikan sa Facebook page sa DA or Department of Agriculture Central Visayas mga higala. Mihimo o courtesy call si Bureau of Soils and Water Management kung BSWM Supervising Science Research Specialist Liolito D. Siase o si Kent Marshall Katubis, Municipal Agriculturist sa LGU Tuboran dito kang Department of Agriculture Region 7 Regional Executive Director Angel C. Enriquez o ba ni RTD Director Wilberto Castillo o BSWM DA7 Regional Staff Nichi J. Padua kagahapong Adlawa, Hunyo 15 2026. Atol sa paragtagbo, personal nga nagpasalamat si Katubis sa mga suporta nga gihatag sa Department of Agriculture Central Visayas kundi DA7 labi na sa pagpatuman sa pagpalambo sa composting facility for biodegradable wastes CFBW Naadi ha mga higala karon sa tuan dump site sa barangay Kugon, Tuburan, Cebu. Kinamduman nga ang munisipyo sa Tuburan pinagi sa Municipal Agriculture Office kung mao gipasidunggan sa BSWM isip National Winner sa 2026 Compost Producer Achievers Award ubos sa CFB.

Enriquez. Importante nga aktibo ang Municipal Agriculture Office aron mas epektibo ang pagpatuman sa mga programa og serbisyo sa agrikultura. Gipasalig usab niya nga ang padayon nga suporta sa DS7 alang sa mga Municipal Agriculture Offices aron na mas mapadali ang pagsulbad sa mga hagit nga giatubang sa mga bag-uuma. Ang usa-usab sa gihangyo ni Katubis ang pagtanaw sa posibilidad sa pagpalambo sa research hub sa Barangay San Juan na isip sentro sa pagpaduki-duki alang sa organic agriculture o aron mapaligon. Kung mapaligon pa ang paggamit sa organikong pamaagi sa pagpanguma sa maong lungsod panghigala. Malampuson ang maong panagtagbo o nagpakita sa ligon nga pagtinabangay tali sa Department of Agriculture o sa LGU Tuburan alang sa mas mauswagon na sektor sa agrikultura mga higala. Mga ito mga kingsura, no? Ang ato ang mga balita sa kalambuan sa lungsod Tuburan. Arting tawhaya mga higala. May pag-inon sa ubang. Bila! Tingin tawhaya. No? So, di basta-basta mga higala kay Research Hub mga kingsunan kung ato ang may atong hisgutan mga higala. Mahog na ginigduha mga kingsunan kay doon naman po yung mga higala iplano na to diha nga kinini ang DEBAR mga higala des Barangay San Juan katong sa Department of Agriculture Bureau of Agriculture Research mga higala DEBAR mga kingsunan no? Ya, atong ibalita kagahapon dito sa Barangay Kabangkalan doon na po yung tukuron dito mga higala nga opisina po mga kaigsuunan no kalabot aning sa ato asang kopi industry mga higala sama sa gihapon o sa ka research hub sa gihapon mga higala nakapokus to mga kaigsuunan sa kape mga higala no so pagpalapad sa

Gihapon ba kayo ba? Nga, gana na ang nikanha na to diya sa kwan, ipalapos sa gihapon na to spikas dunggan. Dunay mga gihimo or dunay mga giplano na karon nga pagatukuron nga mga establishmento aron sa pagtuon mga higala. Ha? Pagtuon mga higala sa pag-produce og mga organiko nga klase sa mga abono mga igsoon. Na kung ato nang gina hingpit nga mangkon sa ato lungsod mga higala, no ato po hangyoon ang ato ang mga mag-uuma. Nga hinahinay na tagbiya mga higala anang mga synthetic mga fertilizer. Okay ba mga kita mga higala kay ako di makaingon siguro na ako ah. Mura magkuhan si Jeril nga di man ni mag-uuma. Batungod mga higala sa atong na atinan mga higala nga mga seminars mga higala kay maka-attend magita diha mga kaigsuonan kay kining atong trabaho mga higala guroy-guroyon magita mga kaigsuonan sa mga opisina mga departamento dias munisipyo. Ah, ari bitaw ta sa MDRRMO mga higala. Halos sumapod mga higala hurot akong trainings o seminar diha mga higala. No? ICS mga higala, no? Incident Command System mga kaigsuonan mo na ICS. Karong sunod buwan mga higala, doon na po'y wasar training mga higala. Pasig makapil na po tagbalik anak mga igsoon. Swift water. Taghan kayo mga higala. Ha? Doon na pato'y forest. Kinini ang mga kwan na tumi dito. Nga tuog dito. Libon mga higala. So, pati pa ita. Ito sa tabay pik mga kaigsoonan. Sumok ng kalibunan hantun. Mabuntag mga igsoon. O saon pagluwas mga higala. Simbako nga nalama. Atong yapilan. Maupod sa agrikultura mga higala. Agriculture das DA mga kaigsoonan mo na nga. Ato nakita, way taong di kasabot mga higala. Kung imo lang yung sabton, no? Kung maminaw ka sa seminars mga higala, makaingon din ka mga kaigsoonan nga, ninduta di ay, no? Sa organic mga higala, bisag di ka mag-uuma mga kaigsoonan, pero imong masabtan nga nindot yun di ay mga higala. Kung mubalik tas ka di adto, no? Okay. Kining organic mga kaigsoonan, dili miniingon nga karon ra mga higala. Niadto pa ni mga kaigsoonan. Kaniadtong unang panahon mga higala, siguro ako lang yung pong balik-balikon mga kaigsuonan kay ako mugong nabasahan bro sa kinini ang kuan bro ba Google nya ako nga gibasa sa Google nga kinini ang sa Bisaya gud ay ako wala na ako mapasa nimo da kaingon ko way back 1930s diay dunay hinganlan og pareha gina kog apelyido Don Filomeno Asingente nya usas dakong yutaan population area dis lungsod sa Tubo na nakatungutana ko ba nanguryoso ko asa ka ni mga yuta aron no nagdiri ra bagyo sa poblasyon nya di maingon ko di siguro ni mapatik si Google og di pagid ni siya dili ang kining Google biya ma historical record biya siya bro no dili biya basta-basta nga butang sa record ya sa Google mga higala ng usa ka ngan sa tawo mga igsoon 1930s, during the Spanish and American era, mga higala, pagduma sa mga Katsila o mga Amerikano di sa tuwang nasod kuno ni Adto, doon ay hingan lang doon Pilomino, asinjinti, mga higala, nga inila, ha? Nga yutaan, mga higala, deris poblasyon area pag yun sa Tuburan. Masa ka na yung mga yuta, aro, no? Masa kay mga nagkuhan, no? Ako, nanguryoso lang ko ba, di mangingon nga kuhan, kaya pati naman dugaya ato kisam, ha? Ikapila na kakonsanga ato mga higala. Kung nakaingon ko, kay nakita mo na ko dito, sila mo'y labing haod di ato mga kaigsoonan kung maghisgota o agriculture. Sila mo'y mas abunda kuno matod pa mga higala sa panahon sa mga pagpanguma ni ato. Ano di man tayo makaingon pong abunda? Kaya wa pa may mga chemicals ni ato mga kaigsoon. Wala pa yung mga synthetic mga classes fertilizers mga higala. Muna makaingon ko mga kaigsoonan nga, muna makaingon ko nga, ang organic mga higala, dili na ingon nga, karon lang na mga kaigsoonan. Muna'y atong gigamit sa unang panahon sa ato pa mga katiguangan, like atong kaparihan akong apelido, Don Filomeno Asingente mga higala, way back 1930s, 1920s mga higala. Ni atong panahon na, dahil kung mga kaigsoonan, wala pa'y mga fertilizers nga gitawag nilag mga urea, unsa na diha mga kaigsoonan, mga klasiha sa mga chemical-based nga mga fertilizers. No, moto dahil sa una nga, grabe, ha? Grabe nga ang kalbasa ni Adto mga kaigsoonan sa paglumpungon atong obro. Dagko pa mga higala sa ha? Napaitaon ko ng mga kaigsoonan mura kada kaning microphone amo diri nga sure. Pero katong amo ang microphone dito sa among opisina bro, mura tong sure nga why sure? Sure nga why sure? No? Wala mga higala.
ba no? So, tungod na mga kaigsunan kani adto mga higala nga, uy, ngilngiga sa adto mga kaigsunan, di ka magkinhanglan nga, amuno ka diya kung sa ike, natural mga higala ang yuta ni adto. Nga, tungod mga kaigsunan nga, milutaw ni mga higala ni mga bagong mga klase karon kay way back 1990s mga higala, nag-eskwela kong elementary, di diyo ko kalimot bro, nagay musood sa among eskwelahan ni adto. Nay musod ka bantay ka na musod sa eskwelahan niya malipay gyud ta kay usahay ka nang duka kay klase ba labi na alas 2 sa hapon kay ang klase namo ni ato whole day ba mga higala ya duka kay labi na gikan dito nag duwa-duwa mga higala usahay maglayglay itong itong piso sa una ka bantay ka nang layglay ko like 9 ana oh ana ni no duka kayo sus ang maestra usahay ah kana na ang duka unta mga higala sa klase maestra sus busod dito na maligyag liso ay mga maligyag liso mga kisana liso sa kalbasa liso sa taong unya kini laging mga elementary during kini mga pupils mga elementary pupils during 1990s mga higala grabe pamangyad kaayos ta sa una nga amo kinini ang tip amo kaning kuan aning mga liso liso ba kaya sa una wala pamantay mga cellphone sa una kaya na sa unang duwaan brick game raman to nya kinsa raman po'y makapalit o brick game katuro man tong doon ay mga kwartahan mga higala. Pero kita sa una, is ang kalingawan na itong muli, tas ito ang magtanong-tanong tagagbati, inikulain ako, ako di ay. Sa una bro, magtanong-tanong ko kagbati. Excited kay ko. Inikaugma, inikatuog na ko, ikagabi, excited ko, inikaugma ako eh. Inutag mo sa lingsing na ako ang agbati. So karon mga higala, wa ko'y bata nga nakita ng hingon anak mga iksoon. Ha? Sa ako lang mga higala, ako doon na mag-iko sa una eh. Kuan sa una, ginayang during my elementary days mga higala, ni kulit ako sa balay. Magtanong pagkukugbais, ibutan ako sa bisitira mga higala sa mga niyan to. No? Kay, ma-excite ang bata ba mga higala? So muna nga kami sa una, during elementary pa na mo sa una mga higala, malipay may nga doon ay musuot.

topic ayo ka mukugi pa or kahil, mahiligon sa pagpananom mga igsoon. Kay doon naman ta mga higalay, ahinon, karon doon naman gihapon tayo mga programa or mga kwandiha sa eskulahan nga mga kalihukan sa eskulahan nga parte sa pagpananom gihapon. Gani ato mga magtutudlo na ningkamot po gani mga higala. No, nga makapalambo po yun sila mga kaigsoonan, makapahatag sila dugang pagtuon. Nga ito sa ilang mga tinunan, mga higala kalabos, agrikultura. But tungod aning ato ang kompetisyon karon, atong kakompetensya mga higala kining teknolohiya. No? Although gamit kina itong technology karon mga kaigsoonan, but usanis ato ang kakompetensya nga ito sa mga kabataan mga higala. Kaya di naman ta mga kaigsoonan, kaagnipas mga bata, sama na mo ni Anto. Ha nga, mapukos na mga higala mo. Ato dahil may ina si Sir Esmero mga igsoon, no? Mamuntay mo ang LA mga kaigsoonan sa una. No? HA and LA man ito mga kaigsoonan. No? Kaya among HA sa una, ato man ito ilahan ni Ma'am Castro mga higala. No? May pagpaminaw ro ni Ma'am. Ma'am Castro, diha, retire mas Ma'am Castro. Na diha, igsoon ni kinini ang Kuya Hinyo Arigo. No? Diha, sa Barangay 5. Ma'am, ito yung maestra sa unas HA. Magluto dahil may sa una mango jam, no? Kaya ang guava jelly. No? Kaya mga bata sa una, kanang makuan bitaw mga higala, maka-hands-on anang mga ina. Karon mga higala, napuros na lang research. Napuros Xerox mga higala. Mga actual mga gigsunan ba? No, so muna mga higala, no? Kani adto di ay katumusod sa una namo ni adto dito. Uy, magdato fertilizer, chemicals ito mga higala. So dito nagsugod no kay way back 1990s wala man pang kaina kanang mga classes mga kuan mga higala, mga classes sa mga chemical based nga mga fertilizers. Karon naman ang mga higala nga nagkagrabe na mga kigsuonan kay murag moy na nakapagaan pud ba mga higala sa gimbuhatos mga mag-uuma kay siyempre mga higala. Di baya lalim ang pagpanguma buwad kas init mga kaigsoonan niya ay mong trabaho dugay kay mahuman mga igsoon no gani karon dunay na naabot mga higala nga mga bag-ong pamaagis pagpatay anang mga sagbot mga higala nga chemical na lang spray mga kaigsoonan which is munay pinakadako og damage sa yuta mga higala sa ato munay maka pa patay og maayo mga higala sa ato ang yuta mga kaigsoonan nga hangtod moabot pila ka mga katuigan mga higala.

higala mo abot, no? Sa ato ang lungsod, mga higala nga kining mga yuta nga ato ang gitikad karon, diha karon nga mga mag-uuma nga nagpaminaw, mabot ang panahon. After 20 years siguro mga higala, no? Di na magamit mga isuon. Wa nagyoy mutubo ana mga higala bisan unsang tanom gumikan kay napuno na sa chemicals mga isuon. Muna nga muna atong gihimo karon diri sa ato ang lungsod. Kining mga programa nga sama ni ini mga higala. Kini mga isyatiba karon nga namugna nila ni former Mayor Aljo Diamante, Mayor Cidy Diamante mga higala. Naghimo na to ni mga kaisunan aron pagsalbar mga higala, no? Sa to ang kayutaan diri sa lungsod sa Tuburan. Kaya kining yuta na to sa lungsod sa Tuburan, pertinda kuha nga agricultural nga land area na to diri sa to ang lungsod. No, pero ang uban gani wala magamit mga higala. Pero doon na magani magamit, pero mo lagi na mag-apasta mga kaigsuonan sa dosage mga higala sa yuta, dosage sa fertilizer mga igsuon. Ya, may nagbarato. Parti mang mahala o sa gani nas mga rason nga nakapalisod karon mga higala sa ato mga mag-uuma. Now, nganong dili man ta mga kaigsuonan? Nganong dili man ta mga higala mo adapt mga kaigsuonan? Niini mga higalang mga bagong pamaagi karon, mga bagong teknolohiya sa pagkakaroon. Hinoon doon natin yung daghang mga mag-uuma karon rin sa tuwang lungsod nga misunod yun mga higala sa gitudlo na to sa tuwang taga Municipal Agriculture Office na to rin sa tuwang lungsod. But sa katong uban nga nagpaminaw karon mga higala, please, no? Tungod og alang ni ninyo, tungod og alang ni nato mga higala nga. Kaming niya sa ubos po mga kigsunan, ngaway mga yuta. Ang yuta naras kukogs kaang. Ang uban, nasliog po bro. No? Makabenepisyo man po mi. Kaya nga naman, eh, may kabenepisyo nga, makaproduce naman mong daghang utanon, niya posible nga mubarato ang presyos utanon. So tungod para ni nato mga higala. No? So, paliog atong i-adapt mga kigsunan kay, muli gina, siguro sa kong kingon, bulahan ta mga higala. Ang ato ang namunuan sa tuang lungsod, ang atong kanhi mayor nga bisan pa mga higala o sa ka-private individual, grabe, no? Sub-sub mga higala. Dobling pagpaningkamot mga kaigsuonan, makakita o mga pamaagi mga higala, makapalambo sa tuang mga kaigsuonan mag-uuma. Okay, gikan sana sila sa ganiad to mga higala sa usa ka mag-uuma mga isuon. No, niya, karon mga higala, bisan pa man inyo nana, mibalik yun, milingi sa tuang lungsod mga higala, mibalik mga kaigsuonan, dres Tuburan, kung usbon para mo serbisyo dili magnegosyo mga isuon. Dili makikompetensya sa mga mag-uuma kundi mutabang sa mga mag-uuma mga higala. Ay, labing importante mga kisunan. Wala yung nakaingon ko nga, bulahan kita mga higala, no? Siyempre, kay ang uban mga higala, bet, tanawar ko ng ubang mga mayor niya mga kisunan. Sige rin mo nag-atos kasino, sige rin nag-ato dito mga higala kasaluling hayaw, no? Wagin ay, kuhan mga higala kaway kalibutan sa pagpanguma. Nakita diri mga higala, sayod man mo kamong taga diha sa ibabaw og diin magikan ang ato ang mga namunuan sa lungsod. Ang inyo ang kanhi silingan mga higala unya karon, wag yapoy kausaban kay naa gyapon mga higala nagpabilis pagpanguma unya. Lapad na kayo ang ihang bisyon sa pagpanguma mga higala og usa na ning mga atong gipanghisgutan sa pagkakaron. Ayon natay 8 minutos nahabilin mga kisunan pagkadali argin mga higala. Eh. Ha? Bago pa magpundi na ayaw ng reloha gawin kasi na nataura na yung kananaan bagong batiri o nindot nga charger fast charger ba siguro. No, so alita mag higala sa to ang kwan mga greetings kuno bro ano na to doon na ba tayo mga okay tarali ay naalad kong tanaw dari sa kwan ba niya burnout mo din nga to ang kwan dari PC dari mga higala o dumurin doha si Julito Bayo o si Ryan Pisiao. May pagpaminaw ni mo agaw Ryan. Ah, diha karon sa kinini ang Barangay Sumon no og ni agaw Jubilin at Daguhoy Pisiao no. Paminaw ron diha silang game farm mga higala. Mga maing laki po din mga higala iyahang mga kwan diha. Mga berdugo mga higala diha no? Ni sa farm ni Ryan Pisiao. Ya si Julito Bayo. Hi Dol, good morning. Shout out ko sa numero 1 konsehal diris Mag-Alwa nga si Evelyn Bayo. Okay mga higala, number 1 yun mga higala ang konsehal ha. Evelyn Bayo kay naghisgot man kag number 1 bi ako sang i-greet og kinini ang may buntag karon no ang number 1 pud nga konsehal di sa Barangay 1.
sa Barangay 1, Konsehal numero 1, Christian Ducante. Ha? Ang pagpaminaw ni muna ng Christian Ducante, ha? Ato ang numero 1 ng Konsehal sa Barangay 1 ng Higal. Ug ang inyuhang kwanpod, makugihon, maabtiko ninyong tesorero. Nagserbisyo ninyong maalagaron ninyong tesorero sa Barangay 1, Boy Ibu Horlano. Ngayon pagpaminaw ni muna ng Ibu. Samta mga higala, arita mga kaigsunan sa lahat sa yung greetings sa todas ko amro sa katong messenger at ngayon ano, sa siguro na ni muna. Labi na gindi Kuya Konsehal Boy na Puntillas karon mga higala. Ha, kanas Kuya Konsehal Boy na Puntillas sa mga nakadungog karon diha sa tuang lanog pagsibya das lungsos Katmon sayon ko nga ubay-ubay nga mga kabaranggayan nga maabot ng atong pagsibya das lungsos Katmon kaya pati naman kusugag palo labay ning atua karong ha, kinini ang signal sa BT Radio 5,000 golden watts mga kaigsunan asagog ka na una nga way lugar diri sa tumuran o Katmon mga higalang di maabot ning ato ang sibya mga higala. Una akong ibaon nyo diha nga usap po na ka kinini ang mga higalang dugong jamante na si inyohang konsehal diha Boy na Puntillas. Sama na o kuan mga higala gawi sa ito ang mga namunuan sa lungsod. Inyo sa nang masaligan diha mga higala bisan unsang aspito sa servisyo mga higala sa lungsod Katmon. Konsehal Boy na Puntillas mga higala. O niya si Konsehal Dilia Puntillas sa Sabdias Agsuaw Barangay Agsuaw lungsod Katmon may pagpaminaw. Konsehal Tata Puntillas sa Sabdias pagpaminaw sa Agsuaw no? Si Titonio Buhawi, good morning, may pagpaminaw diha karon sa Barangay Kalagahan, no? Morning mo diha tayo, nagkuhan na siguro ron, laog na siguro ron, nagpakaon na ron siguro mga higala sa iyang mga kahayupan diha mga kigsunan, sa iyang mini farm po diha mga higala kay, sagol-sagol po niya diha, na manok, itik, bibi mga higala, no? So, si siya, naghanayang hayop diha mga kigsunan,

obsanon, ha? Ug adto sa ato ang labaw makagagaho manghigala. Kita mo naas pinakataas mga igsuon. Oh, di ba? Kanindot mga higala, no? Ayong pagpabinaw pag-usab Kapitan Tini Dichos og ni Doc Idol Garner Berano, of course mga kigsunan, diyan siyang veterinary clinic mga higala. Good morning, may pagpaminaw ni muna Doc Idol Amigo og ngayon man ni Ma'am Vicky Berano, ang mama ni Doc Idol mga higala, no? So, Ma'am Vicky ang ato ang kanhi po mga higala, agriculturist ng ato ang galungsod mga igsuon, no? Yeah, si Cap Idol Dexter Clarity, good morning, may pagpaminaw ni muna Cap Idol. Back to service after the fiesta mga higala, back to servisyo publiko na usab ko ng mga kigsunan. Maton pa ni Kapitan Idol Dexter Clarity mga higala. Padayon sa gihapon mga kigsunan inisiyatiba sa pagpalambo ninyo diha sa mga kugunian sa mga kigsunan. Labi na gyud, no, sa pagtubag sa malnutrisyon. Siyang padayon nga nindot nga programa nga klase sa feeding program mga higala. Mari Mary Arnado, good morning, may pagpaminaw ni Budas Barge Putat diha sa Skina Cards. Good morning mo diha Mari. Ah, good morning, may pagpaminaw na sa tanan diha. Labi na gyud ni Dong Elton Jan ug ni Eva Mi Arnado ug ni Dayjen. Good morning, may pagpaminaw na mo diha Dayjen. Onya diha karon sa Skina Landing mga higala. Skina Landing diha, may pagpaminaw ug may buntag ni Agaw Glenn Pahis mga kaigsoonan. Agaw Glenn, good morning ni mo diha karon. Naka-display na kasi mo. Itlogan. Naka-display na ba siya siya? Itlogan. O sa iyahang mga manukan, mga higala. May pagpaminaw diha, no? Ni Agaw Glenn Pahis, mga higala. O ni Nanay Hinerosa Pahis dito, Karos Barangay Kugon. Kuya Konsyal Jonathan Dasilio, good morning. May pagpaminaw dito, Karos Barangay Apalan. Ni Dayla ni Lisa Galiardi Dasilio. Sab, good morning nyo, Daday. Inyuhang konsyal nga malagaron. Mabtikod, mga higala. O labaw sa tanan, mapinanggaon ninyong konsyal.

Social Kuya Atanda Silio Manghigala. Og ingon man mga kigsuuna ni Kapitan Linet Armas Manghigala. Good morning may pagpaminaw ni Budha Kap Linet Armas. Diha karon sa Barangay Apalan Manghigala. Usap punis mga literal nga mga buutan Manghigala natong kapitan. Okay, kining pagkabuutan sa usa ka public official usag gid kadakong papel Manghigala sa pagserbisyo sinud anay simuang mga constituente Manghigala, no? Muna ang servisyong tinud anay diha ni Kapitan Linet Armas diha sa Barangay Apalan Manghigala. Nagpaminaw sab karon sila diha mga kaigsuuna ni Bart Ali Horlano Manghigala. Diha si iyang two-story building mga kaigsuunan diha sa pagkaninduta. Dato niya, tika dito bro, masuroy niya, dito bro, no? Okay. Ang iyahara ba ditong sound system, hira ba yun basta-basta? Hika ang gina sa US, kanang bus ba? Unya surround pag yun. Oh, surround, kaninginali ato, surround mo sa ni. Pero mahibuong ka bro, ang iyahagag mayro kayo, mururag, maguwang nagamay, puspurong ginakon. Pero grabe yung mga kusugag tingog, no? Niya ang nagtingog, basta-basta ba din ang nagtingog, gabiti radio man. Gikan siyang pagpamubos tanong, nagpaminaw na siyang mamamuat chup-chup. Oh, eh, kusog na kayo. Bart Ali Horlano. Ha, dihas Barangay Uno mga higala. Okay, balik na siya sa US mga kaigsunan. Siguro ibilin na niya diha ang iyang amigo po. Akong amigo po. Ug inyong amigo dihas Barangay Putat mga higala. Putat glass ninyo diha. Si Bro Raul Alnicule mga kaigsunan ang inyuhang kinini ang malagarong konsyal dihas Barangay Putat. Isuod bang pagkainix Bart Ali mga higala. Siya mahabilin diha kay Murag. Pabangan man po niya kang Bart Ali po, no? Di basta-basta na manghigala ang klasis. Pabangan niya diha kay ang iyang murag tiris. Gipalibutan lagi bro. Ito na ang kalbasa. Tanang utano. Dado niya, tika dito. Ha? Arong, itong matiwas, itong budka dito. Nga matiwas, pagpista. Badali! Good morning ni muna, Badali, no? Orlano diha karos, Barangay Uno, kaumba si Raul Alnicule. Wala man gitay kong oras ani mga iksoon. No? Kay alas 9:00 naman ni mga kiksoonan. Ako na lagi greet og happy birthday. Ang akong suod nga higala ug akong suod nga kuya mga higala ug inyong suod ug inyong higala dihas Barangay City mga higala Konsyal Cristino Tino Lukmayon, happy birthday, happy birthday. Okay, may pagpaminaw ug happy birthday diha ni Kuya Tino Lukmayon ug ni Ate Nico Arigo Lukmayon. May pagpaminaw ug may buntag ninyong tanan. Sige pon kinyong pubring igsuon. Pobring silingan mga higala panadunahan sa respeto ug pagmahal si Sigingon. Jeriel Ascendiente. Manamili ta sa Gugmingon nga inyong adlaw nga Martes kamuntagon. Magbabungahog magbalipayon. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ug mayong buntag pare bro Jimmy Lumakang. Bro Ramil Albanyo ug Ma'am Ami Albanyo des Barangay Himama. Pare bro Jimmy Lumakang, pare Abay Junmar Bangabaga ug pare Konsyal Jerry Lariosa.

0: Para nga makatulog kag tarong. Unya, kay ang importante sa tawo kanang mag-nyo makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana kaning Vitron tablet, makatabang pud ni para ang atong makaigsuonan, limtano na kayo. Paingon na baka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: The product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butika.
2: Tatay Lois, lechon manok, lechon bali og liyampo. Nagini ba ibutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako di man kumupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
5: TX 500.
6: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
7: Fiber Connect IT Solutions.

0: Ang Fiber Connect IT Solutions nag-promo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
1: 0943-248-2389.
2: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
3: Namiaoy.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, pragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
3: Jumpstart your day right here.
4: Good morning.
5: The Morning Drive.
3: BT 98.1.

0: X500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsugatan. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pagpalit sa mga butika.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, siya siya reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, para siya kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto kung kuha niya plaso, salamat siya kung ako, kanyang herbal oil, tayo, mamatay, titibo ba yun?
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Rayuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Uy, Kuya Atan, nausa maling atong amigo nga masulupon magkayog naong?
6: Dito, no? Atong pagkutan nun. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
7: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na po, gaasa na po mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
5: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato ug labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods,

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happiness to
1: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
3: Lactopuffy.
1: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
6: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
5: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
6: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
5: Ha? Unsa din na aana, kuya?
6: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing,

0: Gamit na sugar kaya ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
0: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: This is the Morning Drive.
5: The Morning Drive. BT 90.

0: 93.1 BT Radio.
1: Si Ate Press, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunikaw mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold, Celebrity Artista ka.
2: Alam niya itong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya, mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Vitron, subok na!
4: Ay, ako dahil si Saidi. Ngayon saan, taga Cruxinco, San Miguel. Pasalamat si ko, sir. Kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila. Kahit kung dugan ni mo siya at imo nang bitaw, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon bitaw sa iyang dagan siya iyang panlawas. Mm-hmm. Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, sir.
3: Vitron, subok na!
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: The Morning Drive.
7: Every morning.
6: BT 98.1.
7: Morning Drive.

0: Radio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc. Kon unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kon weight training ug unsaon pagtabang sa DTX 500 ug MITC isip mga antioxidants ug immune system booster.
4: Nag gym pod baya ako, Sir GP.
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta gan mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: Ug hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights maoy gapakusog sa atong mga bukog ug magapataas sa atong bone.

0: kasa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
1: Mm.
0: Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi.
0: Dere na musulod, Sir JP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant.
1: Mm.
0: Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 ug may tisi, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles.
0: Mm.
1: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod kana dok nga naa kay oxidative stress.
0: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palanakit lawas,
0: no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Mm. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
1: Mm. Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, doc, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
0: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy back up nga good nutrition.
1: Correct.
0: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So, kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injure imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
1: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Giboost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
0: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
1: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayong igong oras, Doc. Si Jean Polineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy, saying, maing lawas ang pinga.

0: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu. 98.1

0: people and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth, that's love.
1: Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete.
2: Munching mo ang ga? Imamunching ni tangas gimid diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy capsule?
3: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas day, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alay mo sa ma'am. Ma'am, Munching?
3: Munching.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Ogra Liampo. Naginibay butang sa Imedusa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag sa Mando og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything

0: fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Jumpstart your day right here.
3: Good morning.
4: The Morning Drive.
2: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Con Cheta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit bata atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
5: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
6: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
7: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
6: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
7: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
6: Malunggay, paligon sa imong immune system.
7: Tubo, natural energy booster.
6: Ginger, panguntra sa inflammation.
7: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
6: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
7: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
6: Lives for life.
8: The Morning Drive.
9: Every morning.
8: BT 98.1.
9: Morning Drive.

0: 89.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
3: Sa Lactopapi. Lactopapi.
4: Lactopapi.
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
5: Hala, niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga nga Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga to usab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas ng servisyo.
7: V-Tron. Subok na!
8: Jose, Marcy, Willard, Taga, Imelda, Samonga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga serap ya. Dayon, ginapainam na ko siya kada gabi. Eh, tapos, sukad ato nakainam siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguli siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kayo mukhaon. Akong gisulaya na inyong Bitron serap. Dayon, karun yan, uyon naman kay maayin naman sila mga tulog, maayin na sad mukhaon.
7: Bitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
9: The product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account.

ilang mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Pilipinas. News Nationwide.
1: Magandang araw, Pilipinas. 10 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, aprobado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng 278 million pesos mula sa Social Civil Projects Fund ng Office of the President para suportahan ang rehabilitasyon ng mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa ilalim po niya, tatanggap ng tig 50 million pesos ang Sarangani Province at General Santos City. Tig 30 million pesos naman ang inilaan sa South Cotabato at Sultan Kudarat, habang tig 20 million pesos sa Davao Occidental at Glan Sarangani. May 15 million pesos din para sa Zamboanga City, habang ang 12 apektadong LGUs ay tatanggap ng tulong mula 3 milyong piso hanggang 10 milyong piso. Ang naturang funding package ay hiwalay sa 100 million pesos na naunang inilabas ng Budget Department sa General Santos City para sa pagsasaayos ng City Hall.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pumalo na sa 14 na lokal na pamahalaan ang nagdeklara ng state of calamity matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Hunyo a 8. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, kabilang sa mga apektadong lugar ang ilang bayan sa Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Dahil sa deklarasyon ng state of calamity, mas bibilis ang proseso ng pagbili ng mga lokal na pamahalaan ng relief goods at iba pang pangangailangan para sa agarang tulong at pagbangon ng mga apektadong residente. Ipiniliwanag din ng OCD na ipinatutupad na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga apektadong lugar upang maiwasan ang pagtaas ng presyo habang nasa gitna ng krisis sa mga residente. Aminado ang OCD na malaking hamon ngayon ang agarang pagpapatayo ng mga nasirang bahay at ang pagtukoy kung ligtas pa bang tirhan ang mga dating komunidad sa mga apektadong pamilya. Ayon sa ahensya, nakikipag-ugnayan sila sa Mines and Geosciences Bureau upang alamin kung kailangan bang ilipat ang ilang residente sa mas ligtas na lugar.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pumalo na sa 68 ang napaulat na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa programang Boses, sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na patuloy pa ring bineberipika ang nasabing datos. Samantala, 1,400 naman ang nasugatan habang 33 ang patuloy na pinaghahanap. Tiniyak naman ng Office of Civil Defense o OCD na nababantayan ang mga residente na kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center at Tent City.
3: Meron tayong 45 na evacuation na centers, no, that's being maintained by the Camp Coordination and Camp Management Cluster. Mahigit 4,000 mga pamilya ang nasa loob po ng evacuation centers. Halos umabot po ito ng 20,000 ng mga kababayan natin ang nandun sa evacuation centers. Karamihan po dito sa mga evacuation areas na ito ay mga nasa tent cities po.
1: Ang tinig ni OCD spokesperson Junie Castillo.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nakaalalay pa rin ang gobyerno sa mga bakwit na niyanig ng lindol kahit pa umalis na sila sa evacuation center. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng malakas na pagyanig. Batid ng Pangulo na matatagalan pa ang pag-recover ng mga residente dahil sa iniwang pinsala ng lindol, partikular na sa infrastruktura.
4: Kahit na umalis na sa evacuation center pero hindi pa nakauwi sa kanilang bahay, binibigyan pa rin namin ng good pack o lahat ng assistance. Dahil nakikitira sila sa kaibigan, sa kamag-anak, binibigyan natin sila ng assistance na sa evacuation center pa sila.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sisimula na ng National Housing Authority o NHA sa Webes ang pamamahagi ng cash assistance sa mga nabiktima ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, isa lamang ito sa maraming tulong na iniaalok ng DSUD sa mga apektadong residente. Bukod sa loan at moratorium, may ipapamahagi ring construction materials at shelter kits. Samantala, sisimula na ng DSUD ang pagtatayo ng first batch ng 500 modular shelter units sa susunod na linggo.
5: Ang first batch po dito, 500 units, ang JAS, Malapatan, Jensen City, Glan, and Sarangani, Balut Island. So, ang first batch po dito, sisimulan po natin around Tuesday or Wednesday next week.
1: Si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iniutos na hot meals din ang ipakain sa mga residenteng nilindol sa Mindanao at huwag puro canned goods si Alvin Baltazar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hindi lang puro delata ang dapat na ibigay sa mga nabiktima ng lindol. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na situation briefing sa General Santos City kasabay ng ginawa nitong pag-inspeksyon sa lawak ng pinsala ng lindol sa Sarangani Province. Kaya ang Chief Executive binatasan ng DSWD na magdala ng food truck sa mga lugar na tinamaan ng malakas ng lindol at mag-serve ng hot meal sa mga apektadong mamamayan. Mahirap naman, sabi ng...

0: Utos din ng presidente sa DSWD at mga lokal na pamahalaan na gawin tuloy-tuloy ang pagtulong sa earthquake victims at kahit umalis na ang mga ito sa evacuation centers ay dapat bigyan pa rin ng food packs dahil tiyak na wala pang hanap buhay ang mga biktima. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Walang patid ang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong sumampa na sa 219,000 family food packs ang naipamahagi na nila sa mga apektadong lugar. Ngayon din, hindi umano tumitigil ang replenishment ng ahensya sa mga warehouse ng DSWD na nakapaglabas na ng family food packs at ready-to-eat boxes para agad na mapunan ang pangangailangan ng mga residente. Dagdag pa ng opisyal, isang estratehiya na ang kanilang ikinasap para mabigyan ng pre-positioned supplies ang mga geographically isolated na lugar lalo na sa panahon ng sakuna.
3: Nag-strategize na tayo kung ilan yung mga food packs na ipapadala natin para minsanan na rin yung provision. Sinasamantala natin ano yung assets na naipro-provide sa atin ng Philippine Air Force at ng Philippine Coast Guard. Again, sabi ko nga, ma-ensure na tuloy-tuloy yung pamamahagi ng tulong.
2: Ang tinig po ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Target ng DSWD na masimulan ngayong weekend ang pamamahagi ng cash assistance sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ito ang sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ginawang situation briefing kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinakailangan namang mag-issue ng certification ng mga LGU para makumpirma ang pagkakakilanlan ng benepisaryo at matiyak na tamang tao ang makatatanggap ng cash assistance.
5: We all agreed with the local certification na lang ho kasi kahit ipilit namin yung anong ID, wala na hong natira eh.
2: Samantala, tiniyak ng DSWD na nananatiling sapat ang food at non-food stockpile sa gitna ng nagpapatuloy na pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon po kay Gatchalian, walang patid ang food production para matiyak na tuloy-tuloy ang suporta sa mga biktima.
5: Please don't worry, the production lines are running at full speed. 22,000 a day ang nagagawa ng mga yon. Sir, instruction nyo, walang problema yung pagkain, basic kits. Tents were augmenting, may mga nakukuha pa ho kaming requests. So okay na ho, those are being complied with.
2: Yan ang mga pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tuloy-tuloy ang clearing operations ng DPWH sa mga lugar na napinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Kabilang dito ang mga kalsada at tulay na karamihan ay nadadaanan na kaya mas napapabilis ang pagpapaabot ng relief items sa mga residente. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, agaran din nilang inaayo sa mga ospital habang susuriin ang mga eskwelahan sa harap ng pagbubukas ng klase.
6: Nag-commit na po ang ating Agabel Municipal Engineer and yung ating District Engineer sa Sarangani na within the week, papapasok na po lahat ng pasyente. Yung pong ospital sa Gran, ayusin din po natin. Next po, yung mga eskwelahan. So ngayon po, ang top priority natin is i-inspect lahat ng mga eskwelahan to prepare for the opening. Marami po magbubukas ng Merkules.
4: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ganap na ang naiba.

0: Ang supply ng kuryente sa General Santos City makaraan ang malakas na lindol. Ayon kay NEA Administrator Antonio Almeda, na ibalik na rin ang serbisyo sa pitong bayan sa Sarangani. Sa ngayon, nakatutok ang ahensya sa bayan ng Glan, partikular sa 12 mountainous barangays.
1: All the 25 contingents of the Task Force Kapatid are all deployed in the area of Glan. We were informed yesterday that access roads were cleared already. So hopefully we can already go in, especially the mountain barangay. There are, I think, about 12 barangays dun ho sa mountainous area. On the population area, we are already at 87%. We're back to normal. So as soon as makapasok po yung mga task force, give or take 48 to 72 hours, yeah, we can already restore electricity.
0: Okay. Si NEA Administrator Antonio Almeda.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na nagkakaloob ng medical assistance ang Department of Health sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga ipinaabot ang mga gamot, hygiene kits at medical supplies, habang nakaalalay din ang ipinadalang mga espesyalista. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakasuporta rin ang DICT sa pagbibigay ng internet connectivity sa mga ospital maging sa mga eskwelahan.
4: Ang DOH has already provided to the DOH of Sarangani and General Santos, nakapag-provide na ng hygiene kit, ng gamot, vitamin, iba pang mga medical supply. Ang DICT nagbibigay din ng internet connection para sa mga health facilities sa mga eskwela para meron silang magamit.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:21 oras po natin Pilipinas. Sa iba nating balita, magkakaroon ng official signing ceremony sa kasunduan ng Estados Unidos at Iran na layuning wakasan ang patuloy na tensyon sa Gulf region at muling buksan ang Strait of Hormuz. Gaganapin ang seremonya sa Geneva sa Biyernes habang inaasahang isa sa publiko ang buong detalye ng kasunduan sa mga susunod na araw. Una nang lumagda ang Amerika at Iran sa isang Memorandum of Understanding. Nasinundan naman ng pagbagsak ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bukod sa pagbubukas ng Strait of Hormuz, iniulat na kasama rin sa kasunduan ang pagpapatupad ng 60 araw na ceasefire para sa negosasyon hinggil sa mas malalaking issue.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, malaking tulong sa agri-sector ayon sa Department of Agriculture. Si Merian Bastasa sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Welcome sa Department of Agriculture ang inaasahang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz matapos ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulare Jr., malaking tulong ito para mapababa na ang gasto sa produksyon at transportasyon ng mga agricultural products, lalo na ngayon naghahanda ang bansa para sa bagong planting season. Sa tulong rin anya nito, mababawasan isa sa mga hamon sa sektor at mas makapagtutuon ang gobyerno sa paghahanda laban naman sa posibleng epekto ng El Nino. Dagdag pa ng kalihi, makatutulong din ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa kalakalan ng Pilipinas at Middle East na isa sa mahalagang export destination ng mga produkto gaya ng sariwang pinya, ng Cavendish banana, canned tuna, sardinas, produktong niyog at ibang processed food. Umaas ang DA na ang muling pagbubukas ng naturang ruta ay hindi lamang magpapagaan sa gastos ng mga magsasaka kundi makatutulong din para muling mapatatag ang food security sa bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Epektibo na ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na price range ng Department of Energy o DOE. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang gasolina ay pwedeng bumaba ng 32 sentimo o matagdagan ng piso at 68 sentimo. Sa pinakamalaking rollback naman ang sa diesel na pwedeng bumaba ng 3.71 pesos hanggang 5 pesos and 71 centavos. Ang kerosene ay may tapyas ding 50 sentimo hanggang 2 pesos at 50 sentimo. Paalala naman ng DOE, dapat sundin ng oil companies ang presyong itinakda ng ahensya at hindi dapat lalagpas sa price range na ito.
6: We hope that this continues, especially with the news from the progressing talks among the countries involved in the current Middle East war. So hopefully they can conclude on their agreements and sana po ang bantayan po natin by by Friday makikita na natin yung progress nila kung meron nga talagang ano, final decision ang mga parties involved. So,
0: yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Energy nakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang whole of government program kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang whole of government program hinggil nga sa pagtalima sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa world market. Ito ay para sa pagbibigay ng 10 pesos na diskwento kada litro ng diesel para sa mga kwalipikadong chopper na kasali sa programa. Ayon nga sa Energy Department. Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Land Bank of the Philippines. Sa uli naman, muling siniguro ng kagawaran na magkakaroon ng swiftly action ang mga nasabing ahensya ng pamahalaan upang makatulong sa mga chopper at mga driver ng pampublikong sasakyan upang maibsan ang bigat ng pasanin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa merkado. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Utang panlabas ng Pilipinas bumaba matapos ang unang quarter ng taon. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Bumaba sa $147.35 billion ang kabuuang panlabas na utang ng Pilipinas sa pagkatapos ng March 2026 mula sa $147.65 billion noong nakaraang quarter, na nanatiling matatag ang pangunahing debt indicators ng bansa, kung saan bumaba sa 30% ang external debt bilang bahagi ng gross domestic product mula sa dating 30.3%, nanatili ring sapat ang gross international reserves na umabot sa $106.64 billion na nagpapakita ng kakayahan ng bansa na tugunan ang mga pandaigdigang obligasyon sa utang. Ayon sa datos, ang bahagyang pagbaba ng panlabas na utang ay dulot ng mas mababang paghawak ng mga dayuhang mamumuhunan sa Philippine debt securities kasabay ng mas mahigpit na kondisyon sa pagpopondo sa mga emerging market. Sa kabila nito, bahagyang mas mataas naman na external debt kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon dahil sa bagong pangutang ng pambansang pamahalaan at pribadong sektor para sa mga programang pangkaunlaran at aktibidad pangkalakalan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kasado na ang paghahanda para sa nakatakdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia mula June 17 hanggang 18 upang pangunahan ang pagdaraos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit, lalo't ng Pilipinas ang natisilbing ASEAN Chair para sa taong ito. Sa isinagawang pre-departure briefing, sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na makakasama ng Pangulo bilang co-chair si Russian President Vladimir Putin. Mahalagaan niya para sa Pilipinas ang biyaheng ito, lalo't ito ang unang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Russia bilang presidente ng bansa. Ilan sa mga usaping tututukan ang review sa progreso ng ASEAN-Russia Strategic Partnership, mga kooperasyon sa enerhiya, food security, trade investment, people-to-people exchanges at iba pa. At ang pag-asa pinal ng Kazan Declaration 2026 at Joint Statement on Energy and Cultural Cooperations.
9: Across all the three pillars, so political security, economic, and social-cultural. So these are areas of cooperation where the Philippines actually benefit, as well as the region. So also taking into consideration that that Russia has long been a dialogue partner of ASEAN. So with that role, the Philippines as chair, it is our role to be able to pursue these external relations with our dialogue partner.
0: Samantala, kinumpirma ng DFA ang nakatakdang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit ngayong Linggo. Sa pre-departure briefing na ginanap sa Malacanang, sinabi ni Imperial na bahagi ito ng paggunita sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Imperial, sa gagawing bilateral meeting ay inaasahang matatalakay ng mga leader ang mga paraan para higit pang mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa sa linya ng enerhiya at food security. Magiging bahagi rin ng bilateral meeting ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng turismo, edukasyon, kultura, science and technology at people-to-people exchanges.
9: I think that would be the highlight of this meeting. Of course, looking also into the deepening of the relations between Russia and the Philippines when it comes to other cooperation. Of course, we're looking at people-to-people, tourism, education, cultural cooperation, those things, especially also on science and technology. So these areas will be discussed or will play a part in the bilateral meeting between the two leaders.
0: Yan po ang pahayag ni DFA Assistant Secretary Dominic Imperial.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: All set na ang ipatatawag na special session ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na ikakasabukas June 17 upang talakay ng mga priority legislation ng administrasyon. Sa bisa ng Proclamation Number 1318, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na tutukan ang mga nakabingbing panukala, partikular ang National Center for Geriatric Health, amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act at marami pang iba. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ang mga panukalang ito ay layong patatagin ang social protection, palawakin ang access to education and healthcare ng mga Pilipino at magbigay ng mas malawak na suporta sa vulnerable sector, lalo na sa gitna ng ongoing energy challenges at epekto ng natural disaster sa bansa. Sa pamamagitan na ng special session na ito, mabibigyan daan ang Commission on Appointments upang maaksyonan na ang pending appointment sa mga posisyon sa cabinet level, military at foreign service na sisiguro naman sa pagpapatuloy at katatagan ng government institutions.
10: Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalakas ng anti-political dynasty law. Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Huwag magpagapi sa pagpapaunlad ng sariling ambisyon. Manatiling tapat sa tungkulin, manatiling tapat sa konstitusyon, at manatiling tapat sa taong bayan.
3: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patong-patong na kaso ang posibleng kaharapin ng mga makikiisa sa anumang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na walang basbas mula sa Senado. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, hindi sakop ng parliamentary immunity na hawak ng mga senador ang mga resource person na haharap sa pagdinig na posible pang makasuhan ng libel, defamation at iba pang kahalintulad na kaso. Lumutang din ang issue ng usurpation of authority sa mga senador na magkakasa ng Blue Ribbon Committee hearing sa labas ng Senado dahil walang anumang legal na basihan ang nasabing pagdinig.
11: Kung hindi legitimate na Blue Ribbon Committee yun, they are not covered with parliamentary immunity. So kung ano mang pwedeng ikaso sa kanila, maikakaso sa kanila, pwede silang kasuhan ng perjury, pwedeng kasuhan ng libel or oral defamation. Because during a committee hearing, ang statement ng mga senators, they are protected by the privilege ng parliamentary immunity. Kasi in the performance yun. But since if it's not the legitimate Blue Ribbon Committee, then anything na criminal in nature na sinabi at ginawa, that is subject to prosecution or cases na pwede nilang papanagutan.
0: Yan po ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: May tuturing na distraction o PR stunt lamang upang ilihis ang focus sa impeachment trial ang nakatakdang Senate Blue Ribbon Committee hearing ng minorya sa labas ng Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong, hindi umano nakatutok sa prioridad ng Senado bilang impeachment court ang mga kaalyadong senador ni Senador Alan Peter Cayetano. Dagdag naman babata sa dapat manatiling pangunahing tungkulin ng Senado ang pagdinig sa impeachment cases bilang mandato ng konstitusyon.
12: This is just a PR stunt to divert the attention of the public from the issue of impeachment. Remember, the impeachment is a constitutionally mandated priority of the Senate right now. They have already convened as an impeachment court, and I think

0: Panag ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang dapat asahan sa ikakasang pre-trial conference kung nay pa rin ang napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ani Chua, hindi talaga binuksan sa media ang nasabing pre-trial conference dahil sa clerk of court o opisina ng secretariat lang naman gagawin ang nasabing proseso ng pamamarka ng mga ebidensya. Pagdating naman sa usapin ng special session na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naniniwala si Chua na magiging malaking tulong ito upang masagot na ang problema sa Senate leadership at matutukan na ng husto ng Kongreso ang mga prioridad na batas na dapat maipasa at maisabatas na.
1: Ako po naniniwala na dito po matatapos na yung agrihan dito sa Senate leadership dahil sa special session, siyempre, kakailangan din nilang umaten dito at kailangan din nila ang quorum dito. Dahil kung maalala po ninyo kung bakit po nagkaroon ng special session ngayon, kasi po, nung halos last day po ng session ng Senado, dalawang araw po hindi nakapasok ang mga senador. Nagkaroon po ng lack of quorum. Kaya dito po, nagkaroon po kami ng special session para yung mga hindi po nila na-actionan o nagampanan nung panahon na yun ay matrabaho na po nila ngayon.
0: Yan ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Minority Solon nanawagan ng investigasyon sa mga kakulangan sa PhilHealth coverage para sa persons with disability o PWDs. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ng masusing investigasyon sa pagpapatupad ng R8 11228 na nagtitiyak sana ng PhilHealth coverage sa persons with disabilities o PWDs. Sa ilalim ng House Resolution Number 1113, tinututukan ang umanipalyadong implementasyon ng automatic enrollment sa NHIP, pati na ang pagkolekta ng premiums at atukal na access sa mga PWD sa benepisyo. Kabilang sa mga issues ang kakulangan ng impormasyon para sa PWDs, magulong proseso ng registration, dagdag na requirements at mga kaso ng maling classification o hindi pag-include sa coverage kahit rehistrado. Mas nakakabahalaan niya na may mga empleyadong PWD pa rin sa gobyerno at pribadong sektor ang patuloy na kinakaltasan ng PhilHealth contributions, taliwas sa intensyon ng batas na dapat ay sagot na ito ng Estado. Gate na dilima, kailangan ding repasuhin kung sapat ba o abot kamay ba ang PhilHealth benefits para sa PWDs, lalo na sa rehabilitation, assistive devices at long-term care na kritikal sa kanilang kalagayan. Binigyan din ng mamabatas ang kahalagahan ng koordinasyon ng PhilHealth, Department of Health, Department of Social Welfare and Development, National Council on Disability Affairs at mga lokal na pamahalaan upang matiyak na maayos ang serbisyo at proteksyon sa kalusugan ng mga PWDs. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Panukala para palakasin ang proteksyon sa student-athletes inihain sa Senado. Si Nivo Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakain si Senator J.B. Ejercito ng isang panukalang batas na layong palakasin ang kaligtasan, kapakanan at proteksyon ng mga student-athletes sa bansa kasunod ng trahedyang ikinasuwi ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University. Sa ilalim ng 2269 ng Senador, layunin na mabigyan ng malinaw na legal na proteksyon ng mga student-athlete habang sumasailalim sa training at iba pang aktibidad na inaprubahan ng paaralan. Nais rin ng panukala na gawing malinaw ang legal na obligasyon ng mga paaralan, coach at athletic association sa pagtitiyak ng kaligtasan at kapakanan ng mga atleta, kabilang sa mga itinatakwang hakbang ang pagkakaroon ng qualified supervision sa panahon ng practice at training, malinaw na emergency response protocols, regular na medical assessment, ligtas na training environment at mga pulisiya laban sa hazing, mga abuso, harassment,

0: Ito namang uri ng paghihiganti o retaliation. Inaatasan din ng panukala ng mga paaralan at athletic associations na magbigay ng access sa mga healthcare professional na magmonitor sa physical na kondisyon at nutritional needs ng mga atleta, lalo na sa panahon ng training at kompetisyon. Nakasaad din sa panukala na maaaring makatanggap ng libre o subsidiya sa gastusin medikal ng mga student-athlete na makakaranas ng sports-related injuries habang kalahok sa mga athletic program at kompetisyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kinumpirma ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na posibleng homicide at hazing ang tinutumbok na direksyon ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico II, ang nasabing posibilidad ay base sa resulta ng isasagawang mga interview ng CIDG sa mga ipinatawag na individual, kabilang ang mga coach, basketball players, mga dating student-athletes at iba pa. Kabilang na sa mga iniimbestigahan ng CIDG ang ginawang calisthenics ng grupo, exposure sa weather, brutal treatment at forced physical activity.
3: This investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation, which possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018.
4: Samantala, ipinapasupina na rin ng CIDG ang mga dating basketball player ng Ateneo Blue Eagles. Ayon kay Morico, itinuturing na rin silang resource person sa investigasyon ng pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Napatid na may mga lumalabas na interview sa social media ng ilang dating basketball players ng Ateneo ang nagsabing deadly ang training sa Aurora.
3: One of the material facts in this case is that we learned also from the University Athletics Office, the Ateneo basketball team allegedly is autonomous and independently run by a foundation. The program planning and funding is being handled by a foundation which is Smart Communications.
4: Si PNP CIDG Director, Police Major General Robert Morico II.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Coach Tab Baldwin at team manager Epo Kimpo nagbitiw sa pwesto kasunod ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Nagbitiw na sa pagiging head coach ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team si Tab Baldwin, habang nag-resign din bilang team manager si Epo Kimpo. Ito ang kinumpirma ni Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap SJ sa isinigawang press conference kahapon, isang linggo matapos masawi dahil sa pagkakalunod ang student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa team building sa Dipacolaw, Aurora. 10 taon naging coach ng Blue Eagles si Baldwin, na dinala ang koponan sa 3 sunod na UAAP Championships mula season 80 hanggang 82. Kabilang sina Baldwin at Kimpo na pinadala ng subpoena ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, pero hindi dumalo si Baldwin sa hearing na ipinatawag kahapon. Hindi rin siya sumipot sa hiwalay na hearing naman ng Department of Labor and Employment ukol sa kanyang Alien Certificate of Registration. Samantala, kasalukuyang nakaburol sa Immaculate Conception Chapel sa loob ng Ateneo ang mga labi ni Adili, habang sa June 24 ililibing si Baterbonia. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:44 po ang oras natin. Abangan ang iba pa nating mga balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lamang po dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit?
0: Ano pa kapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Nang mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 4 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali. Karagdagang balita dito sa Luzon, bagong temporary stick.

0: Poda at San Juan sa Agno, Pangasinan, natupad ni Department of Public Works and Highways, so DPWH Secretary Vince Dizon, ang pangakong maipagawa ang isang pansamantalang lugar or pansamantalang tulay sa lugar, ang steel bridge na may habang 88 linear meters at lapad na 1.4 meters. Ay pinondohan ng aabot sa 10 milyong piso mula sa Quick Response Fund ng kagawaran at itinayo sa loob lamang ng 45 araw. Ayon kay Secretary Dizon, mahalagang mabigyang pansin hindi lamang ang malalaking proyektong pang-imprastruktura, kundi maging ang mga proyektong direktang nakakatulong sa mga komunidad. Ibinahagi rin ng kalihim na naipaabot kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga residente, dahilan upang magbigay ang Pangulo ng direktiba para mapabilis ang pagpapatupad ng proyekto. Nagpahayag naman ang pasasalamat si Rowena Napes, isang residente ng Barangay San Juan, dahil sa tulay na magbibigay ng mas ligtas sa pagdaan para sa kanyang pamilya. Bago maitayo ang steel bridge, isang tulay na gawa sa kawayan ang pansamantalang ginagamit ng mga residente na aniya ay hindi ligtas, lalo na para sa mga batang tumatawid araw-araw. Bilang pagkilala sa naging ambag ng komunidad, ibinalik ni Secretary Dizon ang ginastos ng barangay at mga residente sa pagtatayo ng kawayang tulay. Ipinapakita niya ng mabilis at epektibong pagkakakompleto ng tulay na kayang makalikha ng proyekto na epesyente at matibay na pamamaraan. Samantala, inaasahan pa ang pagtatayo ng isang konkretong tulay sa lugar. Kapag natapos ito, makakadaan na rin ang mas malalaking sasakyan na ayon kay Secretary Dizon ay magbubukas ng mas maraming oportunidad sa kalakalan at kabuhayan para sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Bontok, mga mag-asaka at mangingisda mula sa Mountain Province, bibigyan ng tulong sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ng Pamahalaan. Si Apollo Padaen ang medala ng balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mabibigyan ng Presidential Assistance for Farmers and Fishers sa program ang mga RSBSA beneficiaries ng Bontoc Mountain Province sa auditorium ng Municipal Capital ng Bontoc Mountain Province sa June 17, 2026. Ang ibang mga barangay ay mabibigyan sa oras ng alas 7 hanggang alas 12 ng hapon at alauna hanggang alas 5 naman ng hapon ang ibang mga barangay sa Bontoc. Ayon sa mga nag-organize ng pagbibigay ng mga benepisyo, ay kailangan sundon nila ang schedule para hindi magkumpol-kumpol sa auditorium ng Bontoc. Sa mga hindi naman makarating na may kapansanan o may naramdaman, ay kailangan ang valid ID na ipapakita at pati rin sa mga membro ng RSBSA, ang sidula, community tax certificate at iba pang mga kailangan para sila ay ma-verify na sila ay talagang kapag-anak o kakilala ng nasabing RSBSA beneficiary. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa Luzon pa rin, dandang OFWs at kani-kanilang mga pamilya sa Cordillera nakibahagi sa pagdiriwang ng Regional Migrant Workers Day sa Tabuk City. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Mahigit 700 overseas Filipino workers o OFWs at kanilang mga pamilya mula sa iba't ibang lalawigan ng Cordillera ang nakiisa sa regional celebration ng 31st Migrant Workers Day sa Tabuk City na pinangunahan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWCAR. Bilang bahagi ng pagdiriwang, nagkaloob ang OWCAR ng kabuuang 480,000 pesos na livelihood grants sa limang organisasyon ng OFW. Nakatanggap din ng tig 20,000 pesos na tulong pinansyal ang 50 na benepisyaryo sa ilalim ng programa.

0: programang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Bukod dito, ipinagkaloob ang 20,000 pesos bereavement benefit sa isang benepisyaryo, 5,000 pesos educational grant para sa isang dependent ng OFW at medical assistance na nagkakahalaga ng 35,000 pesos para sa dalawang benepisyaryo. Samantala, tampok din sa pagdiriwang ang serbisyo karawan kung saan nailapit sa mga lumahok ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa pagkikipagtulungan ng iba't ibang ahensya, provincial government at LGU Tabuk City. Ayon kay Regional Director Dina Ponciano ng OWACAR, layunin ng pagdiriwang na kilalanin at parangalan ng mga sakripisyo at mahalagang ambag ng mga OFW sa kanilang mga pamilya, komunidad at sa patuloy na pag-unlad ng bansa. Aniya, patuloy na magsasagawa ang OWA ng mga programang magbibigay ng suporta at benepisyo sa mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa at kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mula naman sa Southern Tagalog, biyahe mula Maynila patungo lungsod ng Lucena, mababawasan ng 45 minutes hanggang isang oras kapag natapos na ang SLEX TR4. Si May Formara ng Radyo Pilipinas Lucena sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Mababawasan ng 45 minuto hanggang isang oras ang dating 2-3 oras na biyahe mula Manila hanggang sa Lucena kapag natapos na ang proyektong SLEX TR4. Ayon sa pabatid ng San Miguel Corporation, ang 66.74-kilometer expressway ng SLEX mula sa Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena ay makakatulong para maibsan ang traffic congestion sa bahagi ng Maharlika Highway. Ibinahagi rin ng SMC na ang portions ng 58.4 billion pesos project ay minamadali na at posibleng madaana na bago matapos ang taong 2026. Ang SLEX TR4 ay inaasahang magdudulot ng pag-usad lalo ng koneksyon sa bawat bayan at lalawigan sa rehiyon, gayundi sa kalakalan, turismo at kabuhayan sa buong Southern Luzon. Samantala, tiniyak naman ng Quezon Provincial Government na tinututukan nito ang mga isyong kinakaharap ng Tayabas at Lucena City para agarang mabigyan ng angkop na solusyon para sa patuloy na pagpapagawa ng kalsada para sa TR4. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, sa Bicol Region, mga local government units sa Sorsogon nagkamit ng 2025 Good Financial Housekeeping Seal mula sa DILG. Ang detalye na balita mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Isang makasaysayang tagumpay ang naitala ng lalawigan ng Sorsogon matapos makamit ang pamahalang panlalawigan, lungsod ng Sorsogon at lahat ng 14 na bayan nito ang 2025 Good Financial Housekeeping Seal mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay Governor Edwin Bumboy Amor, kauna-unahan nitong pagkakataon na nakamit ng buong lalawigan ang 100% pagsunod sa mga pamantayan ng maayos, tapat at responsable pamamahala sa pananalapi. Batay sa Sorsogon Provincial Information Office, ipinahayag ng gobernador ang pagbati sa lahat ng alkalde sa Sorsogon kasabay ng kanilang sama-samang pagsisikap upang matiyak ang pondo ng bayan ay magagamit ng wasto, malinaw at para sa kapakinabangan ng Sorsoganon. Binigyang din ni Governor Amor na ang naturang pagkilala ay patunay na pagkakaisa ng mga lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng mabuting pamamahala at serbisyong may pananagutan sa mamamayan. Ang Good Financial Housekeeping Seal ay ginagawad ng DILG sa mga lokal na pamahalaang nagpapakita ng transparency at accountability sa pamamahala ng pondo ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tuwa naman tayo sa Visayas. Kita sa isinagawang kadiwan ng Pangulo sa Central Visayas noong Araw ng Kalayaan, umabot sa mahigit 200,000 pesos. Si Angelita Hapal Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Umabot sa mahigit 200,000 piso ang kita sa isinagawang kadiwa ng Pangulo dito sa Central Visayas noong nakaraang June 12, kasabay ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. May mga isinagawang kadiwa ng Pangulo dito sa Central Visayas kung saan ang mga magsasaka, mangiisda, cooperative at mga micro, small and medium enterprises ay direktang nakapagbenta ng kanilang mga produkto sa mga lugar na pinagdarausan ng Independence Day Program. Mga sariwang prutas, gulay, local delicacies, manufactured goods at maging mga buto at punla ng mga halaman ang nabili ng publiko mula sa iba't ibang stalls sa kadiwa ng Pangulo. Ang nasabing programa ay pinangunahan ng Department of Agriculture Region 7 sa pakikipag-ugnayan sa Department of Labor and Employment Region 7 kung saan maging ang mga benepisyaryo ng Dole Tupad Program ay nabigyan ng pansamantalang trabaho. Ayon kay Dole 7 Regional Focal ng Tupad Program na si Meldy Tabanaw, sa buong Central Visayas umabot.

0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Balita naman sa Mindanao, mahigit 3.6 million pesos na tulong panghanap buhay para sa mga taga Siargao Islands, inihandog ng Dole Surigao del Norte. Ang detalye ng balita mula kay May Diaz ng Radyo Pilipinas, Butuan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy na isinusulong ng Department of Labor and Employment o Dole Surigao del Norte ang pagpapalawak ng employment opportunities, mapalago ang mga hanap buhay at mas mailapit ang serbisyo sa publiko. Inihandog ng ahensya ang job fair at service caravan sa isla ng Siargao sa bayan ng General Luna. Naging highlight ng naturang activity ang pamamahagi ng higit 3.6 million pesos na halaga ng livelihood assistance sa mga benepisyaryo ng iba't ibang programa ng Dole. Sa naturang halaga, ang halos 1.5 million pesos nito ay inilaan sa NegoCart Project para masuportahan ang mobile microenterprises kung saan 30 individual ang nakabenepisyo. Ang 1.9 million pesos ay ipinamahagi bilang sahod ng nasa 400 miyembro ng Siargao Island Surfers Association bilang benepisyaryo ng TUPAD program. Nasa 56 naman ang naging benepisyaryo ng GIP o Government Internship Program, kung saan mahigit 234,000 pesos naman ang inilaan para dito. Iniulat na naging matagumpay ang implementasyon ng programa dahil na rin sa suporta ng lokal na pamahalaan ng General Luna at nakaisa sa hangaring maihatid sa mga manggagawa ang economic opportunities sa buong isla. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, June 16, 2026. 2 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
1: Nationwide.
5: We know you're always on the go.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
7: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: and Radyo Pilipinas.

0: Bakyo man bagay galang kana nagbinastos na. Dia dapita punto bagay gala makaingon ta wa tarunga bagay higala pag matuto sa iyang ginikanan. Aray. Mabita nang usay ba makaingon ta kini butang ubang abogado makaingon ko. Mga matinahuro na pa ubang mga abogado di mga igaloy nga mga ha? Arugante kay mga igala mura gwapo na gitarong siguro pag matuto sa iyang ginikanan. Naman tayo oras mga igala eh. Pero kini among abogado diri mga igala si Attorney Mico Zabaliero. Ay good mga igala itong batasan no. Muna nga believe ko mga igala kay ngano man ang iyang mama may pagbatasan. Ang anak pud may pagbatasan. Basta mayo pag matuto, may good ang padulngan mga kaigalan. Pero wala naman tayo oras mga igala. Kaya diyan na po yung musunod mga igala, umabot na ba ning abogada? Aray. Si Gris Bakiro. Kaya ang programang Chika ug Advokasya. Tangan sa kreatibok ang fuerza. Sa Nuevo Bantay Radio Cebu. Tangan sa mong President and CEO. Former board member sa Tercero Distrito sa Lalawigan sa Sugbo. Engineer Griselda Gigi Sanchez. Akip na usap sa mong Vice President for Admin. Attorney Michael Zabaliero. Salamat po bagay gala sa naka-hook up karon. Ang nag-una sa dial sa inyo mga radyo, ang DYRB Radyo Bisaya, 540 kHz mga igala sa AM band. Akong partner din mga igala sa Pikas Lawak, si Engineer umaabot konsihal sa 2028 eleksyon sa Tuburan Cebu, Hinon Siniza.
1: Aray.
0: Kini si Phil Asinjinti mo ingon. Ang kanunay nga pag-ampo mo'y mag-iya ka ni Bugay Kawadon ay padulungan. Dagang salamat o mayong Udto, Pilipinas!
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinugdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E o C. Ang potassium makatabang sa pagbintinar sa imong blood pressure. O ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level. O sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
2: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: Chika ug Advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Pagdayon sa pagpakabana.
1: Mayong adlaw sa ito mga suking tigpaminaw. Oras na ito karoon, alas 12:11 na ang takna, no? Have a wonderful lunch, everyone. Pikay na na punta karoon sa another episode sa atong Chika o Advokasya. Sa matag pulo nga malito, kadunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga ato masugdan, adunay advokasya nga mapalikon. Maayong adlaw, kaninyong tanan, o welcome once again sa Chika o Advokasya. Muna ang inyong paboritong oras, no? Nga magbinayloay ta sa inyong mga opinions o inyong mga nasin yung mga huna-huna. Labi na kay very very nice kayo ang ato ang chika karong adlawa. Muna ang mga nagkalain-laing ayuda sa gobyerno, no? So kana siya makapasaka kilay, makapakuan sa sana makapabuhi sa mga kahubos, no? Kay katukoy yung mga isyu nga wala ko, no, wa maapil, no, ingon ana wa maapil unya kaning mga duol sa luwag ra ko, no. So atong katunan karong adlawa, unsa ning mga nagkalain-laing ayuda sa gobyerno na abagidi ay na cons, no? Kung nakadungog ta sa pong na ayuda, assistance gikan sa gobyerno, unsa man dayon ang unang musud sa inyong huna-huna? Kwarta ba dayon kana, bugas, serbisyo, no kana? Lain-lain ta og mga panahom. Maunang ubanika ninyo, suod sa usa ka oras kay ato ang hiskutan kaning about sa ayuda. Especially, no, nga karong adlaw na ay mga barangays nga nagpahigayon sa distribution sa AIX, Assistance for Individuals in Crisis Situation. Ana, AIX ang nga niya, no? And then, but sa dili pa ta magsugod, no, atong i-acknowledge ang ato ang mga hook-up stations, no, kay mura ba rin sila ang nagpalanog sa ato mga sibyaanan diha sa ilang mga respective areas. Atong sugdan sa 98.1 TYPS BT Radio diha sa Tuburan. Regards also, no, ni nilag Mayor Jamante. Of course, sa 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Okay. So, nakakay salamat sa itong hookup stations o amping mo kanunay. Okay. So, napusad ito lain pangutana. Tinuod ba nga basta na ay crisis o kalisod, no? Automatic ba nga qualified na ta sa mga tabang pinansyal sa gobyerno? Unsa magyud ang basihan sa pagpili sa mga beneficiaries? Nga nung na ay mga unsay role sa barangay para makahatag og assistance sa ahensya sa gobyerno kung asa nagikan ang maong ayuda. For example, kaning karon nga gipanghatag sa AIX, kani pinasikad sa opisina ni Congressman Edurama diri sa South District. Wala na sa North, kay syempre di man sila under ni Edurama, kay naaman sila ay Congresswoman Cutie Del Mar. I don't know if na siya AX, but I've heard si Congresswoman Cutie na siya ay tupad. So, unsa man yung AX? Unsa man yung tupad? Napag-i akap, napag-i walang gutom. Ah, kadaghan. Kadaghan, pag-i na ito, ayuda, no? Nasa ito yung nangutana. Daghan na ito ang nanginahanglan o suporta. Apan, kabalo ba mo nga ang ayuda, dili lang di ay na-cash, no? Unsa man kini mga gitawag na itong non-cash or mga in-kind assistance, o kinsa ang angay nga makadawat ni ini? Pasabot, ato ang gobyerno naghatag og ayuda nga cash og non-cash. Okay? Dili sa tanang higayon kwarta ang ihatag sa gobyerno. Kay nay usa ka ahensya ning ingon, mas

0: the BT Light Rock. BT Light Rock.
1: Ayuda. Okay, so kanang mga pangutanaha nga atong gisaysay karon, ato nang tubagon sa mas epektibo og masayon sabton nga pagpasabot ni ining atong topic. Kay nganu man daghan kaayo ang masilo aning atong topic, no? Kay ngano daghan kasi pangutana kons nganong ingon ani ang pamaagi, nganong kinahanglan og pre-assessment, unsa day requirements, nganong nakabaw sila nga naa diay ayuda. Ang uban ko no, nakahibaw na lang sila, distribution na. So ato naghisgota no, unsay dakong kalahian sa implementasyon sa cash og non-cash, kwarta or service nga ayuda. Aron masabtan sa kadaghana no, ang kalainan wala na magsubay lang sa kung unsa ang nadawat. Kung dili, sa giunsa kini pag-process o unsa ang control sa paggamit ni ini. Kay mag-start ta sa cash. Kung unsa example sa cash assistance. Example sa cash assistance, AX 4-piece. Okay? Diba? Kadungog ba kita, ana? Nganong ang AX o 4-piece cash assistance man siya? Paspas o flexible. Ang dako nga bintaha, mao ang kasayon o kapaspas. Mas paspas o mas flexible kung cash assistance. Ang gobyerno mo download ra o pundo ngadto sa mga kaigsuunan pinaagi sa payroll, payout, or cash cards. Okay, muna'y usa ka advantage, no? Or, ang tawagan na, kalahian sa cash o non-cash. Ikaduha, may kagawasan ang beneficiary. Kasi pasabot niini, gihataga niini o gahom ang pamilya sa pagdesisyon kung unsa ang ilang unang unahon. Pagkaon ba? Plite ba? Abang ba? Kay kwarta man na ang imong nadawat, cash assistance. So naay freedom ang beneficiary o ang gihatagan sa ayuda kung unsa ang iyang unahon. Mag-shopping ba? No? Ikatulong nga kalainan, hagit sa implementasyon. Lisod i-monitor sa ahensya kung ang kwarta na gamit bagyod sa saktong katuyuan. Example, kung ang AX alang ba sa tambal, wala ba pampalit o laing butang? Mupunin naka-disadvantage kung cash assistance. Kaya watay way of monitoring kung asa gigamit ang kwarta nga gihatag nga ayuda. Diba? For example, syempre, mahatag na ang AX, for example, 2,000 pesos. Unya, ang iyang girason dito ipalit og tambal. Walay way ang gobyerno of knowing nga gipalit ba nagtambal sa beneficiary ang kwarta. Okay? Or asa ba niya gigasto ang kwarta? Arita sa non-cash assistance. Unsa example sa non-cash, livelihood kits, mga training, mga medical guarantee letters. Unsa man ning kaning livelihood kits, for example, kana sa TESDA, 'di ba? Naay mga trainings and seminars, mga workshops ang TESDA nga libre. Libre nimong ma-avail ang service with livelihood kits pa kay na. Kay para kung kintahay gusto ka mo exam og NC2, NC3, naa na kay igong kapasidad kay ni undergo kag training. Kanang medical guarantee letters para na sa mga na-admit. So for example, nangayo ka og assistance ni congressman or sa DSWD, kana tagaan ka og guarantee letter, no, nga i-admit ka or operahan ka, and then naa kay madawat nga assistance, dili na siya kwarta. Ang opisina sa congressman o senador or DSWD

sila ang mabayad direkta sa ospital. Ang atong ihatag, guarantee letter. Mao na ang example sa non-cash. Nganong naaman po tayo non-cash? Naatay non-cash assistance tungod kay kini siya direct siya sa panginahanglan. Direct siyang mahatag sa mga target beneficiaries. Dinhi ang tabang nakadesinyo gyud sa piho nga sitwasyon. Kung unsay imong sitwasyon karon, mahatagan ka sa tabang nga angay gyud nimong madawat. Ang guarantee letter kanang sa ospital pananglitan diretso sa ospital o butika. Dili na magunit og kwarta ang pasyente apan minusan diretso ang ilang bayranan. Okay, muna ang nakanindot sa non-cash. Kung matagaan ka guarantee letter, either automatic deduction sa CSA imong final bill or ang imong gipangayo nga guarantee letter is para makapalit kag tambal. Pero wala kay kwarta, munang nangayo ka og guarantee letter. Okay? Unsa pay lain nga kalainan sa non-cash? Ang non-cash assistance, non-cash ha, dili kwarta. Mas makuti ang iyang pag-process. Mas dako ang agianan sa implementation. Ang logistics sa paghatag og non-cash mas kuti og mas hago. Kinahanglan pa sa government ang bidding, no, pag-procure, pag-inventory, pag-apod-apod sa mga butang o pag-accredit sa mga partner ng ospital o training centers. Maunang, giingon ako ganina, ang cash, ang kwarta nga ayuda, dali gyud siya mahatag. But wa tay way of monitoring if nagamit ba sa saktong katuyuan ang kwarta na gihatag. Ang non-cash, kaning service or mga butang, bugas, livelihood kits, kaning siya mas kuti but mas naatay assurance nga madawat gyud sa beneficiary. Hasto lang siya. Kuti lang siya in the sense nga kinahanglan pa ta og bidding, procurement, inventory, pag-apod-apod sa mga butang, pag-accredit sa mga partner hospitals, ingon ana. Mas kuti siya, but mas naa siya'y assurance nga mahatag yun dito sa beneficiary ang maong serbisyo. Okay, so na yung mga government agencies, no? Nga para nila mas ganahan sila og non-cash. Mas ganahan sila non-cash ang ilang ihatag. Mas ganahan sila serbisyo ang ihatag kaysa sa kwarta. Unsay meaning ana? Dili na pagpasabot ha nga tapulan ng gobyerno mo iya pagkwarta. Ah, di ko na tapulan ng gobyerno mo iya pagkwarta. Oy, kundi tungod na sa tulo ka important nga rason. Nganong mas ganahan ang ubang ahensya sa gobyerno sa paghatag og non-cash, mga butang like bugas kanang service. Una nga rason, aron sigurado ang katuyuan. Muna gitawag natong accountability. Mas sigurado nga maabot gyud sa beneficiary ang maong ayuda. Kung livelihood kit man gani, pareha sa sewing machine, no, kanang makina sa panahi or kanang rolling store starter pack. Kada bitong tagaan ka og usa ka pack para makasugod ka sa imuhang mini sari-sari store, naay ingon ana nga panghatag ang gobyerno. Okay? So for example, kung tagaan ka og livelihood kit like parehas anang sewing machine, no, kanang makina sa panahi or kanang tagaan ka og starter pack para makasugod ka sa imong mini sari-sari store, sigurado ang ahensya nga pangnegosyo gyud ang padulngan sa maong ayuda. And aside sa not unlike sa kwarta, for example, kaninga starter pack para makasugod kag mini sari-sari store, kinahanglan kag 10,000. For example, i-compare na to ang 10,000 na kwarta o 10,000 nga worth sa imuhang starter pack para makasugod ka og sari-sari store. Kana siya, kung kwarta pa na, dako kayo ang tentasyon nga magamit ang kwarta sa dinalian nga bayranan, no?
like kurinti, utang, o kana, no? Mawa nanood ang plano nga magtukot og sari-sari store. Naay dako kaayo nga chance ka matintal gid ang tao nga gamiton ang kwarta sa lain nga bayranan. Pero kung ang ihatag sa gobyerno kay starter pack yun na worth 10,000, aw kana, sigurado gid ang gobyerno nga kanang kwartaha, kanang ayudaha, magamit gid siya sa pangnegosyo. Kay di man kwarta, no, ang gobyerno man ang ni-up

0: di natuprotektahan ang politiko. Ang non-cash nagsilbing protection aron ang hinabang dili maadto sa bisyo, di maadto sa scatter, di maadto sa sugal o uban pang dili produktibo nga butang. Okay? Kay kung non-cash, wala may laing choice. Wala laing choice ang beneficiary kang iyang madawat butang man or service. Pero kung kwarta pa na imong ihatag o nga kanang tawhana mabisyo pod na ice scatter, o kana kanang imong madawat naa pa na posibilidad nga magamit ngadto sa dili productive nga mga butang. Kay mao nang ang ubang ahensya mas ganahan sila nga non-cash ang ilang ihatag, no? So atong i-acknowledge na ato ang viewers, no, for this morning. Daryl James Laceda, Ate Roda Cabrera, no? Kay na, si Stara ba ni AX niya? Makadawat na ba gini siya AX? Karong utuha, abot ko na. Nadawat na ba ka niya, no? So muna, ang, of course, ni Ate Lisa, Lisa Abelia diha sa Sitio Guadalupe, no? Thank you kayo for watching. Kung kinaot ang inyong ma-share, no, ang inyo makatunan diri sa ato ang topic karong adlaw. Unsa pay lain nga benefits kung non-cash ang atong ihatag nga ayuda? Mas dakong discount. Mas makadaginot ang gobyerno kung dinaghan ang paliton. Pananglitan, liso, no, liso kung agriculture kaysa ihatag ang kwarta na mas gamay ra og mapalit kung tinuuray nga presyo sa merkado. Okay? So muna, natubag na nato ang pangutana kung anong na ay cash o anong na ay non-cash. Ang pangutana, unsa man ang mas sustainable aning duha? Kanibang cash or non-cash? So, kani nga topic na to karon, maghisgot ni og sustainability. Sakto ba nga tagaan na itong ayuda ang mga tao? Unsay asa dapita sa sustainability nga makahatag og assurance nga sakto ang ayuda nga gihatag? Ngano kuno nay pangutana diri, nay pangutana diri, ngano kunong ang ayuda para na sa mga white trabaho? Ngano kuno ayuda para na sa white trabaho? Oy, kami na noong mga nagbayad og buhis, wa jud mi madawat. Actually, ato na to bagun. Naatay igong ayuda para gid sa tanan, no? Mobito nang ato nang gituyo og hisgutan nato karong adlaw, kay para makabaw mo kung unsang ayuda ang angay para ninyo. So atong hisgutan, inibalik nato after sa mag-commercial ta, hisgutan nato kung unsa ang mas sustainable nga ayuda. Ang cash ba o ang non-cash, no? Before ta mag-commercial, shout out on your cash or non-cash lang ako niyo. O ana, no? Samuel from Palisay City. O, cash o non-cash ko niyahan, no? So, ato nga, tiwasong atong topic about sa cash o non-cash nga ayuda human aning mubong pahinom, no?
1: Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
2: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas.

0: iwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lactopathy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health
1: into your home. Ako si Najib Rasul, license ay 101 na ang edad. Yeah. Dinhi ko sa Algeria sa Cebu. So what I do is inom ko lakto. Lactopathy. Inom ni mo, ma-feel ni mo nga katong stomach disorder ni mo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan din sa imong sulok-sulok. Huwag tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigan panungab, mawa

Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kita ang kamunggay, sagad ato gining ipares sa pagkaon sama sa linatang nga manok. Matod pa, manok inamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang LactoPuffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng LactoPuffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng LactoPuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
1: Oras nato karon alas 12:33 sa kauntuhon. So karong tungura di ay atong i-announce no na chat diri si Konsehal sa Barangay Pasil Pichi Abejo. So karon ang ilahang AX distribution. Masam gina AX, oy. Assistance for Individuals in Crisis Situation. Ana ang meaning sa AX. So Barangay Pasil nag-start na sila sa ilang distribution 9 a.m. Ambot hantun nun sa orasa, base na alas 3, parehas na sa among barangay siguro. Ang ilang distribution sa AX naa sa Barangay Pasil Sports Complex. Adun na sila ay 423 ka-beneficiaries diha sa Barangay Pasil. Sa Barangay Punta Prinsesa naa diya gipahigayon ng distribution sa Atilio Gym diha sa Barangay Punta with 700 kapin ka beneficiaries na mahatagan og AX assistance karong adlawa. Of course, may pagpaminaw ni DYAJ Sambuan Cebu. Good afternoon, Ma'am Grace. Maayong udto sa ninyo diha sa Sambuan ug ang pinuno kanunay. No, so, atong balikon atong topic ka ganina about sa nakalain-laing nga ayuda sa gobyerno. Ang ato ang gobyerno nagtanyag og lain-laing kinds of ayuda, no, lain-laing matang. Gitawag na to siya Social Protection Program. Pinaagi sa ato ang national agencies og mga LGUs. National agencies, for example, DSWD, DOH, DOLE, kana. Og local government units like Cebu City and ato ang mga partner barangays. Kini kabahin, kining ayuda sa gobyerno na bahin sa ginaingon ko na ganina, cash assistance or financial

Una na ni ana ang AX. Mao na karong gipang distribute karong adlawa sa mga nagkalain-laing barangay sa South. Matdili tanan mga selected pa lang kay ba, schedule man siya. So kaning AX gitawag na to na siya assistance to individuals in crisis situations. Usa sa labing dako og sikat nga programa. Kay ngano man ang gihatag ini kwarta gyud. Kwarta para sa unsa may katuyuan aning kwarta nga gihatag sa AX, medical assistance. Meaning tambal, laboratory, confinement, admission, chemotherapy, etc. Okay? Under na sa AX. Unsa pa lain? Under sa AX, ang kwarta pwede gamiton para burial assistance. Gastos para sa pagpalubong o para sa lungon. Ang ubang barangay, labi na sa among barangay, kung na'y mamatay, pwede may mo-assist, pinaagi sa San Francis. So, pwede mahaya, pwede malubong, nawa pa'y gigawas nga kwarta, pero imo ginang bayaran in installment basis. Ang importante, mapahiluna ang pating lawas o mapahiluna dito kung asa magay siya ilubong. Pero dapat yun siyang bayaran. Munang natay AX, kay pwede nimo na ibayad as burial assistance. Bayad para sa palubong o sa lungon. Unsa pa laing pwede gamitan sa AX, educational assistance. Alang sa mga kabos nga tinunan, para sa ilang tuition, school supplies, allowance, etc. Unsa pa lain? Transportation allowance. No, naay uban mga moadto og DSWD, mangayo og pamiliti pauli sa probinsya tungod na ay emergency. Pwede na apil na sa AX, kay meaning usa ka sa katong mga naa sa crisis karong panahuna. Na ay emergency sa probinsya, kinahanglan ka mauli, mangayo ka sa DSWD o assistance, ari ka sa AX. Assistance for Individuals in Crisis Situation. Mayang pagpaminaw, Trixie Palacio Anova. Nga, apil ka ma'am sa AX ma'am. So, unsa pa lain, so muna itong AX. Naapagilain, under sa DSWD, kanagitawag na itong ACAP. Ayuda para sa kapos ang kita program. O, diba? Cute kay mga nga mga ayuda na to eh. ACAP, katong ganina, AX, karon ACAP. Kaning ACAP, gidisinyo alang sa mga low income earners. Pasabot, na ay trabaho ha. Low income earners, na ay trabaho. Pero ang ilang sweldo, ubos pa sa minimum wage. Or katong gamay o kita nga grabing apituhan sa inflation. So kaning ACAP, kung wakay trabaho, ayaw pang apply or ayaw pag-submit o application para sa ACAP. Kaya para ni sa mga low income earners. Okay? Katunang mga na ay trabaho, pero gamay ragyud og sweldo. Gamay ragkita, labi na inadlaw. No, ingon ana. Or, wagyag kaabot sa minimum wage. Pwede mo moduol sa DSWD o mo-apply mo sa ayuda nga gitawag na itong ACAP. Ayuda para sa kapos ang kita program. Okay? Another, ang pinakasikat nga 4Ps. Oh, kinsa yung mga beneficiary sa 4Ps dire. Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Regular nga conditional cash transfer para sa paglawas ug edukasyon sa mga pamilyang rehistrado isip pinakakabos. Pasabot ang kanindi ang 4Ps maugi ang matagaan ani katugyod ning poorest of the poor, pinakapobre, pinakakabos. Pero nganong ini-claim sa 4Ps lami kay pangalahas. No, na jud ko nakitaan sa TikTok. Siya, get ready with me. Siya to, get ready with me to claim my 4Ps. Kung maka get ready with me, naka-aircon si 4Ps, ginoo ko. Ano, so yun na. Naay mga kaning 4Ps, naabot na ni sa punto, nga gihimo na ni siyang debate, no? Sa mga konsehal, sa mga kapitan, sa mga mayor, kay kana laging issue nga. Katong, di ba kuan man na, no? Kanang... Sana land bank muna.

Lala, ha? O, land bank na cash transfer. So, swapaganik ni Sud ang 4-piece giprinda naman ng ATM. Uy, no? Naagin ang issue, ha? Maubitaw nang nahimo siyang debate. Kaya na yung mga issue nga nanggawas ngang uban ko nung 4-piece, wako ni ingon nga tanan, ha? Na ko nung uban ng 4-piece, swapaganik ni Sud ang ayuda sa ATM, giprinda na ang ATM. Unya, ang ATM, wala na dito sa 4-piece beneficiary. Tua na sa ilang giutangan. Diba? Giprinda ilang ATM. Ana lang ni mo akong 4-piece ng ATM, B, kay pahulmas ako diha, blah, blah, blah. For example lang, iyang madawat, 10,000. Panghuwam siya 7,000. Ang dawaton sa nangutang, nagpautang niya, 10,000, kaya na may tubo, 3,000. No? So, di lang ako magsulti kung saan yung barangaya, no? Pero, mogi na yung nakaabot na mo nga balita, no? Nga balita, issue, whatever, no? Kay mo lagi na, ang ATM ko no sa 4-piece, giprinda. Ingon anak, no? So, sa una mang good, ang 4-piece, ginahatag, gisucha, brown envelope, nga, kwarta. In anak. So, dili siya maprinda-prinda. Karoon kay ATM. So, laisyo naman na itong ayuda. Laisyo naman itong ayuda ron. Oy, ang 4-piece na ito na kay ATM na bina sila. No, ingon ana. So, I hope lang na kaning ayuda sama sa 4-piece, magamit siya sa sakto nga katuyuan. Mabuto itawag na siya Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kaya dapat maitawid mo ang iyong pamilya. No, kana siya. Kay naman ay requirements ang 4-piece. Dapat napakay anak ka nag-skwila, ka ng below 18 ba na siya, na dapat na attend ka family planning, dapat mo attend ka sa meeting sa mga anak, ingon anak. So naay mga requirements ang 4-piece. Kay kung di na nimo ma-maintain, pwede ka mawala sa listahan. And also, mawala po ka sa listahan kung tanan nimo mga anak nang graduate na. No, kumurag usan na sa kuna ibawan. No, ba dili kay ko hanas sa 4-piece but ang katulang mga basic lang kung unsa ning 4-piece, no? Sunod, unsa pay lain nga cash assistance gikan sa DSWD? Kanang gitawag nato og emergency cash transfer, ECT. Dili ECT, Asian College. E as in emergency. ECT, Emergency Cash Transfer. Direktang cash o kwarta nga ihatag sa mga dapit nga gideklarar nga ubos sa state of calamity. Aron mas paspas ang pagkaayo gikan sa kalamidad. So, a number of times naman gyud ang Cebu City na ni under ta, ni declare ang mayor o we are under the state of calamity. Ang mga barangay naapod na igong katungod nga mo declare og under state of calamity. Akong ibutang nga example, last 2022, ang among barangay sa Punta Princesa, motoy biggest fire ever recorded in Barangay Punta, kay lima ka sitio na ugdaw. Year 2022, I think one of the biggest fire recorded in Cebu City. Last 2022, ang among barangay, lima ka sitio na ugdaw gyud. So, right then and there, wapay pila ka oras, nag-declare dayon si Cap Jun Andales nga ang barangay under state of calamity. Kay ning labang sa pika sityo ang kayo. Nahantod na ugdaw ang lima ka sityo. So, kinahanglan siyang i-declare under state of calamity aron mas paspas ang ayuda or assistance na ato mahatag sa mga biktima sa sunog. Maupod ning sa DSWD nga ECT, Emergency Cash Transfer. Tagaan mo direct na kwarta. No, kanang dihang asa na naka...

a materyales, ha? Dili mo to kurag balay. Tagaan mo materyales, sin, lansang, dos por dos, ana. No, ina, nasa muna yung hitabo.

0: ang ubang barangays naka-try na po og ingon ani, no? Last nga cash gikan sa DSWD. Muna gitawag na to og social pension alang sa mga indigent senior citizens. Unsa man ning social pension? 500 ngadto na sa 1,000 every month. Ngo depende sa pundo o kausaban sa balaod. Alang sa mga tiguwang nga walay nadawat na pension gikan sa SSS, GSIS o walay nagsuporta nga pamilya. Ato gining klarohon ha, kay kanira ato mga lulog-lula, makanungog lang ganig ayuda, mingon din, ningon na ba tos kusihal? No nga, na ako na ikuan, ipanghatag. Ang social pension nga ihatag sa DSWD, kwarta gid na ihatag sa ato mga lulog-lula. Pero, naay requirements para mo makadawat ni ana, ha, mga lulog-lula. Dapat, wala mo nagdawatan og pension. Ma-SSS pa na, ma-GSIS pa na, og asang, bisag unsang klase nga pension, dapat wagid mo'y gidawat na pension. Ikaduha, dapat why nagsuporta ninyong pamilya, labi na kung gikan sa gawas sa nasod. Okay? Pasabot, maka-avail ra ka sa social pension alang sa indigent senior citizens kung wa mo nagdawat og pension o walay nagsuporta ninyong kapamilya, kapatid, kamag-anak, ana. Ha? Lahi pod na ang inyong madawat, mga lulog-lula, nga gikan sa syudad. Kanang gikan sa syudad, wala kanay qualification. Ay, di qualification. Kanang walay pili. Makadawat ka, manaakay trabaho, manaakay pension, manaabay nagsuporta ni mo, ikaw ba'y pinakadato? Nga kuan, ikaw ba'y pinakadato diha nga senior sa inyong sityo, wala na ipili. Basta ni qualify ka sa bare minimum requirements na gipangayo sa OSCA, Office of the Senior Citizens Association sa syudad, makadawat mo sa 1,000 per month. Pero sa Cebu City, 1,000. Sa Mandawi, murag 1,000 pod. Lapu-Lapu, Talisay, and other cities and municipalities, lain-lain taha o kanang lain-lain taog mga rules and regulations, no, kung pila ihatag sa inyo ang local government unit. Basta diri sa Cebu City, 1,000 kada senior ihatag matag bulan. So ato na magginigiskuta ng mga senior citizens, atong i-remind, no, ato mga lulog-lula nga inyuhang distribution sa inyong financial assistance karuna ng Biyernes, June 19 sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Na, makadawat. Daghan na sa mga apo no, magsikit-sikit ni lulag-lulo, no? Kay makadawat man si lulug-lula og 3 mil. Oh, shout out po, Eme. May pagpaminaw, like a Genesis, no? O, diri interact, diri like ka. Unsa nga ayuda ang imong ganahan? X for peace, social pension, tupad. Na, nasudaghan kay na, no? Human, inig ka. So, muna to, no, ang announcement na to about sa mga senior citizens na to, karuna ng Biyernes ang hatag sa inyong financial assistance. Kung wa mo kahibaw kung unsang orasa o unsang asang lugar mo mag-distribute, please contact your respective barangay hall o inyong suod na kursihal o kapitan para mahibaw mo. Okay? So, inigbalik na to atong hisgutan, ganina na hisgutan na to ang DSWD. Inigbalik na to, hisgutan na to ang ayuda nga gipanghatag sa DOLE, sa SSS, sa GSIS, sa ECC. Daghan pa nitag ayuda. No, munang angay na tong mahibawan. So ato nang tiwason atong topic inihuman na ning mubong pahinumdum.
1: Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating pong problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors, sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exercisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health, ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay, kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach, kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
0: Oras na ito karoon, alas 12:53. So, gamay na lang tag-oras, pero ato gyud yung tiwason. Okay, so, shout out di ay ni Chucky Limana. Yes! Maayon pag-libo ko rin, Chucky Paka, mani, uy. Chucky Limana, no? May pagpaminaw ni Brea, kumusta naman ka? Banin ako diri one of these days, ha? Kaya mag-chika ta same before. Okay, so, arita, sige panghatag ng ayuda sa dole. Tupad. Ah, kaning tupad, lay siya gina sa tupad, uy. Silduhan kag na po kaadlaw para manglimpyo ka. Na po kaadlaw ang imong swildo na po sad ka minimum wage. So, dili sa Cebu City, 540 man ang minimum wage. Na po kaadlaw, 540 times 10, 5,400. Bright tag, kagmati ko si Halloween. So, tupad. Unsa man yung meaning sa tupad? Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Kaning tupad, emergency employment program ni. Diin ang mga biktima sa kalamidad o nawad-an og trabaho. Tagaan og mubo ang higay panahon sa trabaho. No? So, swilduhan base sa minimum wage sa region. So, kaning tupad, usually 10 days ni siya sa among nasinati, no, sa among na-experience, ang tupad, 10 days siya, wala swilduhan ka og bali og napuusad ka minimum wage, no? Ingon si Chucky, mudagan ba yata ko singhal ka rin maabot kun si, oh, good luck! Good luck ni Chucky Limana, no, mudagan. Ah, sige, tayo barangay, Chucky. Ay. Oh, so, muna na siya, no, natay tupad under sa dole. Okay nga. Ang mga congressman sa dato napod ni sila kagulingon po nga tupad. No? So, unsa pa ilain? Under sa SSS, GSIS, o ECC, unemployment benefit or involuntary separation benefit. Nga matagaan kag mga, matagaan kag cash grant, no? Para sa mga membro nga

family food packs. Ang family food packs gikan na sa DSWD o mga local government units nga sagad adunay sud nga bugas, dilata o kape nga ipreposisyon sa mga bodega aron dali ra ihatag panahon sa bagyo, baha o sunog. So kaning family food packs, kung nakahinomdom mo pagbagyong Tino, ang inyong mga barangay naglinya jud mi dito sa DSWS kaya naman dito ang bodega kay nagkuha gid mi og family food packs para sa mga biktima sa bagyong Tino. So kaning family food packs pwede ni mahatag kung biktima mo sa bagyo, baha, sunog o bisag unsa pa nang kalamidad. Ang soda ng family food pack, bugas, tilata, kape, napatoy gatas o kana siya no. So kanang immediate needs sa pamilya. Naputi gitawag og supplementary feeding program. Pagkaon nga ihatag sa mga bata sa daycare centers aron matubag ang malnutrition. So kaning supplementary feeding program gikan pud gyapon ni sa DSWD maghatag og monitoring para sa malnutrition no, nga para ma-address nato ang problema sa malnutrition para sa mga bata nga naa sa daycare centers. In fact, ka-appeal pa na ang eskwelahan jud no, like for example sa mga sa Punta Princesa Elementary School. Ingnana. Okay, so unsa pa lain, medical o panglawas, manamat sa pagkaon, no family food pack, supplementary feeding program, naputay medical o panglawas, no mga health related. 'Di ba? Vivian Peñaranda, salamat sa pagpaminaw. Naatay medical o panglawas, no. Like DOH medical assistance to indigent patients. So dili kini ihatag nga cash ngadto sa pasyente ha. Kundili mag-issue og pondo ang DOH ngadto sa mga kaabag nga ospital. Example Soto or mga district hospitals aron maoy mokuha sa hospital bill sa pasyente. Okay? So for example, naka-avail ka sa DOH medical assistance to indigent patients, dili kwarta imo makuha. Kung dili, ang DOH may muhatag og pundo sa partner hospitals, like district hospital, para maoy mukuha sa hospital bill sa pasyente. Naputay gitawag nga PCSO. Okay? Philippine Charity Sweepstakes Office Guarantee Letter. So pwede sa taas lang ginig linya ang PCSO. Pero kung nanginahanggang gitagtabang, walay taas-taas nga linya, no? Walina-lina-linya, gyud. Bahala, mangadlaon, gyud. Kaning PCSO guarantee letter, mag-issue o guarantee letter ang PCSO. Ngadto sa ospital o butika, diin sila na ang musaad na mabayad sa maong kantidad alang sa chemotherapy, dialysis, operasyon o unsa pa na. Okay, dili gyud po na kwarta ha. Guarantee letter ang ihatag sa PCSO. Si PCSO na ang mabayad ngadto sa ospital o sa butika. Okay? Humanata sa medikal, arita sa edukasyon, naatay TESDA Scholarship. Okay, ang TESDA Scholarship Program, libreng training sa mga vocational courses. Og sagad, aduna pay kaubang libreng toolkit o gamay nga allowance. O, di ba? Nakaskwila, naka-training pa ka, naka-kit pa ka, naka-kwarta pa ka gamay nga allowance. Di ba? Kung di ka ganahan mo, skwila o formal education sa skwilahan, gyud. Naatay mga scholarship programs sa TESDA. Libreng training, na libreng toolkit, na po'y libreng gamayang allowance. Manata sa edukasyon, na rin napunta sa panguma. Naatay Department of Agriculture Subsidy. Paghatag og libreng liso, abono or fertilizers og mga makinarya sa panguma alang sa mga rehistradong mag-uuma. Kani, mogid ni ang pinaka-important, no? Kaning tagaan yun ato ga importansya ato ang mga mag-uuma, ato mga farmers. Kay magsige na lang kita palit og bugas sa gawas sa nasod, wa na yung mang mananom og bugas, no? Diri sa atong nasod. Munang very good na atay Department of Agriculture Subsidy, tagaan atong libreng liso, fertilizers, mga makinarya, equipment sa panguma for those registered farmers.

Emergency Housing Assistance Program. No, unsa man siya? Paghatag og construction material sa masasin, lansang o plywood alang sa mga pamilya kansa mga balay na guba tungod sa kalamidad o sunog. So pwede sad, for example, larabay sunog gahapon sa labango, no? O kana, kung kamo biktima mo sa sunog, pwede mo mo avail sa Emergency Housing Assistance Program. Kay hatagan mo og mga construction materials, no, para makatukod mo, hinahina patukod sa inyong balay. Okay? So moto no, ato nang nahisgot, unsa man pila man ni kabuo kato nahisgotan nga mga ayuda. AX, AKAP, 4PIS, ECT, Social Pension, Tupad, Unemployment Benefit, Involuntary Separation Benefit, Family Food Pack, Supplementary Feeding Program, DOH, Medical Assistance to Indigent Patients, PCSO, Guarantee Letter, TESDA, Scholarship Programs, Department of Agriculture Subsidy, Emergency Housing Assistance Program. Daghan kaayo. Let us avail of this benefits ba? Labi na kung haumpon mo nga mudawat ani nga mga benefits, no? Kaya, para atua man eh, kwarta man sa katawhan, no? Mabito na natin mga elected leaders to make sure that the money, no? Ang kwarta sa gobyerno, ang kwarta sa kaban, mapunta yun sa saktong mga tao. Ingon si Ma Michelle Andrada, hello amiga, gracia, God bless you always. Thank you so much, Madam Michelle Andrada, ang pinaka kugihan ug pinaka nakabantog nga diha sa Mang Tinapay. Yes, basin di ay no matagantag sponsorship sa Mang Tinapay. Okay, last na lang gyud no, kay gamay na lang kitag oras. Requirements para mag-qualify sa mga ayuda. No, di ba? Daghan kay mo si pangutana, unsay mga requirements cons? Ang mga general requirements nga sagad pangayoon no sa mga government agencies like DSWD, DOLE, DOH, kana, magdepende sa klase sa tabang nga imong giaplayan. However, para di ta magbalik-balik, maugid ni ang mga kasagarang pangayoon sa gobyerno. Primary ID nimo, valid ID. Valid ID sa aplikante, kinahanglan dili expired, ha? Naay klarong pirma o naay hulagway. Ngayon sa Amerikos, kamo national ID, wala may naong. Nanawasan ang national ID na ito. Magkaan na magawa man na itong naong. No, so muna, no, nga. Mangayo na mag-valid ID ang DSWD. Patay. Sagad, di palabi ang kaning national ID, voters, wala na yung voters ID. Voter certification siguro, no? SSS, UMIT, postal ID ka na. Of course, aside sa imong primary ID or valid ID, barangay certificate, no? Sa imong gikan sa imong barangay. Pamatuod nga ikaw lumulupyo sa imong barangay. Og nanginahanglan gyud og tabang pinansyal. Okay? Asa nimo makuha ang barangay certificate of indigency or residency? Makuha na sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay hall. Okay? Naapod tayo mga dugang mga requirements depende sa klase sa ayuda. No? Last na lang yun. Last 2 minutes na lang ko. No? Naatay, mauto ang general requirements, valid ID, barangay certificate, or residency. Okay? So, nailain-lain nga requirements kung ang imong gipangayo, tabang medical, tabang sa paglubong, tabang sa assistance, no, educational assistance. So lain-lain ang pangayoon depende sa tabang nga imong kinahanglan. Hinumdumi kanunay nga magdala og original og labing minus duha hangtod tulo ka photocopy para sa imong dokumento. Okay, kun namoy mga pangutana, i-message ko kawa na gitay igong oras, no. In conclusion, ang

0: hapon kung si Algracia Baquero, si Cheche ni shout out si Pai Punta Princesa. Daghan kay salamat sa tanang mga nag-message na to. Di na to mabasa tanan. I'm sorry, good. However, ato nang tiwaso ng shout out later on. So, dili lang din yun. Natapos ang atong advokasya. Labinadag ka na muna katunan kabahin sa laing-laing ayuda sa gobyerno. Sugod palang kini sa atong paglihok sa gawas o sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban na mo karong adlawa sa chika o advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan na inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa ka mo muadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO, o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province, ang maanyag si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa amuang Station Manager June Carillo, o sa akong Partner Technician Kinon Siniza, kini si Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagkabana, o kini ang chika o advokasya mayong hapon.
1: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: pa sa pag-renew sa mga sakyanan sa maniining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda mosab ang atan insurance services sa pagsebisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang atan insurance services anda mosab nga mo-assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibog magkuntag bilaag sa cellphone number 0908-1452-6650 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services o ginumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Original Hagkuroy Capsule.
6: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gid akong ipong. Epektibo gid ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gid mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
5: Unsa pang inyong gihulad? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
7: your home. Marami na ang bilib sa Lactopapi.
8: Sa Lactopapi. Lactopapi.
9: Lactopapi.
7: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into

0: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chem na ko. Ako si Joe Irenio, na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Tatay Lois, Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibon. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibon. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
1: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ala ganin yung tanan mga pinalanggan tigpaminaw. Sa akong pagpakabuhi, lagbas ning halapad nga kalibutan. Napulos kasakit ang misapigan ning balatian. Wana ako'y sarang kaparaygan sa tanan kong mga kagulanan. Kay ikaw nanay, mitaliwa naman sa laing kalibutan. Pagkapait di ay kung wala tayo sarang kasultihan sa tanang kasubahanan. Nag-inusara na lang taon ako panahon sa kalisdanan. Naisama na lamang ako sa gapnod o balod sa kadagatan. Mga pusgay na lamang inigabot sa lapyahan sa kabaybayunan. Tungod sa kundilit matukim nga kamingaw, sa kanunay gihandom o gihandura ang panahon nga kauban ko ikaw. Buot ko unta ikaw ang gaksoning makamigon kong mga bukto na panangtanan kawang na lamang kay ikaw mipahulay naman sa dahil. Ang masakit nga kudlit sa matiaw-tiawon kong kapalaran. Nagpabilin paghihapon nga lunhaw ning panumduman. Bisan naman sa nang labay katuigan sa imong pagpanaw o pagtaliwa nagabakho kining binuhat nga imong gitalikdan. Hindi ko na unta buotan dumon katong imong kamabulukon. Apanagasinggit king balatian sa kamingaw kay di na ikaw magakus og masudong. Sa akong paghinanok, hulagway mo ang ipasumbing sa akong katulugon. O nga ako nagatuaw, nanay, hain ka na. Diwahaw ko sa imong pag-amuman. Labas pa sa akong panumduman ang tanan mong katapusang kahigayunan. Yunungan ko ikaw sa baba sa imong lubnganan. Dito nabati ko ang mga siyagit pagmakho sa mga anak mong gitalikdan. Mikulit ang kasakit ning dughan diyang gisapnay ka na sa bukton sa mga katawhan. Kasayuta ka naman pagatabunan, mipauli ako sa payagtang Pinoyanan. Dito nasunog ko ang hulagway mong sabungbong, kawayan imong gipalugpitan. Kani apakining imong kwintas, gisamong ning akong dughan. Mo'y bugtungan dumanan sa kanhinatong panaguban. Nanay ko, hain!

0: Diba? Alam to, kanin yung tanan, mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. So, sabah, kalibog ba ni? Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba pa ita. Rambol man. Lisod ni Bagdukan kay Rambol. Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Ginoo ko, Lord, daba. Alak to kanini yung tanan mga pinalanggang digpaminaw. Matanon pa kitingog siya rong kunita atong kandaha ba? Magwa pa siya muagis mga kamot siguro ato ni... Kuan, kinini ang sanayang uyab ka rin? Ha? Si Gabby Concepcion, no? Pero murag miagi po niya sa kamot ni Robin Padilla, no? Sa kamot ni Rino Tagibulusan, wag isa kaagi. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas, walay kaparihas. Ikopya-kopya niya imong kumpiyansa, pangitaagi ng naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Unsa kanindot ang Wonder Herbal Oil sa imong paggamit?
2: Ang Wonder Herbal Oil, sir, wapo ko sa gamiton, sir, pang haplas ba? Ilabi na nako nga ako inso operator, kinama ko inso. Ini kulit na ako, mga haplas ay kuan na, baka buntas, sir, wala naging pamaol ako. Pati yun na, sir.
1: Wait. Ito
2: kaya, sir, yung produkto, sir.
1: Wagi pamaol.
2: Wala pa maol, sir, kay kanang usay ang insuperator. Di ba malika yan? Init, ulan, nasa kamasapnan.
1: So kadaadlaw ka? Gagamit aning Wonderbal Oil?
2: Oo, kadaadlaw. Lindogi kayo, sir. Bukuan ba? Buknao niya. Kanang ingon lagi nga, dili ka manimahog mo sa kiton. Sa lakas yung kwarto. Kanang basta kayo nindot kayo, sir. Wag niyo kapareya, sir.
1: Okay. Sige, salamat kayo. Kisa niya itong pangalan?
2: Si Dudong Sumaliya Kabigon, sir. Dili sa kinawilipo na pakinon.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Tibo ba ginaga ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Gamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Uy, nagpalistindan. Pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa o, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Hello, kinsane!
4: Analo,
3: ginuyuran Valencia. Okay, unsay problema sa baka nga nagpalit mong

0: malbaita nga inyong gigamitan.
1: Ay, ayos sa gakaon tapos kanang magsigibito siya og kanang basa iyang hugaw. Diha sa kanang unsa gina nga tindahan diri sa Valencia. Kainam siya yaben gisagol sa tubig. Tapos sa tingang namin niya kanang pagkaugma gidayon niya kusog na gid mo kaon tapos ganado na siya magliho. Wa na siya kirubog. Tambok na kit kaayo siya kuya ay party na Jordan. Kanang ganahan na kayo siya magkanang kaon tapos okay na kaayo siya kay ko idaro mulubog ito siya tapos karon dili ang kuhan kuya ang amo ang baboy. Kay sa una sad ang amo atong baboy mura to kamong baka dili kay gakaon ba tapos ang una bitong siya mo ito kaon siya yang
0: yun. Ah, dayon.
1: Ko nga kanong tayo sa kanin kanin mo og animal baita na ang atong baboy.
0: Ah.
1: Mot ko nga gigamitan nila. Okay raman. Sa tulo ka bola, nahali na siya. Ang ako ang ika-istorya nga magsulay na sila para pareha sa amuan nakabaton sila og maayo nga kita. Dayon, pambok sa ang ilahang mga hayopan layo sa mga sakit.
2: Kunana kanindot ang produkto nga Wonder Animal Vita. Wonder Banaba Plus, maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni, Wonder Banaba ang plus, ani kay Mangustin ba yan? Paminawa, o, testimonya na gamit sa produkto Wonder Banaba Plus.
3: Kato sinya, tiga-tiguma, pagdian city. Katong ilang tan ko, ini kay ko, din sige ko, ino mong tubig. Then, gusto ko mangihi, dili may noon mo gawas. Muna masigurong na yung bara sa ako ang kantog. Dependungaw ko aning Wonder Banaba, iso akong isulayag. Ako na matigdan nga, epektibo d'yo kayo. Ang Wonder Banaba, kay pagpangihi na ko, nimbusaga ka akong ni iso. Epektibo d'yo kayo ang Wonder Banaba, kay nawala d'yo ang ako ang libate sa akong laban.
2: Ana mga pinalanggang tigpaminaw, no, kanang Wonder Banaba Plus. Garay ko sa Trinto Agusan del Norte si Romeo Bahaw, nagpagaray si Floriana Dakis taga Banay-Banay. Garay na ko ako mga anak silang Ivy Ladra, Tata Sahunea. Sa Auring Pasaul, nagpagaray si Agnes Sibud nga taga Aruman. Shout out ko din sa New Leon sa Candulada Family, Kaminsi Family. Salamat po. Garay ko ako mama o sa akong papa from Amay, Manabilang. Garay ko sa Latimbang Family, si Ana Latimbang na ini sa Marilog District, Davao City. Tig paminawaan mi sa imong programa. Garay ko tanan lumulupyo ni Prok Marang or Hua Singaw, nagpagaray si Antonio or Buda diri sa Usua. Vitron Drops para sa mga bata nga bagong natao, no? Mga bata nga bagong natao, kanang taman sa 1-year-old. Vitron Drops ang atong gamiton, anak. Para nga maing tulog, o niya, dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mong anak o Vitron Drops, maligo ng immune system, maing matulog, o niya, may pong mututoy.
4: Ma'am, unsa man dayong experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home, ani?
5: Oh, wala, ma'am.
4: Pilay edad, ma'am?
5: 4 months.
4: 4 months. Oh. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
5: Mahalit ay siya, ma'am. Ilang, pamiro pa lang ng inong, mami naman niya ang katulog. Ngayon, sa iyan pagtutoy,

0: Taga-asa?
1: North Mapang, Soro.
0: Okay. Dagang salamat, ma'am. Oh, God bless you.
2: Nunana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup, indot po eh, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron Syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron Syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron Syrup. Para magduka, kay tulog mo, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron Syrup para sa 2 to 12 years old.
3: Datong pangalan?
1: Si Mirid Jean Bautista, Dagat Manukan sa Bungad Norte. Sa Vitron Syrup, ako pong anak. Ako po sa Limintinan, kutsa tayo. Hindi kayo siya, hingaon kayo tayo, ma. Presyo ko tayo, nanon yung bataan ni, tayo mo nang ipakaon, bisagong sa tayo magkaon, sultan. Kaya kwa tayo, isang kaon, dito

0: quan chết thì cứ cứ nhớ biết lòng gặp bác này tao uống
1: cũng
0: không có cái gì vậy gần á mong cười trái anh cứ phá biết con xe là cũng có rồi ok nó nhắn con giao gặp đến cũng có nó cút xe để đi là cút tình của đẹp lâu nó đi cây mà ôn cái yêu
1: pas pas xe mà cả ôn
0: đến ô để ông bác bác bột ok cái ông con ngô tục bột rồi bây giờ rằng giá mặt ép ra năng.
2: Ngunan na kanindot ang Vitron Sira. Ang Vitron Tablet, Nindot Pod. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamayin kasikas. Kuan dayon, kininyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig ina. Kung nang kinanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
3: Si Maridik Ligan sa Tanggob. Oh, nakatulog na ko.
4: Nakatulog na ka sa una dahi, di ka katulog.
3: Oh, dili ko katulog. Bago magkukupira sa tutoy.
4: Ah, bago ka giupirahan?
3: Oh, atong January, dayon. Ikaduhang upira na ko atong May.
4: Mm-hmm.
3: Dayon, dili kay ko katulog. Na-stress ko sa ako ang kwan ay, sakit.
4: O niya, pag-take ni buwan ng Vitron, tablet?
3: Lingkwan na ako ang tulog. Oh, nakatulog na ko.
2: Unana ka rindot ang produkto nga Vitron Tablet, no? Garay ko kay Bibs o Ili Cervantes, Tidi Oglos Martinez sa Island Garden City of Sama. Kay Ariel Bintazar, Sambuanga City, kay Norman Silisana. Salamat sa pagbasa gikan ni Rose. Met ko ni Gaspar Ramon nga taga-Tugaya from JC Sokong, taga-Purok 3, Kalimunda, Sugod, Valencia. Palihugog, shout out Kuya Cards, akong manghod, si Milay, kanara Kuya, salamat, si Kathy Agony, pahudyaka, uy, pahudyaka naman eh, pag-aray lang ako ang tautuan family, Makaya family, Kaino family, Aldamar family, Cantero family, pag-aray po na ako silang mamang Bilma, papang Dudoy, Dadoy Gunggong Upaw, EJ na pag-aray, Jima Makaya, tautuan ng Uwayanon, ganatan, salamat sa pagbasa.
5: Ang Wonder Cardio Care, ha? Kaya ito mga kaigsuunan, bidarong panahuna. Kadaghan pa kay balatian, right? No? Di kang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan, ng mga high blaron, lapas na kanina, mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? 150 over 90, ano? Masakit taas, taas nga blood pressure, likado na biyana, no? Kinahanglan na mo ang nag-Wonder Cardio Care, no? Wonder Cardio Care kaya itong kinahanglan, no? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kaya di ganit normal, mutaas na, ma-stroke ka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor bagin ng kanang sakit bitaw nga kwan kanang high blood traidor ay kupiyansa na kay traidor.
2: Testing is way gamita ang atuang produktong Wonder Cardio Care mga pinalanggan tigpami. Nindot biagil kay ng Wonder Cardio Care proven and tested na gina. Kato pong mga almoranason, no, kay sakit ba ginang almoranas, no, niya, ay mga tao nga naana, di lang gipong ganahan mo tugan, kailain mo pong kayo na una ng sakita go ng almoranas, go, no? Na ako yung mga kailangan ay mga almoranas, di po ba nang ipanabi, gini po naman na kay almoranas, ang mga buhaton, magpalit lang ka o Wonder Himo Aid. Pwede rin na, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated, ano mo dito? No, ina nga, papalita mi og Wonder Himo Aid. Labi na kung di pa bitaw kay grabe imong almoranas pero grabe na gyud kayo subject for operation na. Di na lang pud ta mag-atik-atik anak kay mga food supplement rabi nato mga produkto no. Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang ana, mo tukar-tukar lang kung makakaon kag kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede ra gyud ka na mag-inom og Wonder Himo Aid. May na magklaro hay ta. Wonder Himo Aid. Una imong imnon. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha. Giingnan na ka nga di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O giingnan ka na. Oh.
5: Nagingnan po kayo nagpangapi. Kaya muna hinungdan may taas na imong sugar. Ingnan ka na. Di ba ba mo na yung mga kwan? Inang kayo nagpangapi. Kaya ka nang imong kapi, muna hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab. Kaya nang hyper ka, na-hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kutok. Ingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kapi. Ari ka sa among Huwander Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, ari ka sa among Huwander Herbal Coffee kay di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Huwander Herbal Coffee kay dili ka magka-hyper acidity, nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kapi. Sige, pagtinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Huwander Herbal Coffee, dayon katupong ato ang mga kaigsuunan nga sigilan taog kainitan, kaulanan, kana bang imong trabaho bitaw nga? Kana bitaw naka sa field bitaw? Naka sa field field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya dali kay kasubawan, dali kay kahilantan, ang imong gamiton kana nga to ang produkto nga Huwander C+. Kompleto ra ba na ron? Okay na ano may drops, naabot naman so kompleto na. O, kung bata nga bago na tao taman 1-year-old, imong paimnon og Huwander C+, datay drops. Pero kanang imong anak nga duha ka tuig ta magdusi anyos, paimnon nimo og Huwander C+, datay sirap. Pero kanang ikaw 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag mo na atong gikinahanglan, natay Huwander C+ nga kapsul. Mo na ginainom nako. Ako kainom ko ng Huwander C+ sa kapsul kay sayin, eh, pumuli kaya ni atong kabisi, o niya, napunta na kang ginatrabaho, o sa'yo, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. O nang kakinahanglan kita ng Huwander C+, mga pinalanggang tigpamina. O na itong ginagamit, ng Huwander C+. O na ito ang gamiton. So para sa bata nga, mo'y pagkatao taman 1-year-old, natay Huwander C+ nga drops. Para sa mga bata nga, duha katuig taman og 12 anyos, natay Huwander C+ nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Huwander C+ ka kapsul. O, kompleto, di ba? Wala pa imong problema hon lang, kompleto naman. Wala naman kay angay problema hon. Shout out tanan na minaw kanimo sa kahanginan karon labi na sa akong bana, sa akong mga ginikanan, mga anak o mga igsoon. Salamat Kuya Carl, si Juliet Calagni sa Barangay Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Karay ko akong mama, naminaw ni mo karon. Shout out ni Ekos Tanang, naminaw karon Kuya Carl from Cristel Fee ng Bagong Bayan, Kadingilan, Bukidnon. Pag-aray na ko ang pamilyang si Roy, akong anak nga si Jerilito si Roy. Pag-aray ang mama si Jeremy si Roy ng Nalapaan Pikit is GA Barb. Ano napitan eh? Kuya Carl, sulit na ko si Jaime Isay Curry Jury from Rex. Barcelona, Dapitan City. Salamat kayo ni mo, Kuya Carl. Thank you so much. Atong hatagag pagtagan ng entry sa balak, pinada ni Altea Wadi Piradilio. Taga Tablon, Dingkilaan, Iligan City. Atong ning hatagag pagtagan ng balak, Mia og Myrto. Sa usa kagamay nga baryo nga Hilom kong gabi eh. Ito nagpuyo silang Mia og Myrto nga suod sukad pagkabata pagyod tinuod gayon. Sa ilang mga pahiyom, gitago ang kakapoy sa kinabuhi. Bisag nagkatawa, naghandi sila gianto sa suod sa dunghan nga hiyom. Myrto ay wa nagyod ko'y gana. Mingon si Mia luyag tingog nao nga kapoy na. Kapoy na sigig laban sa kalibutan. Murag kadaadlaw puno na lang sa kasakitan. Nganong hilo man kakaron Mia, angutan na si Myrto samtang nagtanaw niya. Murag imong pahiyom wala na nibalik. Nasauna pirmi kusog ug malipayon kaayo tanaw. Nahinumdum pa katong bata pata. Oy kwarta pero pirmi tang katawa. Amunit ragmangga dayon dagan dayon. Murag ang kalipay sa una walay katapusan. Pankaroon lahi na ang dagan sa panahon. Ang problema, maong pirmi naglibog ang unahuna. Ay pamilya, kinahanglang tabangan. Isang kaugalingon o sahay, di na masakta. Myrto, unsaon man pagbangon. Kadagabi, sige na lang kong hilak sa kwarto. Murag tanan akong damgo nagkalayo. Ako na lang usap pirmi sa iksi na nagtago. Ipahiyom si Mirto bisag gikapoy usap. Igabalo siyang pareho ra silang gikapoy sa kalibutan. Miya di man pirmi kusog ang tao, panimportante bisag kapoy mudayon gihapon. Kaya ang kinabuhi dili puro kalipay, na ikagabion nga puno sa kasakit o kahadlok usahay. Sama sa adlaw nga musubang matagbuntag, ang paglaom mubalik bisag unsa kasakit sa kagahapon. Entry ni Mia og Mirto. Altia Wadi Piradilio ang kapada taga Tablon Dingkilaan Iligan City. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Nando! Narilit mo atong kanta? Ando na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawhan. May pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.

0: Vitron. Subok na.
1: Ang madami sa Vitron kuya, kung gagaw si Dono kung sa iyang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Kaya may tayong palitan namin yung Vitron no, kaya nakukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang kuya, nakatarong na siya baklay kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo o tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naamay mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
5: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o Fred Tanyawan Capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktibol dyan ang Fred Tanyawan Capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
0: Basta bukol-bukol, Fred Tanyawan Plus mo na. Produkto, gikan sa Fred Marketing Incorporated.
6: The Best Buy, mukhang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdress Vinegar.
7: Dogdress Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdress Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwa, tara na! Ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
8: Nawan ang nabakaug ka na sa kama?
9: Masinug!
8: May diabetes ka?
9: On DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Adulay powerful extracts,
8: nga phytochemicals,
9: ug antioxidants,
8: nga gigan sa palaya,
9: ug de-sugared sugar cane,
8: mga organic compounds,
9: nga effective,
8: matok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500!
10: Gusto ka ba ug lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
11: Bring health into your home.
12: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
13: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
14: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
12: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your life.

0: 91.1 PT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiaoy.

0: kaya buko si Sugino para makatulog ko. Hmm, di ka katulog ng tambal. Hindi ko katulog si Sugino. Nuraglaim na akong lawas noon. Nisamot na noon. Inom ko baka buk. Gidungan dyan ako. Nalamiang man akong tulog ko. Pag pagmata na ko, pwede namang lamiang akong kuhan. Gaan naman akong lawas. Pura maging nasira. Kung ginainong hatod ka ron, panyawang nagyod. Wali ko rin na maglain. Kose, Lorelisa Manlakas, nagpuyo sa mental. Nyoloon, Dabaw.
1: Dalit ka na to sa Zed Marketing. Ang kakulangan ng pagtulog ay may epekto sa ating katawan. Maaaring ito rin ang dahilan ng kawalan ng gana kumain. Pakinggan si Princess Ruth Encinares, natulungan ng Zed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.
2: Ako po si Princess Ruth Encinares. Dati po meron ako insomnia, saka po mahina po ako kumain. Tapos may nag-recommend po sa akin ng Zed Panyawan Capsule. Nagkikaka ako, may epekto ng Zed Panyawan Capsule. Nagbackbone normal na ulit nung katawan ko, tumaba po ako, tapos maaga na po ako nakakatulog.
1: Isang pagpapatunay ng totoong kagalingan na hatid sa atin ang Zed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Gawa ng Zed Marketing. Ito ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims. Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka rin sa Zed Panyawan Capsule with Garlic.
0: Kailangan si Dr. Rugmintin na ito na kong atambal. Niya pag mainong buwag ito, marami paminaw na kong upurti mong bugata. Hindi ko katulog. Kung ang gusto dyan, yan ko sa iha. Yung gusto dito, apag ay panyawan siya. Sinutry na buko si Sugino para makatulog ko. Hmm, hindi ka katulog ng tambal. Hindi ko katulog siya. Nuraglaim na akong lawas noon. Isamot na noon. Inom ko baka buk. Didungan dyan ako. Nalamiang man akong tulog ko. Niya pag mata na ko, pwede namang lami akong kuwan. Gaan naman akong lawas. Pura magi nasira. Kung ginainong hatod ka ron, panyawan na gyan. Wagi ko rin na maglain. Kose, Lorelisa Manlakas, nagpuyo sa mental. Nyoloon, Dabaw.
1: Dalit ka na to sa Zed Marketing. Ito ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.
3: Ang Zed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
4: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
5: Dili ko to yung ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta, ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
6: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
4: No! Dili imitan niyang bruha! Ngano ko'y...
6: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O gili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
4: Ermita niyang bruha! Ako na kini nagpaubos akong karbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
5: Nagkakita ka ini?
4: Oh.
5: Uwat ka na siyang gibuhat ka ni Anto. Tungod siyang kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang pagkalagot. Kigisabaran mo, apilang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kayuhan!
4: Ako lang ba? Ang ano ikaw? Huwag ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
5: Ha? Ha? Ha? Tam!
6: Jenny!
3: Tam and Jerry! Uy, katsa! Uy, sayop! Tam and Jenny!
7: I like your eyes, you look away when you...
3: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsa isang putan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam o Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Buhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Zed Marketing!

0: puyat at pagod na kawawala ng gana ng pagkain, babagsak ang katawan mo niyan. Kaya dapat na mag-Set Panyawan. Set Panyawan Herbal Capsule with Magustine.
1: So, nung una ko talaga, wala talaga akong gana kumain. Araw-araw puyat kasi dahil sa mga schoolworks. Nung nag-take ako ng Set Panyawan Capsule, malaking benefits na tulong niya sa akin. Especially sa pangatawan ko kasi kakatulong talaga siya.
0: Rosalind Pingol, tinulungan ng Set Panyawan Herbal Capsule with Magustine. Gawa ng Set Marketing. Ito ay hindi kamatak, hindi maaaring pagkabusan ng uri na sakit. No approved therapy claims.
2: Kini si Max Urban, ang Seed Marketing naggama og Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan.

0: Mindayon ka mo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, maoy pili ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Ang haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
2: Seed Panyawan Liniment.
1: Ang haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
3: Seed Panyawan Liniment.
1: Ang haplas sa mga millennials, mapa-athlete.
2: Seed Panyawan Liniment.
1: Kumadala kang Pilipina.
3: Seed Panyawan Liniment.
1: Ang haplas masang Pilipino.
3: Seed Panyawan Liniment.
1: Ang numero unong haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Seed Panyawan Liniment. Seed Panyawan Liniment. Gikama sa Seed Pharma. Hinumdumi sa panahon karon, bawal magkasakit.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga likong artista sa RMN Drama na mulingaw ninyo ning Bag-utang Sugilanon. Nahatod ka nato sa Said Marketing. Ang tiggama sa nailana kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang ikaduhang anib ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha sa Bag-utang Sugilanon nga atong giuluhan og Tom and Jenny.

0: Ay, tanaw na lang ako eh. Hala, si Mama Imak pa din eh. Hello, Ma.
1: Hello, Dejeni.
0: Ma? Nga na nakilagpag ka?
1: Naulit dahil nung mga adlaw din sa ato probinsya, Day!
0: Ha? Kaya naman, Ma. Masa may problema? Kung nakilagpag ka, ha? Nga no, Ma?
1: Si Lula ni Boy Pang ang pinanggani mong Lula!
0: Ha? Kaya gano'n mas lalait pang mapatay na?
1: Saba niya, oy! Mapagani pagsugod na to yung istoryahan, patyon man dayon ni mo.
0: Nakilag ka mang kuit. Daw sa nas lalait pang.
1: Basta ka pa ulit din sa ato. Aron may ipaw kag nangaunsa na medire. Kubot kay medire. Basta kay emergency.
0: Unsa? Emergency good?
1: Dire na lang kita magsulte. Siguro pa uli, ha?
0: Oo, sige ma, sige ma. Mapauli ko din sa ato. Pero ugma na, kay gabiin na ruin, gikan pa kong duty, kapoy pa kaayo ko. Basta ugma sa'yo, muabot ko des ato, kay day off man ako. Masakay ko sa first...

0: nagtaan ng atong silingan diha nga way buot. Nagpalaban sa bayak ko no siya siyang apo ay. Maabot ko no kinigikas Amerika. Magayaro kayo. Hadlokon man ko niya ng iyang apo. Ngagikas Amerika. Nga may apo man sa ko ngagikan sa siyudad.
1: Ah, sige na. Pahuway na. Ay nagpangugat o kasuko diha ay. Ay kabala ka. Maabot kito si Jenny ugma. Iyoko no siyang mugikan. First trip ang iyang sakyan. Ugma, niya na tong imong apo.

Sana ba derong oras, ha? Nga nagtingog naman akong alarm nga. Ang pamangking akong mata, ipo ka. Maliko ang pamangking gusto. 4 a.m. Ay, nga na nag-alarm akong 4 a.m. Ma-day off man ron ako.

Huwag pa huli ang manday ko sa probinsya. Huwag pa ba ako kaimpake? Ay, magdali kong impake. Pare, puso na nina impake kong mga sinina. Gamay lang akong kita. Kaya kung madarang problema, ha? Mabalik ko dayon. Mabalik ako niyang hapon. Aron ka dito pa ko og mga adlawa. Oh, puyar pa unta, eh. Dukaa pa unta. Pero si Lola Ipang, ang pinangga kong Lola. Ay, ato na ko.

0: 3 hours pang biyahe pa uli sa mong probinsya. Balayong kong katuga. Paimuslan ko ang kataas sa biyahe. Kaya nikabot ko sa amo roon. Magatupang pa kong problema kung on sa may problema sa pinangga kong apuhan nga si Lola Ipang. Natulog na ko. Ay! Tiyaku asag ighami mo eh. Akuratan mo lang sa ta.
1: Excuse me. Nasanding ka sa kuduhan.
0: Oh. Ha? Oh. Sorry. Oh. Nama papa. Si pagtunin ako. May sakit ka muna na ako. Kwapo unta. At bilang. Tre.
2: Si Max Urban, batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dalira mo epekto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan, pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
3: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Sed Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: Kung inis na hagbong sa toro niya, grabe yung pag-ato sa siminto. Burod na lusubugot yung ulo niya. Sukas-sukas siya. Dala ng hospital. May balo. Kung nga, pirahan dito. Inyo ng doktor, city scan sa na. Siyempre, dugay na mungod na. Nagkasukam siya. Iuli na akong balay. Patumaran na akong panyawan. 3 times a day. Nagduha-duha. Kaluya siya ginupod. Abang gino, naayawid siya. Tugtong yung ulo nga magkinokino. Kaya nahagbungan na siya lubi sa una. Nawala po to.
3: Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ito ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No proof 30 claims.
5: Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan. Ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka na to. Gikan sa Sed Marketing. Ania na karon ang Sed Panyawan Healthline Report. Sed Panyawan Healthline Report. Ug karon ania na ang atong magsisibya. Health Report. Health Report.
6: Stress, usa ka suspitsados pagkawala sa imong gana sa kama. Ang Department of Health nagkarayon nga kining stress usa sa mga hinungdan sa sakit nga erectile dysfunction alang sa mga kalalakinan og pagkawala sa gana ni misis sa kama. Napamatud-an sa labing ulahing pagtulon-an nga kining stress kusog makapawala sa salig sa koglingon nga posible usab nga hinungdan sa pagkabuglaw sa kinabuhing magtiayon. Matud sa usa ka psychologist nga kung ang usa ka tawo sobra ka stress dili na niya mahatagag atensyon ang iyang kapikas sa kinabuhi ug tungod niya na mangawala na ang ilang gana sa sex. Mipamahayag ang DOH nga aron kita mamahimong active sa tong sex drive. Kita na ginahanglan og saktong ehersisyo, balansing ang pagkaon og saktong apahulay. Ang vitamina B complex og ang zinc, importante kini alang sa tong lawas aron kita makondisyon alang sa tong pagpakihilawas. Matud pa sa Department of Health nga kung kita magpangidaro na karon og 40 anyos pataas o gusto kita nga mahibalik ang atong gana sa kama, i-maintain ang saktong tulog, balansing ang diet og ang ehersisyo. Ang kumpanya sa Sed Marketing usab nagkarayon nga posibleng makatabang kanato ang Panyawan Herbal Capsule. Kay kining Panyawan Herbal Capsule adunay sangkap nga makapagana sa mga kalalakinan ug usab adunay positibo nga ikatanyag sa mga kababayenan. Nagkarayon ang Sed Marketing ang pagmentinar o pagtumar sa Panyawan Herbal Capsule makatabang aron sa pagpakibatok sa sakit nga erectile dysfunction ug usab ang pagkawala sa gana sa kama.
3: Health Report. Health Report. Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa Sed Marketing pinaagi sa Sed Panyawan Healthline Report. Sed Panyawan Healthline Report.
6: At ani sa samantak na og sa magsibyaan o pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka rin sa Sed Marketing.
2: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangosteen. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak Sed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Sed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
0: Oh, pwede kayong tama ko. Ganahan ang pati ko matuk kay huwag nga gusto kong katuk. Pero pasinto, masandig ko aning akong tupad na lalaki. Stick to na baka ayaw. Oh, nag-shade-shades pa, bisan likid pa. Buangon ng tingali ni siya. Psst! Uy, so doktor, wala yung bakanting lingkuranan diha, kayo mabalihin ko.
7: Ha? Eh, wala naging, ma'am. Puno na matadaan diha, nilarga ta, ma'am.
0: Kaahak pa yan niya eh. Matukon ta ko. Kung makatopay ako, Tokyo itong murag patay. Ilabi na o kapoy kaayo ko. Masantik yung ano niya. Ito, bahala ni siya eh. Matugid ko.
8: Nunay baki sa may
0: samot. Nga nung kipasak kayo nila tiguwang. Uy, tiguwang buang eh.

0: Miss.
1: Knock.
0: Miss pagmata.
1: Ganayon mo.
0: Jenny pagmata.
2: Ha? Isa itong nagsagpit ako.
0: Miss, manawag na ko. Di ko ganawag eh. Nagsandikas ko abaga.
2: Ay, sorry.
0: Barug na, kay manawag na ko. O, basi gusto pag mo padayag ka tuog. Sa kaya pong balik ining sikinan, pangyong syudad. Aray palayan na putuloy mong damgo. Pero may lang takon ang matupan ni mo, palyas na ako nga magkakayag paminaw ni mo hagok. Umusugot nga, malawayan ni mo.
2: Unsa? Unsa'y malawayan?
0: Kita ka? Mahalo na akong pulo. Importin eh, kay dato ko. Abang kita ka? No? Nimarkang laway ni mo? Excuse me. Pagi ako.
2: Oh. Huh. Nawakog slide da. Aw, slide naman. Dako-dako, gyud. Mga 5 kilo, gyud. Kisa tuntuhan na. Ngarukanti, makayo. Dato ko na siya. Anya, nag-bus lang di ay. Kung dato siya, wa siya'y car?

0: mahimi masayop. Si Tomas! Si Tomas, kyun! Manaog ko, sundan ako.
1: Binihara ba ka, Bugnoy?
2: Di pag yun doon, Gaydong. Sorry yun kayo. Nga wak na ko ka makuha na ka kuha ko ni mo dito sundan. Wak yun! Sa so, kalit mong naiimirin siya sa amo dong. Oy, may silingan mag-iatake. Ako may gato ospital.
1: Okay na, Nay. Nindot na sa akong experience karon sa akong biyahe.
2: Mm-hmm.
1: Nalingaw ko.
2: Nalingaw ka? Bas, raman taon ka?
1: Naman na ba na magkargan tanan kong mga bagay?
2: Ha? Umana, umana dong.
1: Okay, tanan. Okay. Gimingaw na kayo sa karar kong bahay din sa probinsya.
2: Mm-hmm.
1: Gimingaw na kong lulois ko.
3: Kariyot lang! Tomas!
2: Hala. Huwag itawag ka ng mga bahay dong, oh.
1: Sakay na.
2: Tomas mo lang, ha?
1: Sakay na, sakay na. Pagdali.
2: Huwag
1: larga na.
2: Sige dong.
1: Larga na, Bugnoy. Larga!
2: Uy, hala. Nagkaila, di. Nagkaila mo ng bayhana dong? O nagkaila mo siya ni mo? Kano mo magkaglarong doon na siya, oh? Si Dejini, ang dahi-dahi tao ng apon ng ipang taon?
1: Maugin na naglikay ito, ha? Ay kasabat ng lolo, kung naibaw ito. Nga, nag-istorya ito ng mabayana.
2: Bida.

0: mereka rondong. Wah, kita seluruh ni mah.
1: Gunungi bi, gunungi.
0: Oh, sige. Nonong. Ana na.
1: Mana man? Sama toyo ni mo.
2: Tomas, ikaw ni.
1: Ah, dili. Dili.
2: Oh, ala. Ala, ikaw git ni. Ni gwapo lang ka. Hmm? Itambok kamay pero ang imong nilaktan na may pagkabakang ikaw gyud.
1: Ha, wa pa gidi ka mausab. Ikaw pa kaya po si Jining hinawayon sa bata pa to.
2: Hoy, mga bata pa ta adtoy na unsa man ka? Kalimtan na lang gusto na to, gud. Dagko na ba yata? Move on na ta, uy.
1: Kung ikaw gusto nimong kalimtan, ako dili. Pugnay. Sige na. Padayag drive. Ato na ta.
0: Oh, okay. Okay dong bakang.
2: Hoy,
0: joke na dong.
1: Dicho, dicho.
0: Ali.
2: Wait sa. Hoy, hoy. Hoy, pasakyan ko ninyo, hoy, kay silingan na bata. Parihan na tag lugar nga ulian. Hoy. Oh, kapuya. Hala, kalain. Kamadinumta nun ba yung Tomas? Puro gwapo. Oh, nala. Bahala siya. Kung ipadayo niya nga mong away kani ato sa mga pata pa, may, oh, bahala siya. Pero, hala, uy. Magwapo kita ng gikag-Amerikano? Kaya ang bakang, ni gwapo naman.

0: Ano man kadong oy, wa man ni moyo hitong taga tong silingan at sa DJ Ning. Ano man?
1: Nalimot kas gibuhat ato babayhanan na ko kanya ato? Ha? Buknoy?
0: Ano man ha?
1: Kita kaning uwat kinis kong bukton? Siya na bugna ini. Di mga bata pa mi.
0: Ha?
1: Gihulgan ko niya kaang kanya ato.
0: Kadugay na ba yan to? No, kalimti na lang to, oy!
1: Dili ko malimot, aninoy. Huwag na nganti kong manimaus.
0: Usa?
2: Pre, nantawa ragod ning gipalit na ako nga sad paniyawan na may Seed Pharma.
3: Aw, okay ni siya Marie. Mao ni siya ang bag-og maski pagusog nga sad paniyawan liniment. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palakit sa kaunuran ug maayos sad niya makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
2: Salamat pre. Mao ni ang akong paliton, sad paniyawan liniment nga naitatak Seed Pharma.
3: Basta palakit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag sad paniyawan na. Sad paniyawan liniment. Ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Seed Marketing.

0: Sige, gama sa Shed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa Shed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Shed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mo kini ang Shed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website. www.setmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Ramil Uy. DJX 500.
1: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og may TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Kanunay na itong madunggan ang pulong nga astigmatism. Mm. Unsa man ang pasabot ani? Kiniba makabuta?
3: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
2: Correct.
3: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir
2: makabuta,
3: GP.
2: Makabuta, Jud.
3: Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error.
2: Mm-hmm.
3: Dili ni makabuta apan, mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
2: Correct.
3: Inana ka importante nga moinom gyud kag DTX 500 ug MyTC, Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo og lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa imong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga do na kay astigmatism.
2: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
3: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
2: Correct.
3: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
0: DTX 500.
4: Kole si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Attention yun sa mga office workers.
2: Mga office workers.
3: Siyempre, tibok adlaw, sige ra o gatubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun o mga anti-radiation glasses.
2: Uh-huh.
3: O ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra gatubang sa ilang cellphone, Sir GP.
2: Uh-huh.
3: Kinahanglan kompleto yun o antioxidant.
2: Correct.
3: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Monang inom yun mo matag-adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
2: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
3: Kana kung himsog ang cornea.
2: Kana.
3: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
2: Gusto.
3: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kumpletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
2: Correct.
3: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma o diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang MyTC.
2: Yes.
3: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diferensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibawaan, Sir GP.
2: Gusto.
3: Paspas kaayo ang progression. Monang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud nga mag inom nakadaan og DTX 500 og MyTC sa wala pa ka mabuta, sa wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
2: yes, Dr. Mil.
3: Kung ga-inom ka DTX 500 og MyTC, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka mahiblan.
2: Wow.
3: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali maguba imong atay. O ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, og ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og MyTC.
2: Duwa na tayo panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og kininasab si Dr. Ramil Uy, lawas ampingan.
2: Ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. 98.1. BT Radio. 90s,
6: 80s, and now the home of real music. 98.1 BT.

0: si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
1: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon kay sige na ko padayon og inom, nagababa na jud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan taga Jensan, mag 16 ako karong June.
0: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.
2: Hola, ni ato

0: Nga mga di na makalugar sa pagpag-rehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Sa DTX 500 malikayang ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney og pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500 protektado ka. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
5: Serpentina tabang para sa high blood pressure.
4: Malunggay, paligon sa imong immune system.
5: Tubo, natural energy booster.
4: Ginger, panguntra sa inflammation.
5: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize every day,
5: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: This for life.
3: BT Radio 98.1 FM.
6: 98.1 FM.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
8: The home of real music.
9: 98.1
10: BT Radio.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan o address, ma'am?
3: Alit Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, paning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuhin niya. Ay, na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla, paning Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
6: Oh, Luya, namliti ka bay?
7: High cholesterol mungod ko bay? Matod bas, doktor? Bantog rang agatong nagduwa tag basketball? Dura ka daganan ako score? Gihangat akong maayo?
6: Uy, delikado na bay? Mobile na bang high blood pressure na na? Naisaid panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
7: Ako nasuwayan bay?
6: Ha? Kusog namliti ka maduwa bay? Pura magagwagapuya? Pura magagdimak na.
7: Tungod di sa Sed Panyawan with Garlic Bay, tinuod, epektibo yun.
8: Sed Panyawan with Garlic, gigama sa Sed Marketing Incorporated.
9: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
10: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka paranaw,
11: o pagpamhinod sa mga tiin,
12: basin aduna kay diabetes,
11: mag-DTX 500,
12: epektibo
11: sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels,
11: di kaya ang diabetes,
12: mag-DTX 500,
11: karun na yun,
13: babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar,
11: DTX 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
15: Ang kasing alay na to, ma'am?
16: Monchita Fortis.
15: Usa Monchita?
16: Monching.
15: Monching. Monching yung mga hangga? Mamon sa ini tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
16: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
15: Kaysa una kapuyon dai ka?
16: Oo, kapuyon ko.
15: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
16: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
15: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
16: Okay na.

0: sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
4: 98.1
6: ET Radio.

0: Strong. Subok na.
1: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Betron Drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog nga kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Betron Drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Betron. Subok na.
2: A product of RSV Trading.

0: o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon. Hinimo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka ay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
2: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX

0: 500,
1: Epic Tibo,
0: cepat pemupuk sebelah sugar level,
1: DTX 500,
0: Tibo sedih sugar sugar cane extract,
1: ang anti diabetic property,
0: kikang sa palaya,
1: DTX 500,
0: garanti sato,
1: highly recommended
0: sa mga eksperto,
1: babalit sa pinakadulog ng butika sa lugar.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mayong adlaw na usap mga langga. Welcome na usap sa itong programang Health is Wealth. Makaoban niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pag-aisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mga langga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usa sa kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients sa pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Munang tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang puni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak tungod kay ma-boost ang inyong fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay. Wala na gilaing mulalis ani kay kining tubo gina-exim daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals, nga gipang-intake na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule, kaya naan na siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano rin diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yung atay? Kaya mao ba ni salaan sa ato ang lawas? Importante kayo ni, mao ni nga dapat ampingan, inom kita og original Hagunoy capsule kung anak kay gibatsyag dihan, anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibisibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawin nyo din sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor gid na ha? Tanawin nyo diha. Na diha, ga-explain diha sa YouTube.

igura mo kalma, pero posible mo balik regyapon. Kay nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mo inom ka original Hagonoy capsule mga langga, makatabang yun nga mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya nga mapadali kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Niya kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka ng sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagonoy capsule tungod kay naani siya'y luya. And then napuni siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ang inyuhang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw. Ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang.

pamugutan, dugay mo malinisan, makatabang sa inyo ang Downs Ampalaya. Makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang gyud ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last nga ingredients guys, syempre nangunguna gyud. Pinaka epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no. Ang uban magkatawa, unsa man ang Hagunoy man ay nangadto mi sa merkado, nangadto mi sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo nga ang Hagunoy dai makatabang siya kuna kay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang kun siya nga mapa-health.

0: ang samlabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga magka... magkausay sakit na mga makamayuma, magka-cancer sa matris, makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong nga doon ay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon, wala niya kong vertigo. Ay, naku, original hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower pod sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gainom ka original hagunoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag-inom ang original hagunoy capsule, kung naa kay gibatsyag diha, limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original hagunoy capsule. Unsaon man siya pag-inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naa kay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, moinom ka og duha ka kapsula kung naa kay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa check up kasi imong doktor, di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na po sa Toledo City. Ang ato ang original hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.

0: try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Stay tuned for more. 98.1
2: FM. Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Jameson Tigon, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kuwan yung kutu-kutu, resetong buyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah. Minuto kong kuwan yung kaplas o salamat yung kong dako. Kaling Herbal Oil, ay, matay, titibo ba yun?
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Alam, liat kong nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew.

0: Sari-Sari Store. Ang Adani Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Daalagini niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adani Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya, o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio, o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adani Insurance Services.
1: Ang Adani Insurance Services, nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle, o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay sugar og acid?
5: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
4: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
5: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
4: Ha? Unsa di na aan kuya?
5: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
4: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
5: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C.

0: pagtabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya tagay kubi.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
0: Na, asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug civil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan. 90s,
5: 80s, and now the home of real music.
6: 98.1 BT Radio.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

0: ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
2: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha: 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa

0: Properties. Nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, o katukatol. GTX 500.
1: Mabalik sa pinakadol ng butik sa inyong lugar.
2: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Good afternoon. It's now 5:15 p.m.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulad, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay e-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktimas sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew. Nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaas sa residential care facilities. Anaas sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal ng opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dadon ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities na akreditado sa DSWD, lokal ng Social Welfare and Development Office, o pinakadaol ng pasilidad. Kining pahimangno, giyatod ka nato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, o GACSIS Project, o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnabog na sa pakinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: Roadwatch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi bilo ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: May hapon, alas 5.45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: List for life.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: And now, back to

mainit na balita sa Ulat Bayan. Ugnay ng Pilipinas sa Germany, mas pinatatag pa kasunod ng pagbisita sa bansa ni German President Frank-Walter Steinmeier. Iba't ibang kasunduan, pinagtibay ng dalawang bansa kung ano-ano ito at ano ang magandang epekto niyan sa bansa. Alamin! Kasunod ng peace deal ng Estados Unidos at Iran, Energy Department umaasang magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na buwan. Mindanao, muling nianig ng magnitude 6.2 na lindol, mga

0: ng mga otoridad. At isang paaralan sa isang liblib na lugar sa Abra, nakatanggap ng digital learning materials na hindi na nangangailangan pa ng internet connection mula sa DOST.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mas pinagtibay pa ang malalim na bilateral relations ng Pilipinas at Germany na nabuo sa mahigit 7 dekada ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Sa pagbisita sa bansa ni German President Frank-Walter Steinmeier, ilang kasunduan sa kalakalan ang nilagdaan at napag-usapan ang mga hamon na kinakaharap ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng kapayapaan at seguridad. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
2: Mainit na sinalubong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa Malacañang grounds si German President Frank-Walter Steinmeier at may bahay nito para sa 3 araw na state visit ng German leader sa bansa. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, natalakay ang mga isyu na kapwa kinaharap ng Germany at Pilipinas, kabilang na ang hamon sa seguridad at kapayapaan. Kasama na rin ang usapin sa depensa, peace building, maritime cooperation, trade at investment, climate change, renewable energy, at people-to-people exchanges. Kasunod nito, nalagdaan ang lease agreement sa pagitan ng Lipad Corporation at Lufthansa Technique Philippines na inaasahang magpapatibay pa sa ugnayang pang-ekonomiya at kooperasyon.

0: proteksyon sa larangan ng aviation. Sa ilalim kasi nito, magagamit at lalo pang mapapaunlad ang 157,000 square meter support, maintenance and repair facility sa Clark International Airport. Kinilala naman ni Pangulong Marcos Jr. ang papel ng Germany sa peace and development sa Mindanao, gayon din sa kooperasyong pang-ekonomiya.
1: On economic cooperation, Germany remains a strong partner of the Philippines in terms of trade and investment, being the Philippines' biggest trading and investment partner in the EU, with a total bilateral trade at about $5.5 billion and net foreign direct investment amounting to $10.26 million in 2025. There are notable German companies present in our countries, including Siemens, Lufthansa Technik, Deutsche Bank, Bayer, and Bosch, amongst many others.
0: Ipinunto pa ng Pangulo na mahalagang partner ng bansa ang Germany pagdating sa depensa, lalo't kaisa ito sa pagpapatupad ng rule of law, maging ng rules-based international order.
1: I thank Germany specifically for consistently and publicly expressing its support for Philippine efforts to uphold the rule of law in South China Sea, including by calling on all parties to abide by the final and binding 2016 arbitral award. On maritime cooperation, we conveyed an appreciation for the partnership in modernizing the maritime and aviation capabilities of the Philippine Coast Guard.
0: Kinilala rin niya ang Germany sa suporta nito sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union at ang suporta nito sa mga OFW na nagtatrabaho sa Germany. Ipinunto pa niya na malaki ang potensyal ng partnership ng Germany at Pilipinas pagdating sa renewable energy. Suportado rin anya ng Pilipinas ang aplikasyon ng Germany bilang sectoral dialogue partner ng ASEAN. Sinabi rin ng punong ehekutibo na bukas ang Pilipinas sa posibilidad ng isang visiting forces agreement sa Germany bilang bahagi ng pagpapalawak ng ugnayan sa larangan ng depensa at seguridad.
1: Well, why not? We are still a long way off of that. But we are actually increasing our engagements in especially in the military and in the defense and the security areas. And perhaps when the time comes, certainly that would be something that that the Philippines would be very, very open to. I cannot see any disadvantage to that. With the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnerships, is to have a wide base of alliances.
0: Bago pa magtungo sa Malacanang, nag-alay muna ng Bulaklak si President Steinmeier sa Bantayog ni Gat Jose Rizal sa Maynila. Ito na ang unang pagbisita ng isang German head of state sa Pilipinas mula pa noong 1963. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Samantala, ikinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Nangangahulugan ito na titigil na ang giyera sa Middle East at magbubukas na ang Strait of Hormuz. Sabi ng Pangulo, malaking bagay ang kasunduan dahil ang instability bunsod ng giyera ay sobrang nakapagpapahirap sa buhay ng mga bansang apektado. Bagaman matatagalan pa bago makapag-adjust sa new normal, umaasa ang Pangulo na hindi lang matatapos sa kasunduan ang usapan ng dalawang bansa, kundi matutuloy ito sa pagkakaroon ng tunay na kapayapaan.
1: We're hoping that this one is the one that will come true and that we will start to bring our economies to a normal state and be able to support our people properly and without suffering the vagaries of price rises that come with such a petroleum crisis. So we hope, we pray that this is the case, that it is over, the war is over, and it will be a lasting peace.
2: Umabot na sa halos 11,000 Pilipino mula sa gitnang silangan ang naiuwi ng ligtas sa bansa mula nang sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Pinakuli rito ang mga galing ng Kuwait. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Ligtas nang nakabalik sa bansa ang halos 200 Pilipino mula sa Kuwait sa pamamagitan ng Whole of Government Repatriation Efforts. Lula ng Flight 5J31 ay lumapag sa NAIA Terminal 3 ang mga kababayan natin na nakararanas ng sigalot sa gitnang silangan. Mula sa kabuoang bilang na ito, 154 ang overseas Filipino workers, kasama sa mga ligtas ring nakauwi ang isang sanggol, isang senior citizen at isang buntis. Sinalubong sila ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para dalhin sa Philippine Trade Training Center na nagsisilbing holding area ng mga repatriated individuals. Hinandugan sila ng ahensya ng food assistance at special financial assistance bilang bahagi ng post-repatriation support sa kanilang pagbabalik bansa. Sa kanilang pagtawid mula Kuwait, patungong Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia ay agad ding nagbigay ng kaukulang assistance ang Philippine Embassy para matiyak ang maayos na transit. Ang operasyong ito ay naging posible sa pamamagitan ng Emergency Repatriation Fund at mahigpit na koordinasyon sa Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Migrant Workers o DMW. Isinailalim din ng mga OFW na uuwi sa probinsya sa mga temporary accommodation habang inaayos ang kanilang domestic flight tickets. Nagpahayag naman ng kanilang pasasalamat ang ating mga kababayan dahil sa ligtas na proseso ng kanilang pag-uwi sa Pilipinas.
4: Medyo nakakatuwa po at saka po talagang thankful po ko sa lahat ng tumulong sa amin, OWA, DMW po, sa simulat sa pula, sa lahat ng taong tumulong sa amin, maraming salamat po. Salamat din po sa cash assistance na binigay niyo, malaking tulong din po.
3: Samantala, ibinahagi rin ng ilang OFW ang kanilang naging karanasan ukol sa tensyon at mabilis na aksyon ng embahada sa ibayong dagat.
5: Kampante and very happy po na nandito na po sa Pinas. Documents, very smooth. The OWA and DMW help us a lot there in embassy in Kuwait po, and Saudi. A week ago, bago kami umuwi, may pagsabog pa rin, may alarms pa rin na nangyayari. And then mga 2 days before kami umuwi, parang naging kalmado na rin po.
3: Binigyang diin ang pamahalaan na halos 11,000 OFW na at kanilang mga pamilya ang ligtas na naiuwi mula nang magsimula ang kaguluhan sa rehiyon. Nananatili namang umaasa ang kagawaran sa mga ulat tungo sa pagbaba ng tensyon at posibleng mapayapang pagresolba ng sigalot sa rehiyon.
6: From then until now, halos 11,000 na ang nauwi ng ating mga kababayan. 6,060 ay galing sa OWA na repatriation fund natin, no? Yung emergency repatriation fund. Ang assistance na binibigay natin, aside from sinagot natin yung ticket to Manila, pati yung ticket sa probinsya, hotel accommodation doon at dito, of course the meals, at syempre financial assistance, no? Para sa ating mga kababayan mula sa OWA.
3: Sa likod ng mga maletang ito, lulan ang pangarap ng mga kababayan nating OFW na naghahangad ng magandang buhay para sa kanilang pamilya. Ngunit kung seguridad at kaligtasan naman daw ang pag-uusapan, hindi nila ito maitataya sa anumang halaga. Patuloy rin ang repatriation efforts ng OWA at DMW, gayon din ang pagbibigay ng mga bagong pangkabuhayan para sa...

0: ating lakson, lalo't bukas na tinakdang special session. Inangulat ni RR Tubise.
1: Bumwelta si Senator Ping Lacson sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano matapos ang paghain nila ng petisyon sa Korte Suprema. Kaduda-duda umano ang timing ng petisyon dahil isinumite ito isang araw bago ang special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layo ng special session na talakayin ang ilang pending priority measures kasama na ang mga usapin sa Commission on Appointments at ang formal na pagtatalaga kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Sinabi rin ni Lacson na handa ang majority block ni Gatchalian sa anumang posibleng gawin ni Cayetano sa special session. Sa kanilang petisyon, hiniling ni na Cayetano kasama ang kanyang block na maglabas ang SC ng status quo ante order. Kapansin-pansin na hindi kasama sa petitioners sina Mark Villar at Joel Villanueva. Pinapa-invalidate nila sa Korte Suprema kabilang ang pagdeklarang bakante ang mga elective position sa Senado, pagkakatalaga kay Gatchalian bilang leader, pagkakatalaga kay Senator Mig Zubiri bilang majority leader at pagpapalit ng Senate Secretary at Sergeant at Arms. Hiniling din nilang pigilan ang Gatchalian block sa paggamit ng mga posisyon at kapangyarihang nagmula sa June 3 proceedings. Pinapadeklara rin nilang null and void ang mga resolusyon, pagtatalaga sa mga committee chairperson at iba pang aksyon na nagmula sa tinawag nilang walang bisang sesyon. RR Tubise para sa Bayan.
0: Pabor si Congressman Antonio Tino sa naging mungkahi ni House

0: plead Prosecutor Jervil Ruistro na magkaroon muna ng duly elected Senate President bago mag-umpisa ang formal na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tino, hindi maaari makaapekto ang pagbabago ng liderato sa Senado sa pag-usad ng proseso ng impeachment. Nauna naman ang sinabi ni Ruistro na kikilalani ng prosecution team kung sino man ang maging opisyal na Senate President. Maging si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian man, ito o iba pang senador.
1: Kailangan magampanan yung kanilang tungkulin atas ito ng konstitusyon na simulan forthwith, no, yung impeachment trial. No, hindi pwedeng maging excuse o maging dahilan para sa delay yung kalituhan kaugnay sa Senate President.
0: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutulungan hanggang sa makabangon ang mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan ang ulit ni Clayzel Pardilla.
2: Tumagilid na gusali, nasirang mga daan, gumuhong mga lupa at ang tubig dagat, umurong matapos ang malakas na pagyanig. Ito ang tumambad sa aerial inspection na ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa probinsya ng Sarangani at General Santos City. Personal ding pinuntahan ng Pangulo at inalam ang estado ng mga biktima sa mga evacuation center. Nagtungo rin siya sa mga eskwelahan, ospital, tulay at iba pang lugar na lubhang naapektuhan.

0: Iyak ng presidente ang patuloy na pagbibigay ng
1: ninyo na pangangailangan kung nakakaya na dali magpatay ng politics.
0: Si MMR Pantoria na nagiba ng lindol ang bahay at hindi pa makabalik sa kanyang hanap buhay. Todo pa salamat sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan.
2: Nung pumunta kami dito, marami silang mga servisyo na in-offer. Minsan may mga food packs, may morning, may lunch, may dinner. Tapos minsan may activities sila doon sa mga bata. Nagpapasalamat din po ako, ma'am, sa servisyong binibigay ng ating Pangulong BBM po kasi nga pinoprovide lahat.
0: Namahagi rin ang 13 ambulansya si Pangulong Marcos sa mga lalawigan na naapektuhan ng lindol. Target itong mapabilis ang pagresponde sa mga nangangailangan ng servisyong medikal. Nakatanggap din sila ng 19 na satellite internet connection upang magkaroon ng epektibong linya ng komunikasyon.
1: Meron din manggaling sa Office of the President na we have put aside 278 million for the local governments who have been hit hard by the earthquake.
0: Maglalabas din ng 50 milyong piso mula sa Local Government Support Fund para sa pagpapasaayos ng mga gusali ng gobyerno at ospital sa Alabel at Glen Sarangani.
1: We're still recovering mga missing. Then of course we have to attend to the repair of the hospitals para maibalik natin yung pasyente, makapasok sila sa loob. And then of course DPWH, we have to do the assessment.
0: Sinimula na ng DSWD ang paghatid ng assistance for individuals in crisis situation. Uumpisahan na rin ang rollout ng emergency cash transfer. Nagkakahalaga ito ng 5 hanggang 25,000 pisong tulong para sa mga nasalanta ng kalamidad. Mag-aabot naman ng 30,000 pisong ayuda ang DSWD na magagamit sa pagkukumpuni ng kanilang mga nasirang bahay.
1: Iba-ibang pamilya, iba-ibang pangangailangan. So, kaya tayo nag-provide na ng cash na for that, for the rehabilitation and then as a cash assistance.
0: Magpapadala rin ng 500 modular shelter unit ang pamahalaan para magkaroon ng pansamantala at disenteng matitirahan ang mga biktima ng lindol sa Mindanao. Kalezal Pardilia para sa bayan.
3: Siniguro naman ang Department of Social Welfare and Development na patuloy ang paghahatid ng relief assistance sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
4: Walang patid ang paghahatid ng tulong ng Philippine Coast Guard katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga residenteng naapektuhan ng nagdaang lindol sa Mindanao. Gamit ang air assets ng PCG, nagsagawa sila ng relief operations katuwang ang Philippine Air Force at DSWD kung saan nakapaghatid ng mga family food packs sa Rio del Pilar, Glan, Sarangani. Nagsagawa rin sila ng relief operations sa provincial capital sa May Alabel, Sarangani. Samantala, 200 tonelada naman ng relief goods ang nakatakdang ipadala sa mga apektadong komunidad sa General Santos City. Nitong nagdaang weekend, 20,000 family food packs mula sa DSWD ang ikinarga sa BRP Corregidor ng Philippine Coast Guard, kasama ng mga bottled water, hygiene kits, food packs, bigas at iba pang essential items mula kina Senador Erwin Tulfo at Kiko Pangilinan at iba pang partner organizations. Bumiyahe na kahapon mula sa pier sa Maynila ang BRP Corregidor dala ang mga relief supplies papuntang Gensan. Wala ring humpay ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Araw-araw na mamahagi ng mga bagong lutong almusal, tanghalian at hapunan ang mobile kitchen ng DSWD sa mga nasa tent city sa Glan, Sarangani. Karamihan sa mga pamilyang tumutuloy dito ay yung mga hindi pa makabalik sa kanilang mga tahanan dahil sa pinsalang iniwan ng nagdaang sakuna. Nakarating na rin sa Glan ang mobile water treatment ng DSWD na magagamit para makapag-produce ng malinis na inuming tubig. Patuloy naman ang distribusyon ng family food packs sa mga barangay sa Sarangani, Coronadal City, South Cotabato, Don Marcelino, Davao Occidental at iba pang mga apektadong lugar sa Mindanao. Ang patuloy ng mga relief efforts ng mga ahensya ng pamahalaan ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng abot kamay at agarang tulong sa mga apektadong komunidad at palakasin ang pagtugon at pag-alalay ng gobyerno sa panahon ng kalamidad. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
5: Isinasaayos ng Temporary Learning Center para sa mga estudyante ng Malapatan High School na isa sa matinding naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Sofia Turnos ng Philippine Information Agency SOCSRGEN.
6: Ininspeksyon kahapon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Malapatan National High School para alamin ang kinakailangang hakbang para sa agarang rehabilitasyon. Ang nasabing paaralan ay nagtamo ng 6 na totally damaged building sa kanilang main campus, habang may isa pang 4-story building na may 16 na classrooms ang matindi rin na nasira sa annex mula sa magnitude 7.8 na lindol kamakailan. Ayon sa principal ng paaralan, wala namang nasaktan sa mga estudyante, teachers at staff.
7: Malapatan National High School ay taas pusong magpapasalamat sa kanya dahil sa kanyang pagbisita dito para makita niya yung sitwasyon at nang sa gayon matulungan kami. Una-una siguro ang pinaka-importante para ma-ano natin yung face-to-face modality is yung temporary learning shelter.
6: Maliban sa pag...

0: sarang mga apektadong lugar.
1: Central and Malinif aids the executive order of our governor. So patuloy pa rin tayo nag-debriefing at may mga psychosocial activities na darating sa susaw, especially bata.
2: Nahanda temporary learning at ang agarami ng mga nasirang building sa paaralan para sa pagbalik ng mga estudyante sa kanilang klase. Mula rito sa Sarangani Province, Sofia Zambatiternos ng Philippine Information Agency, Soxergen.
3: Sinuspinde ng National Housing Authority ang pagbabayad ng amortisasyon sa pagbabahay sa mga nasa 7.8 sa Regions 9 and 12 at 13 ngayong Hunyo. Sa anunsyo ng NHA, wala ring sisingling interes o papataw na multa sa mga residential account holder. Line ng moratorium na mabigyan ng ginhawa at pagkakataong makabango ng mga naapektuhan ng lindol. Pagpapatuloy ang regular na paniningil ng amortization sa Huli.
4: Books na panibagong lindol at hindi aftershock ang magnitude 6.2 na lindol na tumama sa Davao Oriental. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
5: Nakunan sa video ng isang netizen ang malakas na paggalaw ng mga kable ng kuryente sa Malita, Davao Occidental, alas 5:18.

0: 8 kahapon, nangyari ang magnitude 6.2 na lindol. Ilang residente ang sa kanilang mga tahanan at pumunta sa kalsada para humanap ng ligtas na lugar. Sa Malongon, Sarangani Province, nakuhanan din ng news team ang ilang mga motorista na huminto muna dahil sa kanilang biyahe matapos maramdaman ang malakas na pagyanig. Samantala, sa live broadcast ng PTV News Mindanao, naramdaman din ang malakas na lindol.
1: Mubalik ang PTV News mag-duck cover and hold sa kita mga higala.
0: Pansamantala pang pinahinto ang newscast at agad na lumabas ang mga empleyado ng PTV Davao patungo sa open area bilang safety protocol. Sa inisyal na inulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na ang lindol ay may magnitude na 6.6, ngunit binago ito sa magnitude 6.2 matapos ang detalyadong pagtaya. Naitala ang epicenter sa bahagi ng baybayin ng Governor Generoso, Davao Oriental. Ipinaliwanag ng ahensya na ang lindol ay hindi konektado sa magnitude 7.8 na yumanig sa Sarangani noong Hunyo 8 at hindi ito aftershock kundi isang hiwalay na seismic event. Ayon pa sa PHIVOLCS DOST, tectonic ang pinagmula ng lindol na may lalim na 86 kilometro at nagmula sa Philippine Trench. Naramdaman ang pagyanig sa iba't ibang lugar sa Mindanao na itala ang Intensity 3 sa General Santos City, Intensity 2 naman sa Daegu City sa Davao del Sur, Tupi at Coronadal City sa South Cotabato, Malongon sa Sarangani, Davao City at Baganga sa Davao Oriental. Intensity 1 naman sa Matanao at Magsaysay sa Davao del Sur, Tampakan sa South Cotabato, Glan, Kiamba, Malapatan at Santa Maria sa Davao Occidental at Nabunturan sa Davao de Oro. Walang naitalang malawakang pinsala o tsunami, ngunit patuloy ang paalala ng PHIVOLCS sa posibleng aftershocks. Tiniyak naman ang PHIVOLCS Davao na patuloy sila sa pagbabantay sa sitwasyon at masusing nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa agarang pagpapalabas ng impormasyon sa mga apektadong komunidad.
2: At ang ginagawa na karoon so far sa karoon, continuation ng yapon ang kiyotig dito sa affected areas ng part 1 sa Rangali. Details sa 7.8 which may itabot na itong Monday of June 8, 2026.
0: Samantala, isang magnitude 5.5 na lindol naman ang naitala sa Glan, Sarangani pasado alas 11.30 ng gabi kahapon, Hunyo 15. Ayon sa PHIVOLCS, ito ay isang malakas na aftershock ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Naramdaman ang pagyanig sa iba't bahagi ng Region 12 kabilang ang Sarangani, General Santos City, South Cotabato at Davao Occidental habang binayad naman sa Davao City. Dahil sa patuloy na aftershocks, muling nanawagan ang Office of Civil Defense Region 11 na manatiling handa ang mga pamilya at komunidad upang maiwasan ang mas malawakang pinsala panahon sa kalamidad.
3: We have to make readiness to be a priority. And what is good now, ang OCD Central Office nagpakanaog na o direktiba na ay 12 parameters na ipag-comply sa mga barangay mo na mag-partner na pag may Director Matalam ani pag-implement community level readiness. No? 12 parameters for communities to be ready for tsunami.
0: Patuloy naman ang Whole of Government Response sa Davao Region kung saan nagtutulungan ang mga ahensya ng pamahalaan para sa relief assistance, paghahanda ng temporaryong evacuation centers at pagbibigay ng psychological first aid para sa mga apektadong pamilya. JC Aliponga para sa Bayan.
1: PTV News. Natitiyak ng Education Department sa Cordillera na matibay ang mga paaralan sa rehiyon bilang paghahanda sa mga sakunang gaya ng lindol. Inangulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
4: Matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na tumapat pa sa pagbubukas ng klase, muling pinapasuri ng Department of Education Cordillera ang lahat ng school building sa rehiyon upang malaman ang kasalukuyang lagay ng mga ito para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani sakaling tumama ang isang malakas na lindol. Ayon kay DepEdCar Regional Director Nicolas Capulong, kailangang ma-assess ang bawat paaralan para malaman kung kailangang i-retrofit, i-rehabilitate o gibain ng mga ito.
5: We will call the attention of our people, our focal persons for disaster, na mag-alert na uli, no? Baka kailangan uli, no? Sana naman wag. Okay.
4: Samantala sa Lukban Integrated School na may mahigit 2,000 estudyante mula kinder hanggang grade 8, regular silang nagsasagawa ng quarterly earthquake drills para masubok at maihanda ang mga mag-aaral sakaling lumindol. Ayon sa school DRRM, isa sa kanilang sinuri sa Brigada Eskwela ang kaligtasan ng mga classroom building.
6: Since then, nagkakaroon po tayo ng earthquake drill, ng fire drill, pero sa ngayon po, since sa beginning of the school year, ang plano po natin is yung gawin natin ulit yung dati natin ginagawa, magkaroon po ng earthquake drill, and then magkaroon po tayo ng family reunification drills.
4: Kumpiyansa naman ang Department of Education Cordillera na nakahanda ang bawat paaralan sa rehiyon sakaling may dumating na sakuna gaya ng bagyo at lindol.
5: Pinagmamalaki ko naman po lahat naman mga schools natin ay makahandaan naman po sila.
4: Christine Bornolia sa Baway, para sa Bayan.
1: Sa pagpasok ng habagat season, ilang bahagi ng bansa na ang nakararanas ng malakas na pag-ulan na nagdudulot ng ilang aksidente sa daan. Ayon sa Land Transportation Office, nadagdagan ng mga kaso ng aksidente sa kalsada. Nang magsimula ang tag-ulan, kaya naman nagpaalala ang ahensya sa mga motorista na magdoble ingat. Samantala, umakit na sa mahigit 400 lisensya ang na-revoke, habang mahigit 300 naman ang suspendido batay sa huling tala ng LTO. Dahil sa kabi-kabilang aksidente na dulot ng pagiging pasaway sa kalsada, paigtingin pa ng LTO ang kanilang mahigpit na pagbabantay at paalala sa lahat ng gumagamit ng kalsada.
7: Kaya parati namin sinasabi yung pagdobling pag-iingat, lalo na sa ganitong panahon. So continuous naman kami araw-araw gumagalaw kami. Hindi lahat po ng nakikita ho nila na pinopost namin na isuha ng show cause, yun lang. So minsan umaabot po kami 10-20 na naiisuha ng show cause. Kaya lang, syempre sa dami, hindi na namin maipost. So, pero lahat po yun, kahit tahimik, inaaksyonan po namin. At karamihan po doon ay sa totoo lang ay na-re-revoke.

0: sa darating na weekend. Kung mangyari yan, tatawagin itong Bagyong Francisco. Posibleng magpaulan ang trough o yung buntot ng bagyo sa Mindanao sa weekend o sa susunod na linggo. Tinatayang hindi naman ito tatawid sa anumang kalupaan ng bansa. Sa ngayon, umiiral ang maalinsangang hangin mula sa dagat Pasipiko o yung tinatawag nating easterly winds o hangin silangan. Sa Luzon, asahan pong posibilidad ng localized thunderstorm o yung panandaliang biglang buhos ng ulan. Magdadala naman ng kaulapan at pulupulong pag-ulan sa Silangang Visayas ang easterlies. Bukas, partly cloudy at isolated rains naman ang lagay ng panahon sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Samantala, ito na po ang 3-day forecast ng ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood.
1: At susunod, Energy Department patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng taas presyo ng langis.
0: Isang paaralan sa isang liblib na lugar sa Abra, nakatanggap ng digital learning materials

0: gamit kahit walang internet connection. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
1: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
2: Is it a yes or a no?
3: Are you anti or pro?
2: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
3: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
2: Pag-usapan natin yan sa
3: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
2: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Pinag-aaralan ni acting Senate President Sherwin Gatchalian at Blue Ribbon Chair Erwin Tulfo na kasuhan si dating Congressman Mike Defensor matapos niyang magpatawag ng aniyay Blue Ribbon hearing sa Mandaluyong kanina. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
1: Niloloko ang taong bayan. Itong may ring pahayag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian kaugnay ng umano'y pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ipinatawag ng dating kongresista na si Mike Defensor sa isang event place sa Mandaluyong.
2: Gumagawa siya ng confusion, no? Dahil doon sa post niya, Blue Ribbon hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao?
1: Pinag-aaralan na ni Gatchalian at Senator Erwin Tulfo na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang posibleng legal action laban kay Defensor. Possibilization related na pagdinig ni Defensor. Ayon naman kay Tulfo, hindi may tuturing na opisyal na pagdinig ng Blue Ribbon ang isinagawang pagtitipon dahil wala rito mga kinakailangang kinatawa ng Senado gaya ng Secretariat, mga recorder at video documentation personnel. Anya isa lamang itong press conference o media forum. Binigyan din ni Tulfo na mga testigo at delegasyon ay dapat iharap sa tamang forum ng Senado para maitala, masuri at magamit ng maayos sa official investigasyon ng komite. Mag-i-inhibit naman si Tulfo sa investigasyon ng Blue Ribbon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Layunin tong tugunan ang mga panawagan sa kanya at para matiyak sa publiko na magpapatuloy ang pagsisiyasat ng komite. Si Senator Francis Kiko Pangilinan ang maumuno sa subcommittee na hawak sa usapin ng flood control projects. Iginit naman ni Tulfo na hindi umiiwas ang Senate majority sa investigasyon. Samantala, nakahanda lang Senado para sa special session. Kabilang sa kanilang tatalakayin ang mga mahalagang panukal at resolusyon na may kaugnayan sa kalusugan, agrikultura at tulong sa mga naapekto ng lindol sa Mindanao. Prioridad din ng Senado pagkumpirma sa nominasyon ng limang general sa Commission on Appointments.
2: Importante na we approve all of these bills. Huwag natin sayangin in special session dahil this is an opportunity sa atin na matapos yung mga nabimbing. So, yeah, that's why importante na yung mga senators natin maka-attend.
1: And narekomenda pa rin ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang pagpapatupad ng heightened security measures na sa banta sa Senado. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Nakipagpulong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa ilang kinatawan ng Ombudsman sa Southeast Asia para paigtingin ang intel gathering sa pagitan ng mga bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
3: Makakatulong para sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng anomalya sa flood control projects ang Southeast Asian Ombudsman Forum o Sea of Full Members

0: It's a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve. This moment reminds us of why regional platforms such as CEOF would matter.
1: Kasama sa mga dumalo sa naturang forum ay ang mga kinatawan ng Ombudsman ng Indonesia, Thailand at Timor-Leste. Dumalo rin dito ang Associate Member ng Office of the Sarawak Ombudsman Malaysia, habang inimbitahan din sa pagtitipon ng Office of the Ombudsman Punjab, Pakistan at ang United Nations Office on Drugs and Crime.
2: What is so important, because we have different techniques in investigation. Like the Philippines has its own way of investigating, Thailand has its own way, Indonesia. So it's a matter of sharing techniques on how to properly conduct an investigation, how to gather data, and strengthen cases.
1: Kabilang na rin dito ang pagkakaroon ng intelligence gathering sa pagitan ng mga miyembro. Hindi naman nakadalo si Remulla sa naturang forum dahil nasa US ito para sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa UN Headquarters sa New York. Matapos na maimbitahan ng United Nations Department of Economic and Social Affairs, International Development Law Organization at ng Permanent Mission of Italy to the UN. Matapos ito, magtutungo naman si Remulla sa Washington DC para makipagkita sa mga counterparts at partners nito para sa pagpapalakas ng international cooperation, institutional development at paglaban sa korupsyon. Sa huli, binigyang diin ng Office of the Ombudsman ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ebidensya pagdating sa mga investigasyon. Paliwanag ng Office of the Ombudsman, makakatulong ang pagkakaroon ng matatag na ugnayan para sa mas mabilis na kooperasyon ng mga kasaping bansa dahil na lang kung kakailanganin ng tulong o ebidensya pagdating sa issue ng flood control projects. Rod Lagusad, para sa Bayan.
3: Sa iba pang balita, umaasa ang sektor ng transportasyon na magbabalik sa normal ang presyo ng produkteng petrolyo kasunod ng peace deal ng Estados Unidos at Iran. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
4: Posible nang bumalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo ngayong matutuldukan na ang gulo sa pagitan ng Iran at US.

0: kasi yung suporta ba?
1: Hindi rin nawawala ng pag-asa ang Department of Energy na unti-unti nang bumalik sa dating presyuhan ang produktong petrolyo. Pero giit ni DOE Undersecretary Sandy Sales.
2: Not immediately, probably kailangan natin ng another 6 to 12 months. It's really just an issue of restarting the supply that was disrupted by the war.
1: Sa ngayon, aabot sa 32 centavos kada litro ang ibinaba ng gasolina, habang ang diesel naman ay may tapyas din sa presyo na aabot ng mahigit 5 piso kada litro, at ang kerosene ay may bawas din sa presyo na lagpas ng 2 piso.
3: We hope that this continues, especially with the news from the progressing talks among the countries involved in the current Middle East war. So hopefully they can conclude on their agreements, and sana po ang bantayan po natin by Friday makikita na natin yung progress nila, kung meron nga talagang final decision ang mga parties involved.
1: Tuloy-tuloy naman ang 10 pisong diskwento sa mga pampublikong sasakyan sa piling gasolinahan. Kasalukuyan, aabot na sa mahigit 3 milyon ang kabuuang naitulong sa mga driver mula sa 10 pisong diskwento. Kasunod dito ang pagpapaigting ng DOE sa mga gasolinahan na nagbibigay ng diskwento, na ngayon ay aabot na sa mahigit 2,000 gas station sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tinitiyak din ng Department of Energy na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa, at sa ngayon aabot ito sa 4

0: araw.
1: Isinasan sa Philippine ad na Militant Marine Scientific Research ng China sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sa gitna ng panatili ng movable floating platform sa lugar, kasamang dalawang Chinese research vessels. Ayon sa AFP, maaari rin ikonsidera na para ito sa environmental o economic purposes, kaya't nagpapatuloy ang monitoring ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan. Pinairal naman ang whole of government approach sa mga ginagawang hakbang, kaugnay ng movable floating platform ng China sa Bajo de Masinloc, at tigilan ang anumang panibagong reclamation activities sa West Philippine Sea.
2: We assert our rights in that area. And just like what our president had mentioned, not an inch. So in relation to that, your armed forces of the Philippines continues to monitor it. Your armed forces of the Philippines continues to document it and report it. There are different agencies that have their particular taskings in relation to that.
1: Umaasa ang Armed Forces of the Philippines na mareresolba na ang mga nakambingding promotion ng mga general sa hanay ng militar. Kasunod na rin ito ng ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Congress Special Session matapos ang nangyaring Senate gridlock dahil sa issue ng liderato. Kabilang sa re-resolbahin sa special session ang mga natetenggang nominations sa Commission on Appointments. Bukod sa limang general, may junior officers din ang nakabinbin ang promotion. Tiniyak naman ng AFP na hindi apektado ang mandato ng mga unit na hawak o kinabibilangan ng mga naturang opisyal.
3: Tuloy-tuloy naman 'to, no, yung promotion cycle natin. So, mayroon pang additional that will be affected by this, but as I said, the AFP will do business as usual. Lahat naman po ng hawak ng AFP are critical units and positions, no, to each his own. We have our own relevance and kung ano man yung gagampanan naming role.
1: Ipinag-utos ng Sandigan Bayan 2nd Division na masuspindis si Senador Jinco Estrada bilang senador. Base sa inilabas na resolusyon, suspendido bilang senador si Estrada sa loob ng 90 araw. Ayon sa korte, kasama na rito ang anumang posisyon na maaari niyang hawakan sa loob ng naturang mga araw. Ang naturang court order ay na-transmit na sa Senado. Naharap siya sa kasong graft kaugnay ng flood control scandal sa Sandigan Bayan 2nd Division. Bukod dito, may hiwalay na plunder at graft cases pang kinakaharap sa Estrada sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Sa ibang balita, naiuwi na sa kanyang hometown sa Agusan del Sur ang mga labi ni Rene Baterbonia. Bukod sa pagsalubong ng kanyang pamilya, sinalubong din ito ng kanyang mga kababayan at taga-suporta na itinuturing siyang MVP. Yan ang ulat ni Alexis Cabardo ng PTV Agusan del Sur.
4: Alauna 40 na ng madaling araw nang nakarating sa kanyang hometown sa Talakugon, Agusan del Sur ang mga labi ni Rene Clerk Bobet Baterbonia. Umabot ng halos 16 na oras ang biyahe ng kanyang funeral convoy mula Davao City dahil sa stopover sa Panabo City para i-retouch ang labi at sa dami ng mga taong nag-abang sa kanya sa gilid ng daan sa bawat bayan at lungsod na kanilang nadaanan. Gabi na nang makarating ang convoy sa area ng Agusan del Sur at kahit malalim na ang gabi, puno pa rin ng mga tao ang gilid ng Marlica Highway sa probinsya. Maliban sa mga karatula, may hawak din na nakasinding kandila ang ibang nag-aabang sa pagdaan ng convoy. Sa bayan ng San Francisco, nag-alay pa ng water cannon salute ang BFP at lokal na pamahalaan bilang pagsaludo at respeto sa namayapang atleta. Dahil sa dami ng tao, nahirapang makausad ang convoy. Dumaan naman ang funeral convoy sa loob ng Provincial Government Center ng Agusan del Sur kung saan ginanap ang palarong pambansa mahigit 2 linggo na ang nakakaraan. Saglit pang huminto ang convoy sa EOC Basketball Court kung saan ginanap ang huling laro ni Baterbonia kasama ang kanyang team na Davao Eagles. Nagpa-picture pa ang kanyang pamilya sa isang art na gawa ng Agsurnon artist na alay kay Baterbonia. Sa maikling mensahe ng ina ni Bobet na si Rovelin, nagpasalamat ito sa lahat ng mga nagbigay ng suporta at nakiisa sa kanilang pagdadalamhati. Anya, nakakagaan ang loob na malaman na hindi lang mga malalapit na kaibigan, kakilala at pamilya ang nagbibigay ng suporta sa kanila, kundi buong bansa na.
5: Pero karoon mo sa Bisayas, Mindanao girl,
0: nagduyog po sa amuang kasubo. And then, salamat. Wala mi ikasulti sa tanan. Ikan dito sa Davao ang tudiri. Na-appreciate na ko ang tanan at pangga sa mga tao sa akong mga anak.
4: Pagdating sa Talakugon, idiniritso na sa kanilang Municipal Evacuation Center ang mga labi ni Bobet para sa public viewing ng kanyang burol. May malalaking tarpulin na nakatayo sa labas ng gym na may larawan ng batang basketbolista. At napuno na rin ng mga monoblock chairs ang basketball court sa loob nito. Ayon kay Gina Gatab, Municipal Administrator ng Talakugon, noong nakaraang linggo pa nila sinimulan ang paghahanda matapos ang direktiba ni Talakugon Mayor Pauline Marie Masendo.
5: Para sa lungsod sa Talakugon, ilabi na gyud sa local government unit, dako gyud siya gikahatag nga inspirasyon sa tanan og bugat kaayo sa amoa nga inani ang nahitabo. Og dako gyud kaayo siya og kanang kalambigitan nga sa diin sa mga balabi na sa kabatan-unan nga nahimong inspirasyon ang iyang kinabuhi. Mao na siya gitagaan gyud na mong dako bugat nga pagtagad ang kinisiya nga pamilya og ilabi na gayud kang Bobet tungod kay naghatag pod siya og kanang honor sa munisipyo sa Talakugon.
4: Samantala, habang nasa biyahe na ang convoy kahapon sa kanilang maliit at simpleng tahanan naman, naghihintay na ang mga kaanak ni Bobet. Ayon sa lolo ni Bobet na sinato, hindi ganitong pag-uwi ang kanilang pinapangarap para sa kanyang apo. Ngunit wala na umano silang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan, wala na siya.
6: Ang expect na mo nga musikat gid siya pag adto sa Manila. Magami gid mi kalipay nga tuwa na sa UEP. Kasera sa sukad sa unang panahon siya rin nakato UEP.
4: Pati ang mga batang tagahanga ni Rene sa kanilang bayan ay nalungkot sa sinapit ng kanilang iniidolong basketbolista.
7: Nalawin ko siya, kahit is idol na ako, nalawin ko siya, matay siya.
4: Dahil sa kahilingan ng pamilya ni Rene, naging privado at exclusive muna para sa mga kaanak ang unang gabi ng lamay sa Talakugon. At alauna ngayong hapon naman,

0: taysay. Yan ang ulat ni RR Tubise.
1: Patuloy ang pagharap ng ilang personalidad sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball player sa Aurora. Dumating sa NBI si EJ Capije, isa sa mga miyembro ng Ateneo men's basketball team. Hindi naman lumitaw si Coach Tab Baldwin. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Carl Justin David, wala umano sa mabuting kondisyon si Baldwin. Pero nakaschedule pa rin siyang huwarap sa NBI sa Biyernes. Ayon kay David, buo ang kooperasyon ni Baldwin sa isinasagawang investigasyon. Kasama rin dumating sa biro ang abogado ni Coach Reynaldo Jacinto.
2: Hindi pa siya ready kasi piniprepare pa namin statement niya. Kasi para ma-recall niya lahat ng facts. He still feels very sad about what happened. It was not intentional. And for us, it's really an accident.
1: Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na pinasabpina na ng ahensya ang ilang personalidad na may kaugdayan sa team building activity ng Ateneo basketball team kung saan nasawi sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Tanging abogado lang din na si Attorney Raymond Rojas ang sumipot para kay Coach Sandro Soriano na nakararanas umano ngayon ng emotional distress. Nakahandaan niya si Soriano na harapin ang investigasyon at hindi ito aalis ng bansa. Nasa fact-finding stage pa rin ang investigasyon ng NBI. Nauna nang sinabi ng ahensya na tapos na ang autopsy report sa dalawang nasawi at kinukumpleto na lang ang mga panayam sa mga saksi at iba pang may kinalaman sa insidente. RR Tubise para sa Bayan.
0: Samantala, formal nang inihain na Makabayan Block ang resolusyon para imbestigahan ang pagguho ng siyam na palapag na ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng halos 30 individual. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Matapos ang nangyaring pagguho ng siyam na palapag na gusali sa Balibago, Angeles City sa Pampanga, nagkapit-bisig ang labor leaders at ilang mga kamag-anak ng mga biktima kasama ang Makabayan Block para ihain ang isang resolusyon sa House Committee on Labor and Employment. Ito ay para panagutin ang may-ari at mga private contractors ng gumuhong building na ayon sa mga naiwang pamilya ng nasawi, walang paramdam o ipinaabot na kahit na

0: anong tulong sa kanila.
1: Nananawagan ako doon sa may-ari, sa kontraktor. Sana naman isi magpakita sa amin, sa mga, lalo sa mga pamilya ng biktima. At mabigyan ng hustisya yung mga biktima.
0: Umakyat na sa 30 katao ang nasawi sa nangyaring pagguho matapos ma-recover ang 2 pang katawan kamakailan sa pinangyarihan ng insidente. Giit ng Institute for Occupational Health and Safety Development, kailangang repasuhin ang Occupational Health and Safety Act para sa mga manggagawa.
2: Buo po yung suporta ng Institute for Occupational Health and Safety Development sa resolusyon na final natin ngayong araw na ito. Ito rin po ay pagpapatunay na kinakailangan na talagang tumigil yung mga malalalang paglabag sa occupational health and safety, lalong-lalo na po yung nagdudulot ng kamatayan ng ating mga manggagawa.
0: Para naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi maaaring lumipas na lamang at makalimutan ang nangyari.
3: Kaya po tayo nag-file ng resolution na to, initial na hakbang. No, ang layunin natin talaga ay hustisya para sa 30 manggagawa na namatay sa pagguho ng building sa Angeles at pagpapanagot sa private contractor.
0: Habang patuloy na nakukumpirma ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali, kasabay rin itong naibaon ang pangarap ng mga biktima. Sa pamamagitan ng resolusyong ito, umaasa ang mga manggagawa at kamag-anak ng mga biktima na hindi magtatapos ang kanilang kwento sa trahedyang ito, kundi may hustisyang maghihintay sa kanila sa bandang dulo. Sheila Natividad, para sa Bayan.
4: Nagsimula na ang kolaborasyon ng mga eksperto at pamahalaan para sa proyektong Oplan Kontrabaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Makikipagtulungan ang University of the Philippines NOAA Center sa Department of Public Works and Highways para sa pagsusuri ng disenyo ng mga istruktura bago ito ipatayo. Mahalaga ang pagkakaroon ng comprehensive at scientific basis sa mga flood mitigation projects para hindi masayang ang mga investment ng gobyerno. Ipinaliwanag ni Dr. Mahal Lagmay na marami pang paraan ang pwedeng gawin para mapababa ang antas ng baha, lalo na sa mga urbanisadong lugar.
5: So kailangan i-manage natin pabuti. Meron pa naman tayong pwedeng gawin na para pababain yung level ng baha, especially sa urban area. Ngayon ay hindi masyadong malaki ang pasakit ng mga taong nakatira doon sa floodplains. Kaya nga tinatawag natin na flood management para kung sakaling binahaman sila dahil nandun sila sa floodplain, mabilis huhupa yung baha, mabilis mawawala yung baha at hindi ganun kataas yung baha.
6: Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagtugon sa korupsyon. Punto ng Pangulo ang pondong nawawala dahil sa korupsyon ay nakakaapekto sa social services na dapat ay natatamasa ng bawat Pilipino. Nagdagpan niya na napapahina nito ang kakayahan ng gobyerno, ang programa at nasanang tayo. Kaya naman pagbibigay din ng presidente, kailangan ng malawakang reforma bansa korupsyon. Huwagin ay na nakapahagi ng PAM. Matatanda ang iniutos ng pang-audit ng pagbansa na sa pagkangkaso sa ilang sangkot sa flood controls.
7: It's not my money or your money or a company's money. It's the money from the people. And that is the worst sin of all as far as I'm concerned. It's the worst form of corruption as far as I'm concerned. And so, yes, there could not be a more serious subject in the discussions in my government right now.
6: Magiging balakid para sa mga estudyante ng ABRA ang layo at kawalan ng internet service para mapayaman ang kanilang kaalaman. Dahil ito sa handog ng Department of Science and Technology sa mga nasa libid na lugar ng mga paaralan sa probinsya. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
0: Mahirap at malayo ang biyahe at mahina din ang internet connection. Yan ang sitwasyon sa Udjaw Elementary School sa Abra. Dahil dito, nagpapasalamat sila na isa sila sa mga paaralan sa rehiyon na nakatanggap ng Starbucks package mula sa Department of Science and Technology. Ayon sa eskwelahan, malaking tulong ang programang ito lalo na't matatagpuan sila sa isang liblib na lugar kung saan limitado ang access sa internet at mahirap makakuha ng digital learning resources.
8: Malaki pong bagay para sa aming mga mag-aral at sa aming mga guro na sila po ay nabigyan ng pagkakataon na kahit pa paano ay sila po nakakonect sa ating pong kasalukuyang millennium na pag-aral. Yun po ay ang paggamit ng mga gadgets.
0: Ang Starbucks o Science and Technology Academic and Research-Based Openly Operated Kiosk Station ay isang library na connection. Ayon sa DOST, yan ang school graphically disadvantaged areas upang matulungan ang mga mag-aaral at guro na magkaroon ng mas malawak na access sa educational materials at research resources. Benepisyaryo naman ng programa ang mahigit 20 paaralan sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon.
9: This will allow them a playground of new knowledge para lalo pang ma-intensify yung love nila for learning. Ang aming advice lang is for them to be, yung mga educators, to be patient in helping the students. And also, them as educators, they can also make this as a reference.
0: Aniya layunin ng programa na mabawasan ang digital divide sa mga malalayong komunidad at mapalawak pa ang akses sa kaalaman at impormasyon sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Nakiisa naman ang pribadong sektor para mapondohan ang nasabing proyekto.
10: Ang DOST CAR, sila po talaga ang unang-una na region kung saan ini-implement po natin itong tinatawag namin na an innovation dun po sa aming partnership with Starbucks. So mahalaga po sa amin na matulungan ang community, especially yung mga learners natin.
0: Nagpasalamat naman ang Department of Education Cordillera na nabigyan ng Starbucks ang ilang pampublikong paaralan sa iba't ibang lawigan ng Cordillera.
11: Educating the child is like really the responsibility.

0: Tohiya at Pananaliksik. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
1: Full support si John Estrada sa relasyon ng kanyang anak kay Daniel Padilla. Samantala, Michael Pacquiao hindi nakadalo sa kasal ng kanyang kapatid. Bakit kaya? Alamin sa ating ulat, Showbiz.
2: Hindi nakadalo ang celebrity son at politiko na si Michael Pacquiao sa kasal ng kanyang nakatatandang kapatid na si Jemuel Pacquiao sa United States. Nais niya kasing tumutok sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa General Santos City. Sa Instagram post ng kanyang girlfriend na si Joyce Tan Custodio, pinili ni Michael na paglingkuran ng kanyang mga nasasakupan at manatili sa kanyang bayan. Si Michael ay kasalukuyang nagsisilbing konsehal sa General Santos City. Proud na proud naman si Joyce kay Michael. Anya hindi madali ang maging absent sa isang mahalagang family event, ngunit nariyan din ang commitment ni Michael na maging present at makatulong lalo na sa panahong nangangailangan ng tulong ang kanyang mga kababayan. Nananatiling supportive father ang aktor na si John Estrada sa kanyang anak na si Kyla Estrada pagdating sa mga relasyon nito. Itong napag-usapan sa media interview nang matanong siya tungkol sa relasyon ng kanyang anak kay Daniel Padilla. Sinabi ni John na matagal na niyang kilala si DJ at para sa kanya ay mabait, humble at respectful ito. Binigyan niya ng halaga ang karakter ng isang tao, lalo na ang mga taong nakasama ng kanyang anak. Wala rin umano siyang masasabing masama kay DJ. Ang mahalaga ay masaya ang dalawa. Hindi rin niya na pinakikilaman ang mga desisyon ni Kyla. Para sa kanya, ang mahalaga ay maka-Diyos, may matibay na karakter, may respeto sa pamilya at higit sa lahat, masaya sila. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lamang sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube at PTVPH. At yan pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang

0: 7:15 PM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita? Mm,
3: Monching.
2: Oh, Mamonching, Monching, Monching, Imanga.
3: Ah.
2: Mamonching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi mo nakapuyon, dahi ka?
3: Oo, kapuyon ko.

0: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagonoy capsule.
1: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
1: Okay na.
0: Oh, sige, salamat sa tingnan mo sa mama, ma'am. Monching.
1: Monching.
2: Mga paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan.
3: Isa sa mga pinakamadaling paraan upang makaiwas sa sakit ay ang pagkain ng masusustansyang pagkain. Una na dito ay ang mga pagkain mayaman sa vitamin C na gaya ng kamatis, bayabas, citrus fruits at mga berde at madadahong gulay. Ito ay makakatulong na mapalakas at mapatibay ang immune system. Ang mga pagkain may sabaw naman na tulad ng sinigang, hinola at nilagang baka ay mainam na panlaban sa malamig at maulan na panahon.
2: Malusog at malakas na katawan, panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas.
4: And now, back

0: Paglolomasyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Pagkawasak ng mga ari-arian at pagkalagas at pagkalagas ng mga bahay, yan ang maaaring idulot ng malakas na lindol. At bilang bansa na lantad sa ganitong panganib, importante na tayo ay handa. Kaya inilunsad ng DOST FIVOX ang Seismic Hazard Atlas Design Earthquake o SHAPE Project na layong gawing mas akma sa banta ng lindol ang disenyo ng mga gusali sa bansa. Sa atlas na ito, makikita rin ang mga lugar na lantad sa malakas na pagyanig. Maging ligtas at handa sa lindol kasama ang DOST FIVOX.
2: And now, back to

0: 7:45 na. Padayon sa pagpamino sa GYPS PD Radio 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: Formula One in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Ang naagid siya ka ng kuan gani, sir, na improvement niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong ng pre-install, sir, ba? I-try lang yung nila, sir.
6: Ang kanang lubricant. Nagayday, kaya ari lang ta sa word nga lubricant.
5: Yes, sir.
6: So, mami, sa usay ka-advise mo sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule?
5: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pariha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas, kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang yun. Labi na gani, nag-on and off ang inyo ang menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation. At the same time, ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipamati. Nawala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
6: Okay, ang
5: gipayaan so, ng... Uh-oh.
6: Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
5: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kaning likod nga, kaning bukog, balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
6: Okay. So, nagkakay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
5: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
6: Arpili, Balamban, Cebu. Milisa, Abadinas, Lumukso.
5: Oh, yes, sir.
6: Dagang kayo. Salamat, ma'am.
7: Yes, dagang salamat, ma'am Abadinas, no, sa nag-testified sa kaepektibo sa Amigos Capsule. Salamat, tugwa na tayo. Oras, may gabi sa tanan.

Yes, ngayong gabi sa tanan. Yes, yes, sa Betty Radio Tuburan, mga taga Tuburan nga naminaw, ngayong gabi palangga. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa tong programa, ngayong gabi, mga taga Negros Oriental. Labi na diha sa probinsya sa Sikihuar, mga ka-K5 na to diha sa Sikihuar. Kamusta, kamusta mga taga Sikihuar? Yes, alang o galang sa tanan, di ta maglangan-langan. Okay, bo naman tag, unsa kay pick.

0: positibo ning atong mga produkto, mga palangga. Amigos Coffee and Amigos Capsule. Wailang-ailang-ailangga, let's go!
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inaagian nga usa ka ginang, usa ko noon siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dahil willing siya muhatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kus gagamay, ma'am? Kisay pa nga to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong band, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa po na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala pa man ko
1: nag nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ako karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom ako.
1: Monay paayak, si ma'am, monay pait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay dili mo inom, no. So karon, ma'am, nagainom mo jud ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay Hyperon man ko. Katunga tayo, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya pwede siya sa hubak, and then, na-allergy man ko at that time, tapos pagkauna ko ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing, and then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee, kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So, and sa itong, unsa kang oras na mamgi allergy, ma'am, gi-attack?
2: Nag-i-attacke ko is alas 10 sa gabi, eh. Tapos, nagipainom ko, na-panic namin at that time, na hinumduman niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing, so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
2: Tungod sa allergy.
1: Lawa, no?
2: Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana, diba kay init man jud na siya, no?
1: Okay.
2: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing, and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imo gitimpla.
2: Oh, usara ka siya hindi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit ni normal.
1: So normal na mo pag inhawa, ma'am.
2: Og ni normal
1: ang allergy nimo pag nawa sa.
2: Ang allergy nako is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol. Oh, di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gamintay na gi ka, ma'am, sa imong baligya, ma'am.
2: Tawo
1: na, ma'am, na baligya ra ka wa kay inom.
2: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1, and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya, wala bang po ko gi-hyper, so
1: wala ka gi-hyper, ma'am.
2: Oh, wala na ko gi-hyper, so, wala po ko gi-hyper, so
1: nakauyon hyper, ma'am, nakauyon
2: na, oh, nakauyon sad niya.
1: So karo nakahuro taga ko sa kakarte,
2: ay labaw pa.
1: So tanan na to siya, ma'am. Siya bayron na to siya, ma'am, no?
2: Oh, nindot pero, siya ang amigo,
1: at least bayron nun, ma'am, pero makaayo man
2: siya. Oh, makaayo kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
1: Okay, ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener, ma'am?
2: Okay, so akong ma-advise sa ilaha, no, is kung naamoy mga gipamati, like kanang di kakatulog, okay. Naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay grasya sa Ginoo, gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
1: Okay, kisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo salamat, ma'am, sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee.
3: Adlaw sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuboran, din do na tay mahinabi nga usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuboran, din siya makapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong Amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix, kay kini si Sir Binting usa ka diabetikong tao, no, nga nag-antos na sa iyang sakit, so na sa taas-taas sa mga panahon, apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee, natabangan gyud taon siya. So sir, Ayong adlaw.
4: Okay, adlaw, sir.
3: Kumusta? O sa may epekto sa atong Amigos Coffee nga sa imong gihambin nga sakit?
4: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni Mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. Mm-hmm. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, o sa'yo mo 400 gani, pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ininom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, naama make it sa, ng sugar, pag testing na mo, ang akong sugar, nakukid down, yung 178 na lang. So, nasyak, bigay. Look, kakuan ba niya ni, niya, kanang, maugyan po to, sige kong inom, niya, kumpiyansa sa ako, kibikaon kong bayo, itas-tas o balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is, nang, down yun.
3: Down
4: yun kay akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me, atong, miaging adlaw is, kuhan na lang, kanang, 160. So nakana ko nga ang produkto is epektibo kayo nang mo na na akong gigamit ton.
3: Sa mga nabinaw karon ato sir, unsay imong ika awhag nato kanila?
4: Ang ako na ikasulti kung naay Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kong ikatabang sa pag-down.

0: sa inyo gulon.
1: Sige, salamat kayo. Ngayon nga batoy mga teksuran, si Sir Binti Galiego, agusas mga nakabinipisyo sa ato ka Bigos 51
2: Skill. Yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
3: Sharon Catalan, sir.
2: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon? Yes,
3: ako diri sa Lamintak Norte, Madalien.
2: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
3: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
2: Sila nakakabuhan na gamit itong Amigos Coffee, ma'am?
3: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
4: November last year. So, happy na ka mag-one year that kingdom sa Amigos.
3: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
2: Ayay, nagkalain-lain sakit. Daghan
3: eh. Oo. Ma'am. Daghan si kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad, sir. Daghan kayo sakit.
2: Pila edad ni mo, ma'am?
3: 20 city, sir. 20 city.
2: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga agipaminaw sa atong, ma'am, sa atong kalawasan?
3: Before, sir, una, ni atake gid labi na ni atake katong din ako kabarog October okay. To din ako kabarog niya nagka edema.
2: Kung say cause sa mga nung din nakakabarog
3: nagka edema ko nang hupo nga ko ang lapa-lapa padung sa kong tuhod nang hupo.
2: Kung saan siya edema, ma'am, ako yung idea da
3: edema is kanang manghupong sir, kanang mutambok siya.
2: Bali, oh, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that.
3: Mogi na siya sir, kay nako history nga na hospital ko dayon na ay na diagnose ang doctor sa ko nga nako acute kidney.
2: Ayan, kay
3: mo ang cause.
2: Ako madonggan, ma'am, basta manghupong murag cause na siya sa kidney problem, no?
3: Oo, sir. Oo.
2: Dayon.
3: Siya, sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na ko na niya coffee.
2: Mm-hmm.
3: Ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mong bisa mo. Yung sakit na po. Mato, ang tanggingan ako. Nag-introduce ako ang nga.
2: Ni-inom mo ko sa kasesye. Ning samot siya sakit.
3: Oo, oh, ni-mula siya. Oo, ni-sakit siya po.
2: Ning hatag siya reaksyon.
3: Oo, oh, oo. Oh, murag ibaldado ko sa akong lawas ba. Ang ako sa ipalpitit. Akong dughan.
2: Okay.
3: Akong kabuhi. Murag bisa mo. Magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ko, okay, nga naman niya akong giinom
2: ng kape,
3: di ko na ni, oo, di ko na ni, murag, di ko na ni kauyan na ng kape, ang saan ng kasing kape, ha, o, taging lang ko sa katang

0: nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. May kuko lang po. Kung mo to, habang nagpadayon ko, for 3 months yung reaction, nakahurot ko mga 5 to 6 boxes, giigunta na ko ang kuan ang iyang reaction.
1: Taas-taas na reaction siya mula ako, no?
0: Taas-taas kayo siya, sir, kay tangod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawasan.
1: O sa mga sakit yung mga gawas atong ipaya, nakupong ka.
0: Oh, gawas atong sa akin niya ako ang major disease na kidney. Nasaan ko ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng post na ko nga.
1: Ulcer.
0: Oo, ulcer niya.
1: Nasa day kay all ma'am.
0: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karon ng kuhan. Huh? Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
0: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayon niya nga akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: So, na normal na siya?
0: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation.
1: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga, sige, inom mo, Amigos 15 in 1, ma'am.
0: Ako kayo nagnakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kayo siya nakatabang. Gihimugin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kay ang sakit ang good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usadyo ko na niya. Proven ako niya coffee niya sa kabatag akong edad. Takang kikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
1: Migraine. Migraine. Insomnia. Insomnia, unsad ka.
0: Oh, okay ka nang natin. Diagnose ko ato before nga na-hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom na ko.
1: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
0: Oh, as in, sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kay sa una. Magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni, balik na ko sa point.
1: Ayan, ibalik na sa point.
0: Ibalik na akong point.
1: Minyo, tama, minyo.
0: Hindi, sir.
1: Ay! Makapapa na ka, anak, dahi.
0: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na.
1: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 copy, ma'am, nga, yung react siya primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, take advice ni mom sa mga listener na to karon, ma'am.
0: Ang ita-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend na ko ang kaning kapihan nga ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang na kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisakit yung names one again, ma'am, si ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
0: Norte.
1: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
2: Hi, bro. May ngapon na si mo, bro.
3: Nga mangyapon mo na.
2: O, taga din, gani ka, bro.
3: Dari, malinaw dos, bro. Balintawak, barangay, Balintawak.
2: Balintawak, Escalante.
3: Escalante City, bro.
2: Ba, pilay mo edad ya.
3: 51 na ko subong, bro.
2: 51 ko subong. Tigamitan ka na, Amigos Coffee.
3: Oo, bro. Mga sobra na guro. 1 year, subong.
2: 1 year, subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Tay, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka, Amigos Coffee, how?
3: Ah, damon batsyag ko. Likod kagawa kagang budlagit, ng kagahon lang sa imo pagbangon, ng imo likod, pertigit.
2: Nga, kasakit likod mo, bro.
3: Oo, likod kakilid.
2: Kakilid? Hindi man dala pa hilo sa misis, how? Sa migata?
3: Ay, no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
2: Madugangan balda? Tay, kamusta pag inom mo sa Amigos Coffee? Ano natabo niya?
3: Nang mga 2 kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na. Dala mo na mabatyagan nga daw mabata, magkagali-balik sini, kagma namin man permisa ka, kapayas.
2: Bote, ano ang sakit sa'yo malikod na dula, Ged?
3: Ah, wala na, okay-okay na. Damo-dahan din ulo brown sa siyap. May tintura sa kagkwa ng ba di repair naan kanika
2: ga ba di repair ka sang salakyan eh amo na na ginain mo ang amigos copy
3: oh naguntat na ko gani inom nga berna at kay nasiguro kong amigos kape
2: ginasiguro mo na instead nga mag-inom ka sang mga ilibnon nga makaubog ang amigos copy na ginatira mo
3: oo amo na ginapukusan ko subong kay
2: Di bawa gratis ado.
3: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
2: Ano?
3: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang amigos ko pe.
2: Dako-dako kayo mabulig. Di. Di kayo ito nyo, balintawak is kalante, no?
3: Oo, balintawak.
2: Di sa, bawa grabe, no? Di, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damo kayo gabas ko kagad.
3: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang mintinan sang amigos ko pe kay ang imo bala gina ubradlaw-adlaw pagkagabi eh, daw lapyo kay katama pero kung makaamigos ka daw saway lang mabangon magkagyapon daw normal lang git way ka ginabatyag.
2: Bo, te, gabaskog git, baskog.
3: Oh, mayo kayo dako kayo na bubig sa akon ang amigos ko pe na.
2: Dugay ka na gamintin sina.
3: Oh, dugay-dugay na. Ita mo, akong box gani nga way labot sa gipanghaboy, 63 na nadra.
2: Bo, damo na eh.
3: Oo, oh, damo na, 63.
2: 63. Ikaw na nagainom?
3: Kisa kung may-ari din malagaw ng mga amigo ko man, nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, ginapainom ko sila panagsalang kay gapangakigmas meses kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo.

0: nakabulit pagi balik sa ila adlaw-adlaw ng Lubrao sa ila misis.
1: Wow. May arak galing Lubrao na adlaw-adlaw. Grabe gina adlaw-adlaw mo na galing mo, misis, bro.
0: May isa, may dirbet, hindi ka ka-absinan pagi na slap, may dirbet mo.
1: Wow, grabe. Eh, ano pilagin ka raw na maubos mo?
0: Misan isa-isa lang, importante, permanente.
1: Oh, pero, so, ibig sabihin, kapigapigid. Ha? Why na ka pangaking si Mrs. masama ka amigos, no?
0: Ah, why na? Buot na kayo, ga panghimo sa sarayon.
1: Pati, sige, sige. Hey, salamat kayo, Brad.
0: Sige po.
1: Sino ka nito pangalan mo?
0: Dodoy Orulan, bro.
1: Dodoy Orulan sa Balintawa, Escalante, no?
0: No, City, bro.
1: Ati, samot na mo. Gin ka salamat, ha? Siki,
2: humahid. Bayo na piinin mo, ma'am.
3: Ah, yes, sir. Good evening. Ah.
2: Ati, ka piinin mo, ma'am, Vicky. Asa ganit ka napita karon, ma'am, Vicky?
3: Ah, naadi rin sa Medellin, sir.
2: Yeah, sa Medellin. Poblasyon, Medellin.
3: Yes, sir. Poblasyon.
2: Ay, yes. Pila edad na to, ma'am, Vicky?
3: 50, sir.
2: 50 plus yun nga, 50 mabiki, walang labis, walang kulang.
3: Walang labis, walang kulang, sir.
2: Okay, so mabiki, usa ka sa mga tigamitan sa itong Amigos Coffee, right?
3: Ha?
2: Usa ka sa tigamitan sa itong Amigos Coffee?
3: Yes, sir. Dugay na, sir.
2: Dugay na. Usa ka, share nyo mo sa Amigos Coffee, ma'am, nga naayo sa imong gipaminaw.
3: Ah, sa akong, ano, sir, dili makadispose, maglisod kalibang. Atraitison pag yun.
2: Atraitison pag yun. O niya, sa pag-inokin mo sa Amigos Coffee, ma'am, na nausta ba na nahitabo?
3: Ah, okay na, sir. Okay na. Normal na nga akong paglibang, pag-dispose.
2: Normal
3: and
2: na
3: then, nakalos kilos ko.
2: Ay, teka, ma'am, sa una, dahil, ma'am, sa wala pa ka nag-amigos, dugay ka makalibang.
3: Ah, yes, sir.
2: Sa usang kasimana, kapila ka malibang?
3: Ah, in a week, sir, 3 times.
2: In a week, 3 times. O yan, karoon mo nga nag-amigos na ka?
3: Every day na, sir.
2: Every day na ka.
3: Twice a day. Oh.

0: Normal na
1: yung mong bowel movement.
0: Oh, yes sir. Until naka-loss ko ng 4 kilos na sir, kaya nag-detox naman ako.
1: Ah,
0: nag-dispose na.
1: Nag-sling usad ka, Ma'am Vicky, mag-inom ni mga Amigos Coffee.
0: Oh, yes sir.
1: Okay, so live daron, Ma'am, sa Hag Radio. Odra, ika-share mi mo, Ma'am, sa mga naminaw na to karon, Ma'am. Okay doon, kamito ng Amigos Coffee.
0: Ah, yes sir. Okay pa sa all right, sir. Kaya ang ako ma-encourage sa tanan nga naminaw karong gabi, no, kay need yun na mag-take mo, mag-inom na ng coffee yun, Amigos, skinny herbal coffee mix lang, try yun ninyo, hindi kay magmahay yun na makainom sa atong Amigos coffee.
1: Wow! So, dagan kay salamat pamigay ka minyo sa ma'am.
0: Ah, yes, sir!
1: Oya, kamusta si Mr. Ma'am? Okay na, sir?
0: Ah, okay man, sir.
1: Gusto na mukatkan sa kamayas, ma'am.
0: Ay, oo, sir.
1: Ay, malita lang ko, ma'am. Yung Mr. Ma'am, ito'y manok, ma'am, no?
0: Naa, sir.
1: Sa una, ma'am, nga mga nag-amigos, manok rin hop-hopon di mong Mr. Di ba, nakahanap mga ito na kumagong, ha? Mayo pa ang manok, kay bukwakas.
0: Ay, yes, sir. Kay mayo pa yung manok. Nung una, hipuin niya ba?
1: Ah, sa una, maulay, hipuhin o hupuhupuan.
0: Hupuhupuan.
1: Ay, Bisaya, Ma'am Vicky, kay mga Bisaya, ang naminaw.
0: Ay, yes, sir. Oh.
1: Sa una, ang manok rin, hikap-hikapon si Mumbana.
0: Ay, yes, sir. Oh.
1: Pero,
0: ay, karon na.
1: Karon, asa may orahon, ikaw orang manok.
0: Siyempre, sir. Ako na, siyempre.
1: Wow!
0: Alam na. Siyempre.
1: Ay, grabe. Ito pa, sure.
0: Instead pa, sir, na pa-edad ta, adili, kay pagbata ta.
1: Sa
0: pato
1: pa.
0: Kaya ko na dyan.
1: Kita kayo galang si Mumbana, ma'am?
0: Romulo, sir.
1: Romulo, humahit?
0: Yes, sir.
1: Ah, so permaminti na nga naanak, ma'am.
0: Kung may type, sir.
1: Ay!
0: Hindi ko, sir.
1: Makakatag-testimony nga ni Ma'am Vicky humayin niya sa lungsod sa Medellin. Ngaway lipod-lipod sa unang panahon, masukur siya sa manok. Idol Roger Vicky nga siya. Ihaon ko na lang ng manok. Uy, ang manok may una, hikap-hikapon.
0: Mag-sure.
1: Pero karon, okay na, Ma'am Vicky.
0: Okay na, sir.
1: Bahalang na yung manok, imong bana. Basta ikaw, di unahon.
0: Alangan, sir.
1: Nagagay, salamat, ma'am.
0: Yes, sir. Thank you, sir.
2: Mga kahigalaan, mga naminaw karon, ako gining naobserbaran sa akong paggamit na ini. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis. Kaya akong tiil mo, hubag, gini siya.
1: Arthritis, Kuya Rolly?
2: Yes.
1: Kunya... Ay, by the way, sa Kuya Rolly, kalimot ko, Kuya Rolly. Pinang edad din mo, Kuya Rolly, marayan?
2: 57 na, akong edad karon.
1: Okay, 57 anyos, no? Gikan sa lungsod sa Asturias.
2: Yes, Asturias, Cebu.
1: Asturias, Cebu. Panayon, Kuya Rolly.
2: Yes, akong arthritis, mahubag yun ay kong tiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gina ko sa Amigos, wala na yun, hangtod ka ron. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo, paggamit na ko nini. Unya, wanag yun ko nag-antos sa kasakit sa akong arthritis. Wanag yun siya mahubag, wala mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako'y kidney problem. Sir Angel, then kanabi ito, magbarog ko o ganang dugay, mamanhod akong mga tiilan duha.
1: Wow.
2: Ikan sa mga paingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
1: Punta kayo mong kidney problem at kaya rolin marayan?
2: Akong kidney, magsulsol akong hawak. Kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 oras, 3 oras, barog. Walay problema. Gikan sa pag-take na kong Amigos Coffee. Dili na hambog, tinuod na.
1: So, proven at tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong Amigos Coffee.
2: Yes. Unya, lastly, ang kanang kinagkatay kapaya sa matagabi eh.
1: So, para?
2: Yes. Didara naman ta, natural mangina. Unya, lahi na yun sa batanon bata. So, na-probe yun na ako. Kaya ini katuon sa king kumuinom aning Amigos Coffee buntag, unto, o sa dayong katulog. Kaya kining Amigos Coffee, mga kaigsunan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
1: So balik ko kay Kuya Rolly Marayan, samtang natulog ka, nagkatkat kay kapaya?
2: After sa panihapon, mga tuog na, mukatkat, dahil yun pagkakadlaon, mukatkat na sa pag-usap.
1: Pato pa Kuya Rolly Marayan, sa usa ka gabi kaduha ka pugatkan sa kapayan.
2: Yes, bahala dili sa gunson pero kaduha gyud.
1: Oh. Ay grabe, oh grabe ka. So say advice mo kay Roli Marayan sa mga palihas nimo pagigaron 55 no 55. Okay jud yes. Dito na kami dot kami.
2: Yes, tinuod na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-edaran. Dila na mo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-edaran, diya. 50 edad pataas ang Amigos Coffee na probe na yun. Nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
1: O yeah, Kuya Rolly Marayan, ha? Si Ma'am Kate Felisti, nagtanaw sa kong live. Nagkaanak po siya, wow! Probe na tested na na ko, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, tinuod yun. O, dili ni Hambog, dili ni ingon user ko. Kundi tinuod gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
1: Okay, so daghang kay salamat kay Roli Marayan, ha?
2: Yes, daghang salamat o maing gabi sa tanan.
1: Poblasyon sa talipon. Kisa'y pangalan to, ma'am?
3: Nelly Gulyudo Bungato.
1: Tagadihan din to, ma'am? Tagadihan din?
3: Oo, dito siya ko. Nado ko mong residence dire. Napo ko yung tindahan nga gamay.
1: Naapo yung tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta na mga ilan po gamay ni mong detalye, ma'am? Kamusta man ni mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba patatong ipaminaw, ma'am?
3: Ang nawawa, di ko nagsakit akong likod, akong hawak.
1: Ah, katong ako talaga,
3: Amigos? Ito akong tiil nga magbinhod.
1: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawahod.
3: Oo, oh, nawa. Oo, oh,
1: may nawa, ma'am. Ang tiil, orang binhod.
3: Binhod, nagi ka ng, ka na ba, ilagaw, di ba? Binhod ba? Nawawa, ma'am.
1: Okay, sa pag-inom lang, eh, pila pa kakaadlaw na ginom mo kami ng coffee, ma'am?
3: Almost 1 week.

0: Ah, so ato na yung moto ka na gabi, good ma'am. Sumsum ka, mangihi ka na gabi.
1: Oo, oo. Mas, hindi na ko hapit mo yun ang tubig, ikapoy batog.
0: Ma-disturbo kayo mo noya. Sa inyong nagkakamigol copy, na-control lang yung upang ihi-ihi ka na gabi.
1: Oo, na-control lang. Oo, oo. Murag na normal na ba?
0: Na normal na siya. Pila ka niya edad na to, Ma'am Nelly?
1: 58
0: years old, okay. Ano yan, ma'am, basta pa ilang ilan itong ikasyer na aming good copy. Ako balita niyo, ma'am, hindi na, ma'am, no, high blood, ma'am, no?
1: Oo, kani ako tibirahid na dyan, ako din sigiging mga suway lang dyan, ani, wing, kay, basin pa di ay, di na ka mag-maintain kung tambal, kay, kung kanang dyan labad, sigig labad siya, oo, narang-arang man ko, no?
0: Narang-arang?
1: Kung siya pasultihan, sir.
0: Ah, sige, sige, sige, ma'am, palihog ko nung ubahatan niya, ma'am, para ato dyan lang matawag interview na yung kauban niya. Hello?
2: Hello, sir?
0: Ah, yes, may good morning. Ito'y pangalan to, ma'am?
2: Si Ruina Manatad, sir.
0: Ruina Manatad, lumansan sa taga-Talibon, Bohol.
2: Oo, sa Malsaysay, Talibon, Bohol.
0: Ay, okay, ma'am. Pila ilan na to, ma'am Ruina?
2: 45, sir.
0: 35 years old. May gani kayo, wala na 38 na. 35. Kamusta, ma'am? Masagi, paminaw ni mo sa iyong panglawas, ma'am. Katawa pa ka na gani, good coffee.
2: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, wag gani ko ma-vaccine, kaya tungod sa katasang dugo.
0: Mayroon sa tayo. Ano niya?
2: Diya, pag... pag-abutan niyong umi-amigos coffee, agipakon kong ate.
0: Di pa inom ka, ma'am?
2: Oo, oh, diya. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
0: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo?
2: Oo, oh, diya. Kamis kino, na tingako primero kay... Ahong ini, baka ni yellow.
0: Yelo, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay?
2: Oo, ma'am.
0: Sige, ikay sa laytay, ma'am. Sige, go.
2: Kanang, witahad lo, bidawa na, gawang katungon, kanang murag pili kong kapoy ba?
0: Okay. Ayun mong blood pressure, ma'am, tapos naman.
2: Oo, oh, mauna, sir. Ningos ko dyan akong BP.
0: Ay, pila na ito yung BP sa una, ma'am?
2: Na, mabong 200, sir, over 118.
0: 200 over 118. Lumabag mo siya yung naglapad yung ulo.
2: Oo, labag kayong ulo, sir. Basta lain, magsuka-suka ko. Kanunay ko ka-absen, dire.
0: Karoon, mapila na yung BP niya, mapila na yung natibra niya.
2: 160.

0: Yes, sir. Over 90 na la.
1: Wow! Congratulations, ha?
0: Oh, kalis gino.
1: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at least, dili ka siya kayo taas. Bago na natong 200 over 180. Ang over niya, 90 na lang. Dito po kayo taas. Okay, so, usay ka suntini mo sa Amigos Coffee, ma'am. Makatapang gin sa to ang paglawan. Alam sa mga naminaw karon, ma'am, kay live ka karon, ma'am, sa Radyo Bandira. So, tanan-tanan nga, naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am. Tunggan ka nila. Ya exclusive ra bagini sa telepon kay Nadia sa inyo nya live sad kagaron ma'am sa Hot FM to Bicol Bohol. So unsa ika sulti ni ma'am sa tanang naminaw sa duha ka istasyon ang karon ma'am?
0: Ah, gahaw lang ika sulti sa inyo nga mugabit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayo sud sa lawas.
1: Okay, no, so nakatabang jud ma'am sa tanan ni mo gipaminaw sa imong panglawan.
0: Oo.
1: Ay daghan kay salamat ma'am Rowena nya. Kalihok ko ni ma'am Nelly mga Hello, Ma'am Nelly. Hello, Ma'am.
0: Hello.
1: Ay, yes,
0: good morning.
1: Ha, so, mga ina ko ni mo, Ma'am, unay ikasulti ni mo, Ma'am, sa kinatibukan na nina oran sa Radyo Bandira, ang Hot FM. Unay ikasulti ni mo, about sa Amigos Coffee.
0: Ipon ko nila nga mag-gamit yun sila sa Amigos Coffee. Nga, dasag ko dili baligya, sir, by cartons na lang ako, ah.
1: Ay, daga salamat. So, karon mama, nakanindot, kaya nakatabang pa sa imuhang panglawas, nahimok pa ni mong negosyo ang Amigos Coffee.
0: Oo, sinodid sir. Nagkwanto ko sa akong mga brothers and sisters, nga, ako gusto sila papalitin. Ako silang istoryahan nga, akong mga isunto sa Cebu, akong gitahibaw, nga mauna, kaya diabetic matusulan nga, arthritis on. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ato sa Cebu.
1: Okay. Sige, Ma'am Nelly. So, dagagay, salamat. Okay, dagagay, salamat, Ma'am Nelly, dito sa public market sa Talibon.
0: Sige, sir.
1: Salamat, Ma'am.
2: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap na mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Well, coffee mix. Be back.
3: Balit na kita.
4: Yes, daghang salamat no sa mo ang mga testimonya. Inom na ta mga lods, wa na ilaing kape nga adunay vitamin C ang kape nga para sa bata sa tigulang. Yes, Amigos Coffee mapalit diha sa nagunang mga butika parmasya. Ingon sila lahi na mampuning tingog ay anak manggid na. Sir Anli Pops, unsa ni? Batil-batil, unsa ni batilon? Ang itlog batilon. Uy, itlog ba ya akong sudan buntag hapon udto gabi, Sir Anli Pops? Himo na gitang manok ani ba? Duda ko murag ako isunod bang itlog na Sir Anli Pops. Sige na, di mawa ang itlog. Itlog every day. Kani si Sir Anli Pops sa Digiran, so paldo-paldo ni kay kada adlaw ni na i-order og itlog sana all. Kuya Nals, ikaw dyan, paldo na ba or talo na? Yes, Amigos Coffee, ha? Huwag na ilaing kape nga, doon ay vitamin C. Ang kape nga kauban na nato, no? Pila na katuig. Mag 7 years na tang kauban ang Amigos Coffee, mga lods mo. Nang, tara!
3: Amigos bilang ang number one sa tanan. Google niya ito mamatulan sa tanang kapisik.
4: Yes, tara-tara, ha? Gani na. Atong nabatian ang mga testimonya bahin sa kaipiktibo sa Amigos Coffee. This time, mga lods, arita, hogarita sa pagpabinaw sa kaipiktibo sa Amigos Capsule.
5: Hi, good morning.
1: Yes, good morning, ma'am. Isa kayo yung pangalan na to, ma'am.
5: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
1: Melissa Abadinas Lumukso.
5: Ah, yes, sir.
1: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kadapit niya sa Balamban, ma'am?
5: Arpili Balamban, sir, Cebu.
6: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita ng kwanto, Ma'am Melissa Abadinas, doon

words nawa tuod siya. Pero nibalik naman sad. So ako alang gi agwanta sir niya nagkuan lapod ko nag take sa ako alang gyapon to gipadayon ang ako ang kuan kaning amigos coffee sir kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pag bati na ko nga naday amigos capsule unya naapod siya isang cup nga pwede pod siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir after ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir. Bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Naganam-nam siya og kaning kawala sir padung sa ako ang lubod. Agari na gani sa ubos gani sir gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule.

0: pad. Usa ka pad, sir.
1: O usa ka blister pack.
0: Oo, kanang na po, kakapsul gani, na po, sir. Gising din na ako. O buntag ug hapon akong inom, sir. Buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog magugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot to nga hing kuan ko, hing dry lang gyud pod ko.
1: So wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
0: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud, mao nang wala na gyud pod ko nagpabiya sa kuan kaning igos capsule. So ikaduha pod nako, sir, no. Mo share lang pod ko, sir, para pong maka ang ubang pod nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan, sir, kaning ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo po og kanang kuan ra to, sir, dala to usa po tong kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako ato, sir, og take sa na po gali ka capsule, sir, again. Ala, nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na, sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dakugid kayong tabang, sir.
1: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag inom mo yung Amigos Capsule na normal na, sir.
0: Oo, kay since December, sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
0: 49 ako, sir. So mao gito to nga
1: ang to angay nagi magmenopausal, no?
0: Oo, sir, nagtuog yun ko nga mao gyud toy dala pod sa premenopausal nako kay wala na po nag menstruation. So mao to ako lang pod nang giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang gihapasapasan. Pubalik man gyud siya. So mao to nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing try gyud ko, sir. Ang reaction gyud ato niya mao gyud tong ako ang kanang lubot na padung dire sa lubot. Naog siya, sir.
1: Sa lubot, sa tiil or sakit sa hawak.
0: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya nakahurot lang gyud ko og kanang katulaging na po ka capsule na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya na kuan na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So karon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta maka ko ana mo dagayday na sad ang sapa.
0: Sir, dako ang ko answer no na experience kay nagnormalize na kanang ako ang menstruation, sir, nagbalik na sa monthly period nako. Okay ba ya, sir, kanang feel nako pura na madag bagong dalaga ani. Mao pud ako ang experience, sir.
1: So mura nagbagong dalaga, so ko ana kaning sa ato.
0: Mudagayday na gyud, sir.
1: Mudagayday na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadtong sa time kadtong wala pa nang kuan, sir, kadtong napakoy di pa mati na kadtong lumbar pain na ako, sir. Mobalibad gyud ko, sir, kay kapoy man unya bali na gyud bayang sakita gyud unya. Ku ano, dry gyud siya, sir. Honestly, dry gyud siya.
1: Dry gyud siya. So karon nga naka Amigos Capsule, ma'am. Nibalik og kuan, dagayday.
0: Yes, sir, makakuan gyud ka nga kanang naagid siya kanang

0: Gani sir, na-improvement o niya. Lubricant food sir, honestly lang. Sa katong na-premise yung sir ba? I-try lang yun nila sir.
1: Dilila ta ng kagayday, kaya arila ta sa word nga lubricant.
0: Yes sir, yes
1: sir. Sama rin sa unsay ka-advise mo sa mga... Unsay ka-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Pareha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kalang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kaysa ako, ako kayo kong pagduo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang Bisayaan so, ang Bisayaan ng lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
0: Oh, kaning likod jud sir, kaning naagib sa taliwa gani sa atuang kuan kaning likod nga kaning bukog balik yung sakita gyud ana sir. Grabe gyud ka sakit.
1: Okay. So, nagkagay salamat Ma'am Melissa. Taga-asa ganita Ma'am Melissa.
0: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
1: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumokso.
0: Oh, yes sir.
1: Daghan kay salamat ma'am.
0: Ang daghan pod kay salamat Sir Angel.
1: Hello pre.
2: Yes.
1: Mayong udto or may adlaw ni mo di idol. Kisa itong pangalan doon?
2: Pangalan ko, Buyas, Carlo Bungkak.
1: Carlo Bungkak, no, diha sa asa ginanyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
2: Taga Tutulan, Dawis na, Kuya.
1: Tutulan, Dawis, Bohol?
2: Yes, Kuya, yes, Kuya.
1: Yes, Tagbilaran mo, tanaw, Tagbilaran, Bohol, no, kay para klaro, kay mas ilado ni, kaysa Tutulan, Dawis, no?
2: Tutulan, Kuya, Tutulan.
1: Tutulan, murag Tutulan, murag Tutunlan, dahil. Totoo na. Pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako nga, kuhan dito, ako nga balitaan. Nga nag-inom, guno ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sa may effect sa Amigos Capsule nga imong ginom, Carlo?
2: Sige kuya, so, ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April, katong tinatag ka o ganang ko, ano? Kanang sample nga at the same time nakapalit sad ta sa Amigos Capsule. So muto pa yun akong gitry ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo kabuksulod. So pag first mga 3 capsule siguro kuya pag-inom nako murag na-feel nako nga na ay something nagwan sa kuwang dito ako ang digestion.
1: So, may mga na ako ng luhang digestion.
2: Kay okay. Na pagkahumando ko ya nakaduong ta sa CR niya moto na amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw no nakita na ko nga naay mga bula-bula.
1: Okay onya niya
2: di sa ko ang kuan kanang
1: pag unsa man na imong digestion nagbula-bula unsa man nagdaanag sabon.
2: Dili ko yan, so murag feel ako kuya, murag ga-detox to siya.
1: Nag-detox sa imong lawas. So, yes. Pag sa itong Amigos Capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
2: Yes, kuya.
1: Anya, sige, para yun.
2: Moto akong higuan, kaya nakaroon ko ya, ang nakanindot na is, moto murag nalami na ang pamati sa kuwang panlawas, natin mga pamati-pamati po nung, kanang usay sakit na itong panlawas, sakit-likot, nga na. So, karon namatikdan ako nga murag okay yun ang Amigos Capsule, no? Kay nawa yun.
1: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule?
2: Yes, epektibo dito kayo yan, no? Kay tungod kay ang mga ingredients dito sa Amigos Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas ning complement pa yun. Tungod kay naadi ko nakita ng ingredients si naadi ni siya ay vitamin C.
1: So which yeah, is naadi vitamin C. So naay pangutana si Anli Papko Idol Carlo. Ingon si Anli Papko kamusta kuno imong manoy nga nakainom og Amigos Capsule?
2: So, kung nag-iapo ko yan, no, kaya nang nakarindot na nung sigitag, well, nakainom dag amigos capsule, mura magsigig yung pangita ni ato ang kuan, ato ang kargada.
1: So, sige, pangita. Kisa may ipangita, anak, yung si Alipap ko, na si Alipap ko sa live siya, kinsa ko na ipangita sa imuhang manoy.
2: So, pagkakaroon ko yan, no, nangita po ba kita o ato ang kuan, ato ang pares. So,
1: ayay!
2: Pati, nata yung mga nagpaminaw nga kuan, mga
1: sinunod.
2: So, na-open na pa na kuya, open.
1: Na-open na panawagan, Alipap. Katawa nga Alipap ko eh. Open, so sa ato pa, willing, ang sana, kanang willing to mingle kakaroon.
2: Yes, kuya, yes, kuya.
1: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para, basitay mo, dial ni mo.
2: Ha? Ito ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpaminaw karon.

0: nga mainom, makasinati yun nga doon na yung effect.
1: Yes, kuya, yes, yan. Dito ko na-miss kay katong bula-bula day, ang kuwan ay na explanation din nung nag-detox na yun na siya, basta na yung mga ma-appeal sa imong hugaw, true enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
0: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop, na ako nung si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, ano sa may masabi ni Juan na Carlo?
1: Kuhan ang kuya no? So ato araman ang kuhan?
0: Ingon si Carlo, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon, i-share lang ako kaya. Ito na naman nag-comment natin, nanginanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, amigos, capsule interview, dili ni uyab-uyab ah.
1: Pinag-uyab. So, wala tanong, so, nindot-tid ang amigos capsule kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa amigos capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
0: Para sa tanan. Proven and tested, idol.
1: Yes, proven and tested. Yun ako ang amigos capsule kuya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot-tid kayo. Saya itong dalit. Aka po yun, makatog tal, malami sa dimuhang tog. Usa gina sa napamatudan ako nga... nga nindot yun ang pag-inom nito sa amigos capsule.
0: Ah, sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang amigos capsule, dali na makatog, Carlo.
1: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
0: Yes, talagang kayo. Salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
1: Yes, kuya. Sa tutulan daw is buhol.
0: Yes, talagang kayo. Salamat.

Yes, ganito kayo salamat, Sir Carlo and Ma'am Melissa, no? Umaga pa lang. Amigos, amigos, capsule na mga higala. Ang atong amigos capsule 12-in-1. Sa galaw, sa amigos, 12-in-1 ang ating amigos capsule mga lods. Mix of herbs and fruit extracts. Manang hindi basta-basta ang ating amigos capsule. Kung ang atong kape is 15-in-1, inyong gibalik-balikan tugod sa kaepektibo kanindot sa atong amigos coffee, how much more sa atong amigos capsule? Labi na sa mga naminaw nga dili hilig og kape. Namang gidili mga peso para sa iyo, ha? Para sa iyo ang amigos capsule. At the same time mga lods, no, sa mga nangapipod, pwede po na ninyong i-partner ang atong amigos sa coffee and amigos capsule. Kung naghahanap kayo ng perfect food supplement na i-partner sa Amigos Coffee, Amigos Capsule na yan. Yes, mapalit diha sa nagunang mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Arita sa mga taga-Siquijor.

na diha ang mapalit diha mga lods sa kuano AG asa niya diri sa kuan diri sa Zakemed Pharmacy niya na po diha ang Capricorn na 22 store diha lang sa Sikihora mapalit usab mga higala sa

Yes, mga taga Sikihor na diya sa Ponce Pharmacy diha lang sa Lazi Sikihor. Napo diya sa Saras Pharmacy diha gyapon sa Lazi Sikihor. Niya na po diha ang Kreska Drug Station. MR's Drug Store diha sa Sikihor available ang atong Amigos Capsule, Amigos Coffee. Sa atong mga higala diri sa Kabangkalan, mga kabantayan na stick dyan po mismo sa ating station. Hanapin niyo lang po si Kuya Nauds. O niya, mabibili or mabakal din po sa Farmacia Negra ang ating Amigos Capsule, Amigos Coffee. Sa mga taga-Tuburan, naadiha ang atong JJKL Bake Shop, 234 Store. Jawa's Bake Shop diha lang sa Tuburan. Hawak mo. Mga taga-Asturias na adiha sa Alsado Mini Mart. Mapalit usab diha sa Ilo General Merchandise. Napo diha sa Tasi General Merchandise available ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Yes, adunay pangutana ha. Namagin na mga pangutana, mga gustong mag-dealer. Tawag or text mo yung mga lods. Tawag, text lang mo diha. Sa 0927, duha ka 0, 4 ka 8, isa ka 9.

Yes, amigos, capsule, amigos, coffee, completo, ricados. Nandito na ang para sa iyo. Yes, no, mapalit biha sa nag-unang mga butika pharmacy. Wala tayong igong oras, mga higala. Daghanagang salamat. Di na ko magdugay kay mang hipos na ta. Ugma na pod. Ugma na pod. Mga tulog po tano, kay ganina pa ta, street. Yes, maraming salamat mga ka K5 News FM sa mga taga Siki Hor. Daghang salamat. BT Radio Tuburan. Daghang salamat din Juran. And sa ating mga kabantayan na stick sa Kabangkalan. Damong nga salamat, Kuya Nauds. Kauban ng inyong DJ Beray and si Kuya Angel. Daghang salamat. Mayong gabi is sa tanan.

sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay nga na hindi mo kami iniwan, pagkus kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tanging sa iyo lamang, Panginoon.

patuloy niyo po kaming samahan, palakasin at pagtutumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay aming itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan sa lahat.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned.

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili paunta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
1: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipangingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipangingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
2: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Musa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
1: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmabdos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
2: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May

Kalayo, kalayo mo sa mic. Uy, nga naman ka, kalayo man imo. Tingog, bankol. Kalayo sa mic. Ay, good morning, good morning, good morning. Welcome sa mga programang mga pamukaw. Hadri lang sa naginosara o ka pinakakusog.

Regional Radio Station 3 sa lungsod sa Tuburan. Ang DYPS 98.1 na BTR Radio. DJ Roland yung kaban. DJ Roland inyong kaoban. Narungan ng sulte ni Joy. At ito tala sa iskirong abunsag. Magsaba-saba. Taas inyong tagsa-tagsa ka mga radio set. Uy. Uy, ang syagit eh. Kamusta man tayo? Happy 54 Barangay Kutob sa maabot ni atong pagsaba-saba. Welcome to nga programa ang mga pamuka. Bango na, bango na, bango na, bango na, aim. Tada na. Sa mga DJ, ang lansa nga numero 6 gagi panghikot sa inyong mga moskitero. Ang sa inyong mga tindahan ipang lock. Diya, ang uso ba na ron? Wala naman na mauso. Ay. Uso gaya po na ron. Ay. Hala, pamainit tadi ha. Og sugdi nagsayaw. Kay hatod na size na magsinayaw yan eh. Alas size, alas 5 na eh. Tara, tayo sunod. At ang aras sa alas 4 by the city na sa Kabuntagan.

0: Let's get physical. Physical na bitay tulad na. Ay, ano sa epic ko ganina, no? Adlong Martes, Merkulis naman naroon. Ay, saban eh. The city man eh. Sorry, sorry, sorry. Ako to nga na i-klase nga sa'yo di hala. Bangon na mo, ay! Bangon na mga bata di. Paras kong anak dito nga si Mon Mon. La, bangon dong. Ano bitong lugi ka na to gabi eh. Among-among, huwag ka pa. Ayon tayo mabilyaran. Ay, ma'am, sarami pin. May buntan niyo. Matod pa niya. Good morning, DJ. Mamuka lang ko sa akong anak. Akong mama, anak naman noon. Realme PS o sa akong nanay Amelita Pisyaw. Itatay Constancio Sotones Jr. Diyan sa Mulopolo Bugas. Awi, salamat sa magbasa DJ Rekus Kugsong. Tuha, ikaduhang bathala ko nung higa, oy. May bunta din mo, ma'am Sarah Mepin, ha? Ma'am Sarah Mepin.
1: Sapit mo ko, eh. Ano man eh?

0: sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og acid?
1: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
0: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
1: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15 in 1.
0: Ha? Unsa di na aanak kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
1: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, ganito't ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: When you visit Uburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay 8, Uburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos.

0: suites. Ideal for families, this room accommodates up to 4 guests with 4 single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw mga higala, ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente basin na kini mga panit o labaw sa tanan.

0: PG Radio.
1: Your station. Oh, all day.
2: All day.
1: Every day.
2: Every day.
3: Adalah mong request sa Ma'am Amelita Potas Mesa. Pasinsa, unahong kita ni mong request. Ah, matapos yung good morning, DJ Roland. Pa-shoutout na di ay ko sa akong mga anak, mga apo to sa Cebu, DJ, o diri sa Kalangahan, Michael Jimenez, o sa iyang bana, o sa iya, o usa nila. Kaanak, o request yung song, boys, dara, ma'am. Thanks, DJ Roland. Mabati, ma'am. Sir Babi, pasaya, Sir Babi, ha?

Itier Radio. Oras alas sa 4:41 na sa kabuntagan. Bangon na itong ang nai mo lakaw, nai mo duty. Hala, bangon na way. O katong eskwila, mga bata, bangon na mo na mga high school. Sa iyo kinaklase na bala, size. Mga bang high school, size ang klase, di ba? May buntag yun diya, bangon na mo. Ano tani ma-ara Munaris, good morning DJ Roland. Mamuka ko sa akong igsoon chon na Munaris sa Bernabe. Ingon man sa akong Mama Lydia o Mama Lydia Ortizano Munaris, gika na ni Ara Munaris sa Katobaon Tamboilan. Request kong song pangkitaon. Salamat DJ. Mabuta ma'am. Good morning muna ma'am ha. Ma'am Ana Moral, good morning. Mata ba niya, good morning DJ. Mamukaw lang ko sa akong mga silingan. Request kong song Inday Kunching. Salamat sa pagbasa DJ. Mabuntag sa mga silingan ni ma'am Ana Moral ya. Sa Maghan ay Tuburan. Good morning. Ari tani ya ma'am. Realme PS. Matapanya good morning DJ. Mamukaw lang ko sa akong igsoon na Rachel Payne, Marlon Pinog sa akong mama Amelita Pisha og dila ni Ati Kathy.

9.1 na BTO Radio. Mama Ara sa man, paningot na ka niya. O, katong gusto mo sabay niya nila Mama Ara Moral. O, ana mo nare sa lasayo na mo da.

Billy Jeans, ma'am. Alas sayo, ma'am. Hi, good morning ko ni Sir Christian Agabon Idanyo. Matapanya, good morning, DJ Roland. Shout out ka nako Mama Lydia, Papa Alfredo, marry me. Shout out sa all Idanyo family, Agabon family, sa akong self, nga nag-init og tubig while nag-paminaw sa BT Radio Sitio Pine Tree, Purok. Mang higata, mang higatagon. Ang sam na disag din pagalitik. Mang higatagon. Barangay Punta San Remyo, Cebu, Palayoga, Play Square Room o Gakinsa siya. Salamat, DJ. May buta mo na, sir, ha? Christian. At ang isunod din mong request, sir. Sayaw, sir, ha? O while nag-init yung tubig, sir. Kanya pa, mainit naan, sir, kay Basiga. Maluya ka, sir. Sir Christian, Agabon Idanyo. Mamamilita, ha? Sorry kayo sa imong request. Sorry, ha? Kasi na, namali-mali

lagi eh. Sir Babi, wak mo sayo. Sir Babi, sayo dia Sir Babi. Ay, Julian Canicon Junior, membuntay wa boss. Oga, Irma, lahoy lahoy, og ni Rin Rin, membuntag. O, taray mo request, sir, square room. Sir Christian, agabon idan nyo. Sayaw eh, sir. Wal nag-background sa imong kwan dya. Ah, background naman. Wal na mainit eh. Background naman. Nag-inog og tubig. National Founder, Binancio Laman, sa Tonggay, membuntag. Paterno Gerardo, Guadalupe Gerardo, og ni Roland Gerardo, a.k.a.

0: Kuya Rom, request si Sir Christian, ah. Oh. Sir Christian, akong bati dahil Sir Christian, ha? Paningot mo siya. Honey B, may buta mo na Honey B Tapil. Og ni Kuya Lucio Hinon, may buta mo Kuya Lucio. Og si Christian Jacobo, og si LG Hinon, may buta na sa Molobolo. Oh, si Orba kayo si Kuya Lucio, no? Ate Honey B, wala mo hapita ay mong akong bayan sa imong isda, eh. Lakaw man ka. May buta na ate Honey B, Aga Leo Montibon, Kuya Leo may muntag dia o gati lang din sa magpuyo dia sa karidad may muntag. Boss Arnold sa bandal dia sa barangay Mangga o siya mga anak dia o siya mga handler may muntag. Aga Boss Pirot Kasas siya ni Ati Vera Kasas sa Prodilo na o ni Arman Montibon, Clinton Rinrin o ni Flor o ni Marvin. O siyempre sa upat ka anak ni Marvin o ni Flor may muntag.
1: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1. 98.1.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

that they were best 90.1 BTR Radio. Matsu Dancer, nigga. Ay, may muna na Sir Kent, song ka ahead. Kumusta mga Sir Kent? Nag-duty ka lang, Sir Kent. May muntag ni Maria. May muntag sa tanang mga kapulisan rin sa lungsod sa Tuburan. Og BEP, og mga Coast Guard. Og sa anda, may muntag sa diha. Sa mga guard lang, nag-duty ka lang mga oras. Gabi eh, may muntag yung tanang dihurot. Og sa Mrs. ni Sir Kent, nga si Ma'am Flor. Og siyempre silang anak si Max.

alas 5 na sa Kabuntagon. Siya talaga ni Ate Helen Lariosa, Kuya Jerry Lariosa, uslang anak si Christine o si Christian niya sa wala timon sa Babuyan, sityo Matno, Barangay Putat, may Muntag. Og ni Amay Lariosa niya sa Kuan

0: 89.1 BTL Radio. Ay, siya tatawag ni Mama Maribela Lanoria sa Labrador. Matapunyay, hi, good morning, DJ Roland. Mamukaw lang ko sa akong mga silingan o sa akong pamanalang pamilya. Family DJ, request song, payag, loyo sa buntod. Salamat sa basa, DJ. May punta ni Mama Maribela Lanoria sa mga anak ka o si mong bana. Ay, may punta ko sa mong papa.
1: Pagbibili ko na talaga.
0: Good morning.
1: Nagkagatakot eh.
0: Arnel Sokere sa Barangay Mangga o Tatagotwal sa Barangay Dos, may buntag. Ido Pagado by GC. Jonel Butaslak, may buntag. Igong Diamante, Dairisa, De Pim Pim. Good morning.
2: 90.1 BT Radio. Be strong. Subok na.
3: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa amua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
2: Betron, subok na.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Si Sanjin Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
8: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilib yun, sir. Naghaplas kong sa liniment. Dala-dala ang yun na ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan po sa baho. Kumutan yun ko. Si Sanjin Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
7: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa said Marketing Incorporated.
9: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likay ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
10: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: PTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm, mm-hmm, and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX, mm-hmm, kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, mm-hmm, karon mupati na ko kay it happens to myself.
1: PTX 500.
3: Start your day on a fantastic note.

0: Ako ikaw nga bathal.
1: Ma'am, sa ramang bin, daray mo nga request, no? Wow, ka intro. Ah, siya talaga ni Boss John Mar Bangga-Bangga o ni Ma'am Maricel Bangga-Bangga diya sa Barangay Magatubang. Good morning nyo diha, ha? Ay, shoutout ko sa kanang naminaw ron sa atong online, no? Sa Regidat Garden. May buntag yun talaga diya, hurot. Ikaduhang bathala, o. Oh, makarilita sila. Ay, kayo mga bisaya ang nang naminaw. Naminaw sila. Bisa sa gawas. Oh, uban na sa gawas, biya na. Aladra. Basta makapapinaw sila sa Beach Radio mura sa Dasa, Pilipinas, no? May bunta ito nyo talaga. Tanan nyo diha sa ako, ano, sa Jen Mundapita sa kalibutan. May buntag. Alam, may buntag sa muab sa inyo. May gabi sa inyo. Basta, may pagpapinaw na lang. Good morning. Aga Terry Libria, Bilina, Butas Lag. Good morning mo diha, ha? Ma'am Alma Libria, Kuya Edwin Libria, Family Impact, Leo Dinis, Ellen o Drake, Rinsian diha sa Barangay Lango. Yun, may good morning. Gihin mo ang sad aron na pakyas doon. Request ni Ma'am Kuan. Ma'am Realme PS mo siguro ni. Ma'am Realme PS, saray mo request, Ma'am.

0: Kinsa siya, Sir Christian Agabon. Mauna yung request, no? Ang siya tali ko nila ni Arlene na lumakang, siya rin Jin lumakang, Jin lumakang, Muhado tayo, Victor, Mulero, Nay Pursing, Mulero, Riboy Pipito, Merle, Pipito Jr., Lisa, Ogni, Imran, Ogni, Shari, Kulyamar, may buntan niya sa Wangan Dos, no? Good morning. Kaba ni Boss Jimmy, Ogni, Mama Arlene na lumakang, Samuel Ochaga, sa Barangay San Juan, good morning.
1: Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
2: Pero kung naminaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and

DYP es 90.1 BTR. Ito oras na alas 5.38 na sa Kabuntagon. Shoutout ko sa mga anak nagkaon ron, si Monmon. Ang higa, oy, Monmon, bot, oy, oh, Jeep Andre de Monmon. Eke Monmon, Jeep Andre bot, oy. Oh, nagkaon siya, kiklasin sa diya ko no, eh. Eke yung lumakang sali, lumakang may buntaga, Jerry Mercado, Mamberla Mercado, sa Wangandos, good morning. Diya sa kapihan ko sa monitor, diya si Boss Iko Lagnas. Ma'am nila Lagnas sa Consia, si Consia, alam maron. Cap Nelson Coligado, Consia, Sandro, lumakang ikagaw ni Boss Jimmy, lumakang may buntaga, but, daw di parone, ma'am, hinya parone, may buntag. Nanay, didingnan nyo, diya sa Remio, may buntag, ha?

TYPS 98.1 na BTR Radio. Ay, naday pa ako anday. Public service, no? Kaysa sa nakapunit yag Samsung A25. Plastic transparent ang iyang casing, no? Wasa ka klaro sa iyang muraga, sa iyang nalimot, sa iyang color, sa iyang cellphone, no? Pero nahog ni siya pa doon sa Sarimihi, no? Pero iyang kitray sa iyang laptop, dapit ko, no, sa manggadget ko, no, ang area nga nahulgan niya. Pag-usap niya, check ko, nawa man ko, no, ang iyang kuhangi, off daw. Kasi itong nakapunit in taon, paligod ako uli. Sa Samsung A25 plastic and transparent nga case. At lagi ito si Jama Warina Rodriguez. Yang number kay Sir 936-1412-822. Kasi itong nakapunit niya, paligod lang tawag kong uli, ha? Pwede din sa BT Radio sa inyo uli.

0: andam sa ang Atan Insurance Services sa pagsibisyo nining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang Atan Insurance Services andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya alang na usab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650 o kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o kingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali ng online renewals sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
2: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
3: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang lab chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita dito sa result na ingbaba siya ang tanan akong latkin ako. Ako si George Irenio, na ako nagtrabaho pa rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
4: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
5: Kini nga pahimangno giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
6: Original Hagkuray Capsule.
7: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuray Capsule.
6: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
9: Vitron sayandong taga pasakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
10: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
9: Oh, dili. Pero kaon na.
10: Pila edad sa imong bata, sir?
9: 1 year.
10: O sa ka tuig?
9: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
8: Vitron! Subok na!
11: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
12: Start your day on a fantastic note.

0: kapa.
1: Diba FPS 90.1 na BTL Radio. Bye-bye na sa tanong. Salamat sa kuyo gasod sa dokar sa mga programa mga pamukaw. Dili lang sa naging saan radio station dili sa lungsod sa tamburan. Diba FPS 90.1 na BTL Radio. Bye-bye na sa taong mas tapon magdungog na. Mao japong oras sa... Bye-bye, love you, mua-mua, chup-chup, DJ Roland. Bye.
2: Bayot man.
1: Ito, usap man, lubad man, DJ. Ilang okay na, lubad-lubad sa kaya.
3: Radio. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
4: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome no sab nining atong 5 minutos nga tulumanon nga maghatag rin og dugang impormasyon og usab mga igalag igsuon pagtabang aron kining atong lawas ato gayud nga ma-maintain nga maayo ang atong ang atong daily lives. Mga kapanyawan, ako si Mr. Panyawan. O ganiya na po kining atong paghatag rin nyo sa ato ang mga pagtabang gamit ang mga problema kining atong mga pagtabang sa mga problema nato sa itong mga kalawasan. Sa mga kaigsunan nato na karon nga dunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas ang mga produkto sa SED Marketing na ay mga pagtabang gayon, no? Gumikan kay kinisiya, purong herbal, why side effects, why overdose, and of course makatabang kini sa pagpahimsog nato sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Ang ato ang mga kapsula mga igalang igsoon dili pagkalimtan ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang SED Kogon Herbal Capsule, usab kining atong mga kining atong kapsula or kining atong kape, no? Ang SED Panyawan Coffee Mix, and of course aduna kanay gahom sa Panyawan ug usab sa mangosteen. And para pud sa ato ang mga kaigsoonan nga dunay mga problema sila mga pagpanakit sa ilang mga kalawasan, maybe siguro tibuok adlaw kang nagtrabaho, no, or baka ang imuhang hago mga igalang igsoon ang imong imong trabaho is laborous or medyo kanang nakinahanglan jud kag kusog. Ang ato ang SED Liniment Oil makatabang kaayo sa paghatag nimo sa alibyo sa imong mga giangkon nga mga problema sa lawas. Sa ato mga kaigsoonan usab nga adunay mga ginapanghambin niya pang mga balatian di man igsoon nga kaning mga klase sa ato ang mga kapsula og kape og apil na niini kaning atong Liniment Oil, daghan kay gikatanyag nga kayuhan sa atong kalawasan, ha. Pero bueno, mga igalang igsoon karong adlaw pagkaisgutan nato kining atong SED Panyawan Garlic Capsule nga napamatud-an nga makatabang dahil sa paghatag og maayo og increase sa metabolismo. Kining metabolismo mga igalang igsoon mao kini siya ang reaksyon sa atong body cells nga maka-change sa food into energy. So kaning mag-metabolize kita sa ato ang pagkaon, mao dili siya ang proseso nga ginatawag sa ato ang science nga paggamit sa ato ang body cells nga kining atong food mamahimo kini siyang enerhiya. Kining atong lawas mga igalang igsoon na kinahanglan mo kay energy, no, or enerhiya para mahimo nato ang ato ang paglihok, paghunahuna ug ang pagtubo or pagdako. Ang mga ang kining atong metabolism usa kini siya ka matang sa chemical processes nga makatabang para sa ato ang ato ang lawas nga makapahimo siya nga ang atong food or ang atong pagkaon mahimong energy. Muna siya ang atong metabolism. And of course, pinaagi sa ato ang pag-inom kanunay sa ato ang SED Panyawan Garlic Capsule, dako di kini siya ikatabang sa pagpakusog o pag-increase sa metabolismo sa atong lawas. Muna nga importante kaayog yun ang pag-inom o pagtumar sa SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule, mga igalang isuon, na doon na kini siya gahom sa ahos, banaba o panyawan. 100% herbal kayo ni og napamatud-ang makatabang gayud sa atong kalawasan. Muna kung ikaw igsuon gusto nimo nga matabangan ka, hala pagtumar na karon sa ato ang SED Panyawan Garlic Capsule kay dako na kini siyang ikatabang sa ato ang metabolism or kaning atong metabolismo sa atong kalawasan nga diin ang atong lawas, no, ang atong mga ginakaon nga mga foods mamahimo ka na siyang energy ug usab makatabang nga makapahimsog kayo sa atong mga kalawasan. Imani kanunay ang pangalan sa ato ang produktong herbal mga igalang igsuon ang ato ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang capsule na sa Set Marketing adunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. Kapalit na ka nagkaroon sa mga butika, pakita lamang ang Tatak Set. Kay ka lang Tatak Set, mga igalag isuon, maugi ka na siya muhatag kanimo og alibyo sa imong mga balatian.

0: Project Soap, ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang yapong kini sa sulod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakalis na ng Pilipinas para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 36 million peso financial assistance na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao.
4: Headlines.
3: Special session ng Kongreso na katakdang itawas ngayong araw. Pagpapasa ng mga mahalagang panukarang batas kabilang sa isa sa gawa sa special session.
4: Headlines.
3: Bilateral na ugnayan ng Pilipinas at ng Germany binigyan din ni Pangulong Marcos.
4: Headlines.
3: Pilipinas na narawagan ng mas matibay na pagtutulungan sa mga bansang miyembro ng ASEAN upang matugunan ang mga hamon sa seguridad sa rehiyon.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 17, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakalis na ng Pilipinas para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report. Eksakto 11:55 kagabi, lumipad ang PR-001 ng eroplanong lulan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Russia para ito sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN-Russia Commemorative Summit na gaganapin sa Kazan. Tatagal doon ang Pangulo hanggang June 8. Kung matatandaan ang Pilipinas sa nagsisilbing chairman ng ASEAN Summit para sa taong ito, kung saan inaasahan na pagkakaroon ng review sa progreso ng ASEAN-Russia Strategic Partnership, mga talakayan para sa energy, food security, trade and investment, people-to-people exchanges at iba pang areas of cooperation. Ilan lamang sa mga inaasahang outcome documents ay ang Kazan Declaration 2026 at Joint Statement on Energy and Cultural Cooperations. Habang sa sideline ng ASEAN-Russia Summit, magkakaroon ng pagkakataon si Pangulo Marcos na makapulong si Russian President Vladimir Putin. Narito ang tinig ni Pangulo Marcos.
7: Our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security. Guided by our ASEAN chairship theme, Navigating Our Future Together, the Philippines will continue to champion ASEAN unity, centrality, and solidarity, and promote an open, inclusive, and rules-based regional architecture anchored in international law. We will likewise advance ASEAN's engagement with external partners, such as Russia, through the dialogue mechanisms and frameworks that this community has built over many decades. We travel to Kazan with purpose, and we return with renewed commitment to

0: or partnership.
1: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit sa 36 million peso financial assistance na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Yan po ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Umabot na sa mahigit 36 na milyong piso ang naipamahaging financial aid ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, inilaan ang ayuda sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AICS para sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay, mga nasugatan at mga naospital dahil sa sakuna. Patuloy rin ang pamamahagi ng pagkain kung saan umabot na sa 285,000 ang family food packs at 7,428 na ready-to-eat food boxes ang naihatid sa mga apektadong komunidad. Sa kabuuan naman, pumalo na sa 229 million ang kabuuang halaga ng humanitarian assistance na naipaabot ng DSWD para sa mga biktima ng lindol. Para naman sa operasyon sa mga evacuation center, umabot na rin sa 168 benepisyaryo ang nakinabang sa mga child-friendly space, habang 74 na biktima ang nabigyan na rin ng psychological first aid. Nakataas pa rin sa ngayon ang red alert status ng DSWD Disaster Response Management Bureau para matiyak ang tuloy-tuloy na koordinasyon at agarang pagtugon sa pangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Health, giniita ang kahalagahan ng pagiging handa sa lindol. Yan ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Dinigyan din ng Department of Health o DOH ang kahalagahan ng kahandaan at mabilis na pag-aksyon sa oras ng lindol. Ayon kay Dr. Mark Steven Capungkol, ang Health Emergency Preparedness Division Chief ng DOH, mahalagang isagawa ang drop, cover, and hold sa tuwing may pagyanig kung saan dapat umupo o dumapa, magtago sila ng matibay na mesa at kumapit hanggang sa matapos ang lindol. Pinayuhan din ng opisyal ang publiko na manatiling kalmado, dahan-dahang lumabas ng gusali pagtapos ng pagyanig at magtungo sa isang ligtas at bukas na lugar. Ipinalala rin ng DOH ang paghahanda ng emergency go bag na naglalaman ng pagkain, tubig, gamot at iba pang mahalagang kagamitan na magagamit sa unang 72 oras matapos ang sakuna. Samantala, binigyan din pansin din ng kagawaran ang pagkasagawa ng mga earthquake drill upang masanay ang publiko sa mabilis at organisadong pagtugon kung sakaling tumama ang malakas na lindol. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa mga kapwa senador na dumulo sa kanilang special session ngayong araw. Binigyan din ni Gatchalian na mahalagang mga aksyong gagawin nila, kabilang ang pagpapasa ng mga mahalagang panukalang batas at ang kumpirmasyon ng appointments ng 5 military generals. Ayon sa Acting Senate President, anumang delay sa kumpirmasyon sa appointment ng 5 military general ay maaring makahadlang sa performance ng kanilang official duties. Sakali mang hindi dumulo sa sesyon ng mga senador mula sa Cayetano Block, nanindigan si Senator Wen na magkakaroon pa rin sila ng quorum. Bukod kasi sa solid Block 11 ni Nagachalian, inaasahan din dadalo sa sesyon si Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, na naunang nagpahayag na na-attend sila ng special session.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kahit sa Commission on Appointments niya ay tiwala siyang magkakaroon pa rin sila ng sesyon dahil nag-commit na ang Kamara na pupunta sila ngayong araw. Sinabi ni Gatchalian na magsisimula ang kanilang sesyon ng alas 9 ng umaga. Anya magkakaroon ng recess ng 11 a.m. para bigyan daan ang pagdinig ng Commission on Appointments. Magpapatuloy ang Senate session sa hapon bago ang final adjournment ng alas 4 o alas 5 ng hapon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isang araw na special session ng Kongreso sapat na para may pasang mga nakabingbing panukalang batas. House Leader, nanawagan naman sa mga senador na mag-usap at magkaayos na. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Naniniwala si Deputy Speaker Paulo Ortega V na sapat ang isang araw na special session ng Kongreso upang maaprubahan ang mga nakabinbing panukalang batas na kinakailangang aksyonan bago tuluyang magsara ang sesyon. Muling magbabalik sa sesyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso mamayang alas 9 ng umaga bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: ko'y kung aling grupo ang may sapat na suporta upang mabuo ang mayorya sa Senado at tuluyang maresolba ang usapin sa pamumuno ng kapulungan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Supreme Court petition ng grupo ng mga nina Senator Alan Peter Cayetano dapat mas maagang inihain ayon kay Senator Ping Lacson mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Ginit ni Senator Ping Lacson na dapat mas maagang inihain ni na Senator Alan Peter Cayetano at mga kaalyado nito ang petisyon sa Korte Suprema kung layunin ni nilang maibalik sa kapangyarihan ang kanilang grupo sa Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson na ang paghahain ng petisyon isang araw bago ang nakatakdang special session ng Senado ay tila isang desperadong hakbang para igit pa rin ni Cayetano ang otoridad bilang Senate President. Ayon kay Lacson, kung mas maaga itong isinampa, magkakaroon sana ng sapat na panahon ng Korte Suprema para pag-aralan at magpasya sa usapin. Kwenestyon ng Senador ang timing ng petisyon ni Cayetano at tinanong kung layunin itong magdulot ng panibagong kontrobersiya sa pagbubukas ng special session. Nakatakdang magpulong ang Senado ngayong araw sa isang special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para talakayin ang mga nakabinding priority measures at ang mga kompirmasyon ng commission on appointments para sa ilang opisyal ng AFP at DFA. Ninaasahan din ang formal na pagkakahalal kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang pinuno ng Senado. Nauna nang sinabi ni Lacson na nakahanda ang majority block na pinamumunuan ni Gatchalian sa anumang hakbang na maaaring gawin ni Cayetano sa sesyon ng Senado. Giniit din ng senador na hindi tama na sabihin si Cayetano lang ang lumikha ng kasalukuyang krisis sa Senado dahil para sa kanya, si Cayetano mismo ang krisis. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Umaasa ang Armed Forces of the Philippines na matutuloy ang ratification ng Visiting Forces Agreement of VFA sa mga kalyadong bansa. Gayun din ang confirmation ng limang military generals sa pagbubukas ng special session ng Kongreso ngayong araw. Ayon kay Armed Forces spokesperson Colonel Franchel Margaret Padilla, naapektuhan kasi ng Senate impasse ang ilang operasyon at aktibidad ng militar, kabilang ang pakikipag-ugnayan at pagsasanay kasamang mga dayuhang armed forces. Gayunman, kapansin-pansin na hindi kabilang sa mga priority agenda na nakasaad sa proklamasyong nilabas ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa special session ang ratification ng Visiting Forces Agreement sa Canada at New Zealand. Ito ay kahit pa personal itong inapila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maisama ang naturang kasunduan sa gitna ng isyu sa liderato ng Senado. Paliwanag ni Padilla, kung hindi mararatipikahan ng VFA sa Canada at New Zealand, hindi may sasagawa ang boots on the ground o joint training ng mga sundalo ng naturang mga bansa sa Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinag-aaralan na ni na Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang posibleng legal action laban kay dating Congressman Mike DeVenzo. Ito'y kaugnay ng pag-anunsyo ng dating mambabatas ng pagdinig gumano ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Si Defensor kasi ang nag-post sa social media kaugnay ng pagiging o pagdinig umano ng Blue Ribbon kahapon, kung saan naharap ang 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico at dagdag pang 14. Ayon kay Gatchalian, niloloko lang ni Defensor mga tao sa kanyang ginawa at gumagawa lang ito ng kalituhan. Binigyan din ng acting Senate President na hindi naman siya chairman. Si Defensor ng Blue Ribbon Committee, hindi rin naman siya miyembro at hindi rin ito senador. Anya, nakausap na niya si Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo para sa posibleng legal na aksyon na pwede nilang gawin. Una nang naglabas ng payag si Gatchalian at Tulfo na hindi kinikilala ng Senado ang sinasabing Blue Ribbon Committee hearing sa isang events venue sa EDSA Mandaluyong City.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng konektado sa tangkang destabilization sa pamahalaan ng banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Gatchalian, ito'y base sa meeting nila sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police noong Lunes tungkol sa seguridad ng Senado. Hindi na dinetalye ng Acting Senate President ang impormasyon na ito. Sa naturang meeting, narekomenda rin ng Armed Forces at ng PNP na ipagpatuloy lang nila ang pagpapatupad ng heightened security measures sa Senado.
1: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Sinabi pa ni Sen. Gatchalian na patuloy ang validation ng security agencies ng gobyerno sa banta sa seguridad ng Senado. Anya, regular na nagsasagawa ng security survey and inspection sa buong Senate premises bilang paghanda sa gagawing special session at bilang bahagi ng pinatutupad pa rin heightened security measures sa Senado.
1: Radio Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, MRT3, pansamantalang limitado ang biyahe ngayong umaga.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary?
3: Umanhin ngayon ang pamunuan. Kasunod ng ipinatutupad na provisional service mula yan North Avenue hanggang Shaw Boulevard Station at pabalik. Ayon sa DOTR MRT3, ipinatupad ang limitado operasyon simula kaninang alas 5:50 ng umaga dahil sa technical issue sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Station. Ito'y para matiyak kakaligtasan ng mga pasahero habang inaayos pa ang aberya. Patuloy naman ang yung crowd management sa mga istasyon para mapanatili ang maayos na pila ng mga commuter. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bilateral na ugnayan ng Pilipinas at ng Germany, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halaga ng bilateral na ugnayan ng Pilipinas at ng Germany. Ayon kay Pangulong Marcos, tampok dito ang halaga ng patuloy na kooperasyon sa mahalagang larangan na sumusuporta sa pambansang kaunlaran at kapag-unlad. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa higit 7 dekada ng bilateral relations ng dalawang bansa ay naging napakahalagang katuwang ng Pilipinas at Germany sa iba't ibang aspeto ng kooperasyon na may epekto sa progreso ng bansa. Sa pagbisita naman ni German President Frank-Walter Steinmeier sa palasyo ay pinagmalaki din ang punong ekutibo ang anyay Pilipino hospitality na anyay bahagi ng mayaman at matukulay na kultura ng Pilipinas. Dagdag ng Pangulo na ang pagbisita ng leader ng Germany ay isang patunay sa matibay na commitment dito para mapanatili ang high momentum level exchanges sa pagitan ng Pilipinas at ng Germany. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: The President's visit is a clear indication of Germany's commitment to sustain the momentum of high-level exchanges between our two countries.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Narawagan ng Pilipinas sa mas matibay na pagtutulungan sa mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN upang matugunan ang mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Ginawa ng bansang panawagan matapos ang sinagawang 23rd ASEAN Regional Forum Security Policy Conference. Sinagawang conference online na pinangunahan ni National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga bilang conference chair. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa ASEAN member states, ASEAN dialogue partners at iba pang mga talakayan o upang talakayin ang mga isyong may kinalaman sa seguridad at kooperasyon sa rehiyon. Sa pulong, binigyan din ni Madriaga ang kahalagahan ng kooperasyon sa rehiyon sa gitna ng komplikado ang security environment kabilang sa natalakay ang governance ng critical underwater.

0: dili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 23 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine National Police umaasa sa mapayapang pagsuko ni Senator Bato de la Rosa matapos i-turnover sa pulisya ang mga baril nito. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Positibo ang Philippine National Police sa ganap na pagsuko sa mga otoridad ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos na i-turnover sa kusodiya ng pulisya ang umigit kumulang 20 baril na senador kasunod ng revocation ng kanyang license to own and possess firearms o LTOP. Gayun din ang rehistro ng kanyang mga armas. May kaugnay ito sa kinakaharap na warrant of arrest de la Rosa na inilabas sa International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity doon sa war on drugs ang nakalipas sa administrasyon. Samantala, sinabi naman ng PNP chief na patuloy ang ginagawa nilang pagtugis kay De La Rosa na nagsilbering bilang ika-21 pinuno ng pambansang pulisya. Inaasahan ang liderato ng PNP ang ganap na paggalang sa batas at mga prosesong itinakda ng konstitusyon na tapawang mga prinsipyong minsang ipinangakong pangangalagaan noon ni De La Rosa. Para sa bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinggil sa imbestigasyon sa pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. No show kahapon ang dating Ateneo Blue Eagles basketball coach na si Tab Baldwin sa kabila ng subpoena sa kanya ng National Bureau of Investigation. Sa lip na personal na umarap sa NBI, pinapunta lang ni Baldwin ang kanyang abogado na si Attorney Carl Justine David. Sa panayam sa media, sinabi ni David na maaasahang makikipagtulungan si Baldwin sa investigasyon. Anya, hindi dumalong dating Ateneo coach, maayos na kalagayan ngayon kaya hindi nakasipot sa sabina ng NBI. Tikom naman ang bibig ng kanyang abogado nang tanungin kung nasa bansa pa si Baldwin o kung masisiguro bang mananatili ito sa Pilipinas. Tumanggi rin itong magkomento hinggil sa nilabas na video ng asawa ni Baldwin dahil nakatutok lang anya sila ngayon sa pakikipagtulungan sa investigasyon.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Umarap na sa National Bureau of Investigation ang nagbitiw na team manager ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team na si Christopher Epoch Kemp at manlalaro na si EJ Capine Jr. Nagbigay sila ng kanilang salaysay hinggil sa pagpanaw ng dalawang student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Tumangging humarap si Kimpo Sambidya, nakipag-usap naman sa media ang player na si EJ Capine at sinabi niya na traumatic ang pangyayari para sa kanila bilang mga manlalaro. Gayet naman ni Capine, mananatili sa kanilang memorya ni Baterbonya at Adili at ang kanyang panig ay mananatili sa men's basketball team ng Ateneo Blue Eagles.

0: Tumanggap din sa NBI ang abogado ni Coach Edwin Soriano para magbigay ng salaysay hinggil sa pagpanaw ng dalawang student athletes. Wala pa namang pinal na petsa kung kailan sila babalik sa NBI para sa investigasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umapila si Senator JB Hercito sa Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation na agarang imbestigahan ang kaso ng isang nasabing pasyente. Ito'y matapos umanong hindi kaagad mabigyan ng kinakailangang paggamot dahil sa hinihinging malaking hospital deposit. Ginawa ni Hercito ang panawagan kasunod ng viral na social media post ni Ginang Maria Lourdes Sulit na namatayan ang asawa na hindi nakapag-avail ng kanyang PhilHealth benefits. Ayon kay Hercito, may akda at principal sponsor ng Universal Healthcare Act, hindi sapat na may pondo lang sa papel. Anyang tunay na sukatan ng tagumpay ng healthcare system ng bansa ay kung napapakinabangan ito ng mga Pilipino sa oras ng pangangailangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan din pa ng senador na dapat suriin kung may nalabag na probisyon ng Anti-Hospital Deposit Law o Republic Act No. 10932. Ang nasabing batas ay nagbabawal sa mga opisyal o sa mga ospital na maghining-hingi ng deposito o paunang bayad bago magbigay ng emergency o critical na serbisyong medikal. Sinabi pa ni Hercito o ni Senator JV na dapat ding imbestigahan kung bakit hindi nakapag-avail ng benepisyo sa PhilHealth ang naturang pasyente. Ayon sa Senador, nakasaad sa Universal Healthcare Law na lahat ng Pilipino ay saklaw ng PhilHealth at dapat makinabang sa mga benepisyong ito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bukas ang maraming Pilipino sa mga oportunidad na makapagtrabaho o manirahan sa ibang bansa. Ito ay ayon sa sinagawang survey ng Okta Research mula March 19 hanggang 25, 2026 sa 1,200 Filipino adult respondents. Tinanong sa survey respondents kung payag silang magtrabaho o mag-migrate sa ibang bansa. Lumabas sa resulta na 57% ng mga ito ang nais magtrabaho o mag-migrate sa ibang bansa. Ngunit ayon kay Okta Research Fellow Professor Guido David, 67% din ang nagsabi na ang pangunahing dahilan ng pagtatrabaho o paninirahan sa ibang bansa ay ang magandang oportunidad sa trabaho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sabi pa ni David, 61% naman ng mga nagsabi na mas mataas ang pasahod doon kumpara sa Pilipinas. Sabi pa ni David, mayroon ding 57% na nagsabi na mas magandang kalidad ng pamumuhay sa ibang bansa. Dagdag pa ng Okta Research Fellow, nasa 14% naman ang nagsabi na gustong mag-ibang bansa bunsod ng sistema ng politika sa bansa.
2: Actually, 57% yung nagsabing willing sila magtrabaho sa or mag-migrate sa ibang bansa. Pero yung 67% nagsabi na ang pangunahing reason ay yung opportunity sa bansa. Oo. Mm-hmm. 67, yun yung pinakamataas. 67%. And 61% sinabi ay yung sweldo mas mataas sa ibang bansa. 58% ang nagsabing dahilan ay better quality of life. May 14% mababa lang. Pero meron pa rin na nagsabi for political reasons.
0: Samantala, sinabi pa ni Professor David na nakakabahala ang naging resulta ng survey dahil hindi na lamang mga nasa laylayan ang nais mang ibang bansa. Anya, pati ang mga nasa middle at upper class na miyembro ng lipunan na may tuturing na may kaya sa buhay ay gusto ring mag-ibang bansa. Dagdag pa ng Okta Research Fellow, mayroong 39% ang nagsabing ayaw umalis ng bansa. Sinabi pa ni David na nakakaalarma ito dahil may git sa kalahati ng populasyon ang mawawala sa bansa kung sakaling mangyari ito.
2: So, hindi lang yung less fortunate ng mga kababayan natin sa mag-abroad, pati yung mga yung iba, mga middle class, upper middle class, mga may kaya o punta sa ibang bansa. Meron pa naman 39%, pero still, I mean, isipin kung kalahati mag-migrate, edi mga kalahati nila yung population natin. Di ba?
0: Okay.
2: Pero in a way, hindi rin natin masisisi yung mga kababayan natin.
0: Si Okta Research Fellow Professor Guido David sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginit naman ni Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority o APECO President and CEO Undersecretary Gil Taway IV na tinututukan ngayon ng ahensya ang National Energy and Food Security. Sangayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ani Taway nakatutok ang APECO sa seguridad ng pabansa sa enerhiya at pagkain.

0: na ito ang tinatawag na Tuna Highway, kaya magandang magtayo ng cold storage facility at food processing business sa lugar. Dagdag pa niya na magandang lugar din ito para naman sa energy security ng bansa.
1: Ang gusto po namin mangyari dito sa Apeco ay hindi lang maging staging ground nung mga gustong kumuha ng mga marine resources, kundi magkaroon po ng tinatawag na cold chain, cold storage facilities, okay, yeah. Fish processing, canning factories, no? Para mas maraming trabaho ang malikha at maging sustainable po, okay, yung ganong klaseng ano. And sa gitna ng dalawang ito ay yung energy security, dahil alam naman po natin, power precedes progress. Hindi mangyayari ang pag-unlad ng anumang bansa kung walang seguridad sa enerhiya.
0: Si Apeco President and CEO Undersecretary Hill Taway IV sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Preservation sa Apugan Cave bilang nag-iisang kuweba sa Metro Manila. Tinututukan ng Department of Environment and Natural Resources. Yan pong balitang atid ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kasabay ng mga pag-aaral sa pagdiskubre sa yaman ng Apugan Cave bilang natatanging kuweba sa Metro Manila, nagpapatuloy rin ang DNR National Capital Region sa kanilang Environmental Awareness Campaign upang maprotektahan ang naturang natural heritage. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DNR NCR Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section Chief Christopher Villarin, inumpirma nito ang maayos na estado ng Apugan Cave.
4: Regular po tayo nag-monitor dun. So para naman po ay intact naman po yung ating kuweba, sapagkat ito po yung matatagpuan nga po sa Lamesa Watershed area. So sabi po natin, maganda po yung condition ng ating kuweba at yun rin po yung gusto natin panatilihin, at kaya po nire-regulate rin po natin yung pagpasok at pagbisita po ng mga tao doon sa lugar.
3: Siniguro rin ng DNR at ng Binoong Regional Cave Committee ang koordinasyon sa Quezon City LGU at mga karating na probinsya ng Bulacan at Rizal upang maging katuwang sa malawakang pagbabantay at konserbasyon ng Apugan Cave. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pasok sa top brands ng Pilipinas ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa weekly reach offline and online for news ng Reuters Institute Digital o Digital News Report 2026. Nilathala ito ng Reuters Institute at University of Oxford. Nakatanggap din ng mataas na trust rating na 51% ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, nananatiling pangunahing pinagkukunan ng balita sa Pilipinas ang social media. Matatanda ang lagwagi rin sa Government Streaming Philippines ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Asia Pacific Broadcasting Awards noong 2025. Nagpasalamat ang pamunuan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa patuloy na tiwala naman, panonood at pakikinig ng publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, 8 crew members kumpirmadong nasawi matapos bumagsak ang isang B-52 Stratofortress bomber ng United States Air Force sa Southern California. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patay ang 8 crew member matapos bumagsak ang isang B-52 bomber ilang sandali matapos itong lumipad mula sa Edwards Air Force Base sa Southern California. Naganap ang insidente nitong Lunes ng umaga ng naturang airbase na namatatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Los Angeles. Batay sa ulat ng CNN, ito ang tinuturing na deadliest crash na kinasasangkutan ng isang B-52 bomber mula noong taong 1982. Sinasabi ng mga otoridad na ang bumagsak na B-52 Stratofortress ay nasa isang routine test mission at lumipad sa liblib na bahagi ng airbase. Kasalukuyan ng nagbibigay

0: Abiso ang mga otoridad sa pamilya ng mga nasawi ayon kay Chief Master Sergeant Joshua T. Scarloquen. Binubo ang crew ng pinaghalong militar, mga sibilang nagtatrabaho sa gobyerno at mga government contractor. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Lanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Game 7 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Final sa arangkada ngayong gabi sa Mall of Asia Arena. TNT at Hinebra paglalabanan ng kampyonato ng second conference ng kasalukuyang Golden Season. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Sa ikalawang sunod na taon na abot sa game number 7, ang pagtutuos ng Barangay Hinebra San Miguel Jenkins at TNT Tropang 5G para paglabanan ng Commissioner's Cup Championship. Ngayong gabi mag-aalitan ang Tropang 5G at Jenkins sa game 7 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals sa Mall of Asia Arena na natakdang magsimula ngayong 7:30 in the evening. Nanaigan talk and text sa game 6, 98-90 sa pangunan ni Chris McAuliffe na nagtala ng 53 points para itabla ang serye at 3-3. Sakaling pala rin madepensa ng kanilang corona, iuuwi ng TNT ang kanilang 12 league title. Target naman ng Hinebra na madethrone ng Tropang 5G at iuuwi ang kanilang 16th PBA championship at tapusin ang kanilang 2-year title drought. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide isang araw. Habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay? So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas!
6: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita atid naman ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Paglalayag ng mga katutubong tao mula sa Lanyu Island, Taiwan patungong lalawigan ng Batanes naging matagumpay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni May Ann Bata.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: May Ann.
7: Matagumpay at ligtas na nakarating kahapon sa lalawigan ng Batanes ang mahigit kumulang 100 na katutubong tao na naglayag mula sa Orchid o Lanyu Island ng Taiwan. Lunes ng umaga umalis ng Lanyu Island ang grupo ng katutubo na binubuo ng 7 sasakyang pandagat kabilang ang traditional na bangka na tinawag bilang Ovayan Golden Friendship na may habang 12 metro at kayang magsakay ng 20 katao na magsasagwa nito. Pinangunahan ni Chairman Marawus ng Orchid Island ang mahigit 100 nautical miles o 185 kilometers na paglalayag mula sa Orchid Island patungong Batanes. Layo ng paglalayag na ito na muling magkaroon ng koneksyon ang mga katutubong Ivatan at katutubong Tao na may malalim na ugnayan pagdating sa kultural at patungkol sa paglalayag. Naunang dumaong sa Mahataw Shelter Port ang mga katutubong tao upang dumaan sa Customs, Immigration at Quarantine o CIQ procedures bago nagtungo sa Mahataw Fishport kung saan aktwal na nakita ng mga lokal ang pagsasagwa ng mga katutubong tao sa tradisyonal na bangka. Mainit na sinalubong ng mga Ivatan o lokal ng Batanes ang mga Kaktib Duchinayi o mga kapatid mula sa Lanyu Island na pinangunahan.

0: Samantala, inaasahan naman na aalis mamayang alas 4 ng hapon ang naturang grupo pabalik ng Lanyo Island, ngunit maiiwan muna sa lalawigan ng Batanes ang traditional na bangka sa pangangalaga ng lokal na pamahalaan ng Batanes at ng National Museum of the Philippines. Mula sa lalawigan ng Batanes, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: LGU ng Sanchez Mira, Cagayan, narawagan ng bayanihan upang matulungan ang mga mangingisdang nag-emergency harvest ng kanilang alagang bangus. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan, narito ang report ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Dina.
3: Agad kumilos ang local government unit ng Sanchez Mira, Cagayan para bigyan tulong ang mga mangingisda ng Sitio Minangab, Barangay Namua. Matapos silang magsagwa ng emergency harvest kahapon na madaling araw, June 16, dahil kakulangan ng oxygen sa Pata River. Kagayat nakipag-unan si Mayor Abe Gabasin sa provincial government ng Cagayan, kung saan nag-commit si Governor Edgar Aglipay na bibili ng 1 million pesos sa halaga ng bangus upang ipamahagi sa mga tricycle operators at drivers association sa lalawigan ng Cagayan. Ayon sa municipal agriculturist, aabot sa 30 fisher folks ang apektado ng emergency harvest na kinakailangan gawin dahil sa kakulangan ng oxygen sa Pata River kung saan naroon ang kanilang fish cages. Mas marami anyang naapektuhan kung hindi agad umaksyon ng LGU sa tulong ng MDRMO na nagsawa ng pagbabako sa lugar. Inaasa na nasa 31,000 na kilo ng bangus ang kinakailangan ma-harvest sa lalong madaling panahon. Ang panawagan ni Mayor Abe, tulungan na mangingisda ng Sitio Minanga sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang produktong bangus. Para sa Bagong Pilipinas, din natundo Villacampa, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Certificate of Eligibility ginawad ng DOLE sa mga asosasyon sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan, narito ang report ni Grace Acuara.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Grace.
4: Aabot sa 2,710,458 pesos and 54 centavos ang kabuang halaga ng mga proyektong pinagkalooban ng Certificate of DILP Eligibility o DOLE Integrated Livelihood Project para sa iba't ibang asosasyon na benepisaryo sa dinaos na matagumpay na pagdariwang ng War 28 Philippine Independence Day sa SM City, Rosales, Pangasinan. Ayon kay Mary Jean Hofano, ang OIC ng DOLE Stern, Pangasinan Field Office. Kabilang dito ang mga proyektong pangkabuhayan na Tilapia Production Project ng San Rafael Workers Association na may pondong 511,000 pesos sa Convergence Project ng Pangasinan 2nd PMFC sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Richard Q. Agrade. Enhancement of Tilapia Production Project ng Arangkada Santo Domingo Farmers and Fisher Fox Association na may pondong 587,810 pesos. Enhancement of Bamboo Charcoal Making Project na Season Bamboo Growers Association na mayroong pondong 530,123 pesos. Motorcycle Spare Parts Retailing ng Alcala Toda na mayroong pondong 562,075 pesos and 54 centavos. At Establishment ng Catering Services ng San Nicolas Catering Services Association na may pondong 519,450 pesos. Isang convergence project ng Water Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 sa pamumuno ni Police Captain Raymond Risti Wallen, ang Acting Company Commander ng Water Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1. Ang paggawad ng DILP Certificate of Eligibility ay pinangunahan mismo ni DOLE Regional Office 1 Regional Director Honorina Dian Baga, DOLE Eastern Pangasinan Field Office OIC Mary Jean Hofano, Attorney Charlene Lagwa ng LGU Peso San Nicolas, kasama din sina Police Lieutenant Colonel Richard Q. Agrade, ang First Commander ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company, at Police Captain Raymond Riz T. Wallen, ang Acting Company Commander ng Warren Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1. Para sa Bang Pilipinas, Grace Acqua, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: klase. Matapos makompleto ang 10 araw na trabaho, tatanggap ang bawat benepisyaryo ng sahod na 600 pesos para sa kada araw o kabuuang 6,000 pesos. Layunin ng Tupad Brigada Eskwela na makatulong sa kalinisan at kaayusan ng mga paaralan habang nagbibigay ng pansamantalang hanap buhay sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pitong kandidato sa pagkapangulo ng Palawan State University sinalang sa public presentation. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan, narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Jillian.
3: Sinalang na sa public presentation ang pitong kandidato para sa pagkapangulo ng Palawan State University nitong Martes, 16 ng Hunyo ngayong taon. Isa-isang inilatag ng mga aplikante ang kanilang panukalang vision, mission at development goals para sa pamantasan. Sentro sa mga plataporma ang modernisasyon ng mga pasilidad, digital transformation at pagpapatupad ng smart campus system. Binigyan din ng mga kandidato ang pagpapalakas sa pananaliksik o research, particular sa ekonomiya, medisina at kalikasan. Kabilang sa mga advokasya ang pagsusulong ng environmental at maritime stewardship, pati ang suporta sa mga external campuses. Tutok din ang mga plano sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon upang matiyak ang trabaho at tagumpay ng mga mag-aaral. Magtatakda ng bagong direksyon at liderato sa pinakamalaking universidad sa Palawan ang sinuman kina Dr. Frances Muriel Toquero, Dr. Jerry Teleron, Dr. Carlos Alfonso Salvador, Dr. Evangeline Mandia, Dr. Venzo Limpiada, Dr. Vilma Venus Andoy at Dr. Rodolfo Abalos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Police Regional Office Number 8, mas pinalakas ang disaster response capacity. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Daisy.
4: Opisyal nang binuksan ng Police Regional Office 8 ang Disaster Preparedness, Search, Rescue and Retrieval Operations Seminar Batch 2 2026 sa Pro 8 Multipurpose Hall Camp Secretary Roberto Canguillon Palo Leyte. Sa ilalim ng pamumuno ng Regional Director, Police Brigadier General Jason Capoy, 50 kalahok mula sa iba't ibang unit ng Pro 8 ang sumasailalim ngayon sa 5 araw na pagsasanay. Layunin ng seminar na ito na mas pausahin pa ang kalaman at kasanay ng mga tauhan ng pambansang pulisya sa pagtugon sa mga search, rescue at retrieval operations sa panahon ng kalamidad sa kuna sa rehiyon. Ang naturang aktibidad ay dinaluhan din ng matataas na opisya ng Pro 8 sa pangungunan ni na Police Colonel Richard Badang ng Community Relations Service at Police Colonel Jennifer Sumpo ng Regional Community Affairs and Development Division. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dole Region 8, pinaigting ang inspeksyon sa mga construction sites sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod, narito report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Jevic.
5: Mas pinaigting ng Department of Labor and Employment o Dole Regional Office 8 ang kampanya nito para tiyakin ang kaligtasan sa trabaho at pagsunod sa mga pamantayan sa paggawa sa pamamagitan ng mas pinaigting na inspection sa iba't ibang construction site sa Region 8. Layunin ng inisyatiba na protektahan ang mga manggagawa laban sa panganib sa trabaho, itaguyod ang ligtas na kondisyon sa paggawa at tiyakin ang pagsunod sa mga construction firm sa labor laws, occupational safety and health standards at mga provision sa social welfare. Sa isinagawang inspeksyon kamakailan sa Tacloban City, Leyte, sinuri ng mga otoridad ang pagkakaroon ng tamang paggamit ng personal protective equipment, mga safety signages, emergency response measures, pasilidad para sa kapakanan ng mga manggagawa at pagsunod sa tamang pasahod at mga regulasyon sa employment.

0: Siguro ang bawat manggagawa ay nakapaglilingkod sa isang ligtas, makatao at maayos na kapaligiran sa trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radio Pilipinas, Radio Publiko Station sa Mindanao. Mahigit 2.3 million passengers sa Davao City na serbisyoan ng Love Bus Program ng LTFRB. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Sheila Lisondra.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sheila.
3: Umabot na sa mahigit 2.3 milyong pasahero ang nabigyan ng serbisyo ng Love Bus o Libreng Sakay Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Davao sa loob ng 11 buwan na operasyon nito sa Davao City. Ayon sa LTFRB 11, patuloy na isinisulong ang programa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng Department of Transportation o DOTR. Ayon kay LTFRB 11, Regional Director Nonito Llanos III, magbibigay ang programa ng abot-kaya at madaling ma-access na transportasyon para sa mga Dabawenyo sa pamamagitan ng libreng sakay. Sinabi rin ng opisyal na higit pa sa libreng sakay ang layunin ng Love Bus Program dahil ito ay bahagi rin ng pagsisikap ng pamahalaan na mabawasan ang gastusin ng mga commuter at matiyak na may ligtas, maaasahan at madaling maabot na transportasyon para sa publiko. Patuloy namang hinihikayat ng ahensya ang publiko na samantalahin ang mga serbisyong inilaan ng pamahalaan para sa mas maginhawang paglalakbay sa lungsod ng Davao. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DSWD karaga na mahagi ng mahigit sa 4.1 million pesos na cash for work sa mga mag-aaral at graduates ng Northeastern Mindanao State University San Miguel Campus. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag, narito ang report ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Angel.
4: Umabot sa mahigit 4.1 million pesos ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office karaga sa 554 na mag-aaral at bagong nagtapos ng Northeastern Mindanao State University San Miguel Campus sa ilalim ng Cash for Work Program ng Kalahi Seeds. Ayon sa DSWD, nakatanggap ng kabuuang 4,133,220 pesos ang mga benepisyaryo bilang kabayaran sa kanilang serbisyo ng komunidad at iba't ibang tanggapan sa loob at labas ng universidad. Binubuo ang mga kalahok ng 137 college graduates at 417 kasalukuyang estudyante mula sa mga mahihirap, vulnerable at walang hanap buhay na sektor. Lumampas pa sa target ang programa matapos makapagtala ng 554 benepisyaryo kumpara sa orihinal na layuning 370 katumbas ng 149.73% accomplishment rate. Nagsimula ang implementasyon ng programa noong April 15, 2026 kung saan nagsagawa ang mga kalahok ng hanggang 25 days na community service at development-related activities. 4 oras kada araw ang itinatag ng trabaho para sa mga estudyante upang hindi maapektuhan ang kanilang pag-aaral, habang 8 oras naman para sa mga graduates. Na-deploy ang mga beneficiaryo sa iba't ibang partner institutions, kabilang ang 28 offices ng NAMSO San Miguel Campus, mga tanggapan ng local government unit ng San Miguel at DSWD Field Office Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga pulis, sinusulong ang mas matatag na seguridad at ugnayan ng Marawi at ng Iligan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Malik.
5: Mainit na tinanggap ng pamahalang lungsod ng Marawi sa pamamagitan ng tanggapan ng Vice Alcalde ni Secretary Mahul Gandamra, si Iligan City Police Director Police Colonel Mario Bakiran Jr. sa kaniyang courtesy visit sa lungsod. Kasama ni Vice Mayor Gandamra si Marawi City Chief of Police Police Colonel Muhyiddin Pagayawan sa pagsalubong kay Bakiran sa pagbisita nito sa Marawi City. Ayon sa mga opisyal, layunin ng pagbisita ni Bakiran na higit pang palakasin ang ugnayan ng lungsod ng Marawi at Iligan, gayon din ang pagpapatibay ng seguridad sa rehiyon. Sa kanilang pagpupulong, tinalakay ang mga usaping may kinalaman sa kapwa-interes ng dalawang lungsod at mga posibleng hakbang para sa mas malawak na koordinasyon at pagtutulungan, kabilang sa mga napag-usapan ang pagsusulong ng kapayapaan na pampublikong kaligtasan at mas matatag na intercity cooperation upang mapakinabangan ng mga residente ng parehong lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, June 17, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver?
12: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po may experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
9: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
10: Oo.
11: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas, 738 AM, ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Radyo Publico Servicio.
2: Bayang Mahal News Nationwide.
3: Balitang pambansa.
4: Sa ulo ng ating
3: pinakamalawak na pagbabalita.
1: Ang Radyo ng Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
1: Ang Radyo ng Publiko.
4: Radyo Publiko.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan
4: sa sambayanan.
1: Ay inyo ring mapapakinggan
5: sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa ang tulungan
7: para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Sa 104.3
5: The Capital.
1: Ang ating mga programa at serbisyo
5: para sa mamamayang Pilipino.
1: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
5: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
1: Monday to Friday
5: sa 104.3 FM band.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: And The Capital.
4: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo
5: sa mamamayang Pilipino
1: in the new era of collaboration.
3: Pagkaula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Sa 104.3
5: The Capital.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Philippine Standard Time. 9 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Miyerkules, June 17, 2026. Welcome po sa programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo ngayong umaga ng Miyerkules hanggang 8 a.m.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 a.m.
10: Hanggang alas 8 ng umaga tayo, ito po si Alan Alyanige bilang pambungad natin. Of course, sa mga bibiyahe ngayong umagang ito ng Wednesday, traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
10: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning! Rogent, babalikan natin maya-maya si Rogent Mutok, ha? Na, ayun, wala pa sa linya. Babalikan natin maya-maya si Rogent Mutok, mula po yan sa MMDA Metro Base.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: MMDA Metro Base, Regent.
1: Good morning po, Sir Alan, at good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderation simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Camillas Road hanggang dito na rin po yan sa may MRT Ortigas Station. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Guevara Street hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may EDSA Roas Boulevard hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagkakit po ng Magalyan.

0: dito na rin po sa may bank drive. At pag alagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Green Meadows hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pag alagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may C5 Davis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano Intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating naman pong Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Camaro. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderation simula po dyan sa may Pilcoa hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na rin po natin sa ating mga motrisa na may mga plakan na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Paliba po sa Makati na tuloy-tuloy kami ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you so much, Roger Mutok. Traffic update po yan, direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Update muna, mga kaibigan, direkta mula po sa FIVOLX Mayon Volcano, patuloy pa rin nagbubuga ng lava.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye po atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary. Mary. One more time. Marian Bastasa, direkta mula sa FIVOLX. Mary, good morning. Oh, wala pa. Maya-maya. Oh. Babalikan natin si Marian Bastasa, direkta mula po dyan sa FIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. 15.5 minutes makalipas po ang 7 a.m. O yan, ready na ba talaga yan? Marian Bastasa, good morning! Wala pa. Babalikan natin maya-maya si Marian Bastasa, direkta mula po sa FIVOLX. Ilan munang mga paalala?
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Ito na yung report ni Marian Bastasa mula sa FIVOLX sa Mayon Volcano. Patuloy pa rin nagbubuga ng lava.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Marian Bastasa, Mary, good morning.
6: Yes, magandang umaga. Higpit pa nga rin binabantayan ng FIVOLX itong sitwasyon sa Mayon Volcano dahil sa patuloy na effusive eruption o yung mabagal na pag-agos ng lava sa bulkan. Sa inipas na camera ng FIVOLX kanina ang 9:23 kagabi ay

0: Nakikita yung patuloy na pag-agos ng lava at pagbuo ng collapsed fed pyroclastic dense curtains o PC o yung mas kilala bilang Uson. Dumaloy ang lava sa Basud Gully, sa Bongga Gully at PC Gully. Naitala rin ang 8 volcanic earthquakes habang nagkaroon ng 248 rockfall events. Nananatili naman sa alert level 3 ngayon ang Bulkangan Mayon, kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Samantala, ala, tayo doon sa kaninang report ko sa MRT3 na kaninang 6:57 ay inireport ng MRT3 na balik na muli yung normal na operasyon sa buong tren, kaya ang biyahe ay mula North Avenue hanggang Top Avenue Station na muli. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Marian Bastasa. Bra, mula po diyan sa Quezon City. So, yung pahabol na report ni Mary, balik na sa normal ang buong linya ng MRT Line 3. Balik serbisyo na. Ha? Both directions from end to end ang MRT Line 3.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Maya-maya tayo pa makikipag-ugnay naman sa Government Service Insurance System. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghatid ng tulong, lalo tigit sa mga kababayan natin na naapektuhan po ng malakas na lindol, 7.8 magnitude earthquake sa iba't ibang areas diyan po sa Mindanao. Maya-maya makakausap natin ang Vice President for Mindanao ng Government Service Insurance System o GSIS, si Rachel Edjan. Ha? Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dials, habay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. At habay ang napapanood sa live streaming, nang nabanggit po ng mga impilan sa aming mga social media sites. Tingin tayo ng update mula sa Government Service Insurance System o GSIS. Makakausap natin, mga kaibigan, ng Vice President for Mindanao, si Ms. Rachel Edjan. Magandang umaga, Ms. Rachel!
6: Maginhawang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Bagong Pilipinas sa programa po ninyo, Ginoong Alan Alanige.
1: Napaka-formal mo naman, ma'am. Good morning.
6: Schoolmate po tayo, sir.
1: Oy, talaga. Ayan, nagkumustahan eh. Anong course mo?
6: Political Science at Foreign Service po, sir.
1: Yun. Ako naman eh, BS Journalism. Doon sa...
6: Opo, nakilala kayo, sir, noon.
1: Hala.

0: Mindanao, please give us additional details tungkol dito, VP Rachel.
1: Yeah, totoo po sir, bilang tugon po ng GSIS sa magnitude 7.88 earthquake na naka-apekto po sa ilang bahagi ng Mindanao noong June 8, 2026, naglaan po ang GSIS ng 15.1 billion upang makapagkaloob po ng agarang tugon sa ating mga members at pensioners na nangangailangan ng ating tulong po, financial, sa kanilang immediate needs po.
0: Mm-hmm.
1: Ang application po ay open hanggang September 7 of 2026.
0: Okay. VP Rachel, itong binabigay...
1: Rachel na lang, sir.
0: Itong inyong tulong para sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao, lalo tigit yung mga naapektuhan ng lindol, ano? In what form ang mga ito? Ang mga ito ba ay merong special na loan window para sa mga GSIS members and pensioners natin, ma'am?
1: Opo, sir. Meron po tayong apektadong sa ating assessment, 608,000 na members at pensioners.
0: Opo.
1: Ang mga kwalipikado pong members at pensioners ay maaari pong makahiram sa GSIS ng halagang 20,000 pesos.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung sila po ay may existing emergency loan, papahintulutan po sila na mag-loan hanggang 40,000 na kung saan yung initial prior loan nila na 20,000 ay ima-minus po doon sa 40,000. Napakagaan po ng amortization nito sa halagang 600 plus a month. Yun lang po, payable po ito in 3 years. Meron pong interest rate na 6%. At ito po ay 655.56 po to be exact ang kanilang monthly amortization.
0: Kasama...
1: Open po ito sir sa lahat ng active member, old age or disability, pensioners, working or living in the declared calamity areas po ng Mindanao.
0: Ayun, okay. Nabanggit mo na working or living in the areas na declared under calamity.
1: Doon sir, sa Mindanao.
0: So, nagtatrabaho o kaya doon nakatira, magkukwalify sila. Okay, nabanggit mo ito ay uri ng pautang isang bago, karagdagang loan window from the GSIS, maximum of 20,000 pesos payable within a period of 3 years.
1: Yes, sir. Opo. At ang deduction po nito, after 3 months pa po, umpisa po nang nag-loan sila.
0: Okay. So, ang unang deduction, ang unang bawas o kaltas sa kanila para yung unang buwan will be 3 months after ma-approve yung loan.
1: Opo, sir.
0: Okay.
1: Kasi gusto po natin na makahinga po muna sila dito
0: yes.
1: sa kanilang... Nararanasang sakuna, opo.
0: Opo. And based on the initial info na nakarating sa inyo, posibleng aabot sa ilang GSIS members and pensioners ang maaring mabinipisyohan ito sa kasalukuyan?
1: Opo. Naglaan po tayo, in-estimate po natin na around 608,000 na members and pensioners po na nasasakupan ng Mindanao ang binigyan po natin ng allocation para po makapag-avail ng loan program na ito.
0: Ayun, okay. Well, isang tanong pa rito eh, kasama ba yung, of course, mga government agencies, mga LGUs, maging yung mga policy holders na halimbawa mayroong mga GSIS insured properties, madam?
1: Sinaalang-alang po ng GSIS na may mga ahensya po tayo na tinamaan din po ng kalamidad. Kung kaya po tayo po ay meron pong separate program para po sa kanila dahil alam po natin na kailangan din pong bumangon ng mga ahensya dito po sa kanilang naranasang sakuna. Mm-hmm. Meron po tayong property insurance coverage kung sila po ay... nakapag-avail po ng insurance coverage po para po sa kanilang ahensya.
0: Okay. So itong emergency loan na ito, paano ang pinakamabilis na makakapag-apply yung mga qualified at yung mga naapektuhan ng lindol dyan po sa Mindanao?
1: Napakabilis po ng paraan ng pag-avail po ng emergency loan sa GSIS kung sila po ay merong mobile phone, ito po ay maaring ma-avail agad through GSIS

0: touch mobile po, napakabilis po ng paglo-loan dito, or kung nahihirapan po sila dahil there are some areas po ng Mindanao na hindi pa po naka-app ang kanilang internet, pwede rin po silang magpunta sa pinakamalapit na branch office po na agarang makakatugon po sa pangangailangan po nila.
1: Mm-hmm. At ano ang mga dokumento na kailangan bit-bit na nila o dala nila when they visit your any GSIS office sa Mindanao?
0: Wala na po silang dapat alalahanin sa GSIS Touch po. Isang click lang po, loan, tapos emergency loan. Kung ito po ay maaprubahan ng kanilang agency authorized officer o kanila pong HR within 3 working days po, makukuha po nila yung proceeds. Ngayon po, kung sakali naman po na wala pa silang access sa internet, pwede po silang mag-fill up ng application form. Wala pong dadalhin kahit anong requirements.
1: Opo.
0: Ito po ay kailangan lang aprubahan ng kanilang AAO, yung kanilang HR. After 3 working days, may credit na po sa kanilang ATM ang kanilang proceeds po.
1: Ayun. At yung pag-credit ng initial na proceeds ng mga kumuha na nag-avail ng emergency loan, paano yun? Walang interest na ba na deduction kaagad? Paano yun?
0: Meron pong upfront na deduction na 1.2% ng kanilang loan kapagkat ito po ay agarang kinocover ng redemption insurance.
1: Opo. That is...
0: At ibig sabihin lang po, if something happens sa kanila, fully paid po, dimpaid po ang kanilang loan obligation. Yun po ang purpose ng ating redemption insurance. Kung sakali po na meron silang loan dati, ima-minus po yun sa current loan obligation po nila.
1: Ayun. Okay. Now, mensahe po in closing, VP Rachel, mensahe sa mga nakikinig at nanonood sa atin this morning, lalo na yung mga naninirahan o nagtatrabaho dun sa mga areas na naapektuhan ng lindol diyan sa Mindanao. Please, go ahead. Go ahead, ma'am.
0: Yeah, sa lahat po ng ating kababayan sa Mindanao na naapektuhan ng lindol, nais po nating ipaabot ang aming pakikiisa at taus-pusong pagdamay. Sa GSIS, nag-unawaan namin ang mga hamon na dulot ng ganitong kalamidad. Kaya naman po kami ay nakahanda upang magbigay ng agarang tulong sa ating mga miyembro at pensyonado sa pamamagitan ng GSIS Emergency Loan Program. Hinihikayat namin ang lahat ng kwalipikadong miyembro at pensioners na samantalahin ang programang ito. Patuloy po tayong magtutulungan at makikisa upang makabangon at makapagsimula muli ng mas matatag na pamumuhay. Ganon din po sa mga local government agencies na naapektuhan po ng bagyo. Nais po namin ipaalam sa kanila na pwede po silang yung insured po yung kanilang properties na nasira o napinsala dahil sa lindol, mag-submit lang po ng insurance claim sa GSIS. Naka-ready po ang ating GSIS branch offices upang maagarang matulungan sila sa rehabilitation at panunumbalik ng kanilang mga pasilidad.
1: Opo.
0: I'm taking also, sir, this opportunity na doon po sa mga meron pong bagong programa ang GSIS, yung tinatawag po nating scholarship program.
1: Mm-hmm.
0: Kung saan ito po ay magsisimula ngayong June 30, 2026 para po ito sa mga ito po ay para scholarship program po ito na nagkakaloob ng 15,000 monthly yearly assistance po sa ating mga kwalipikadong freshman, first time college freshman na nakakuha ng general weighted average na 90% sa senior high school.
1: Okay.
0: Yun po ang kurso lang po na pwede, at least so may course nila ay related po sa STEM.
1: Mm-mm.
0: Yung tinatawag nating science, technology, at education and mathematics program, engineering and mathematics program po.
1: Okay, ayun. Okay. VP Rachel Adjan, salamat na marami ha, sa mga updates mula sa inyo sa GSIS diyan sa Mindanao. Thank you very much.
0: Salamat po.

0: 32 minutes makalipas ang 7 a.m. At maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration. Merong bagong batch na naman na mga OFW na umuwi na, no? At makibalita rin tayo sa patuloy po na pagtulong ng OWA sa pamilya at sa pamilya ng mga OFW at mismo sa kana mga OFW na umuwi na dito sa ating bansa. Meron tayong 33 minutes na makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
3: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: At gaya po ng binabanggit ko kanina, tayo po ay makikibalita naman sa Overseas Workers Welfare Administration. Kaugnay po ito sa patuloy na mga repatriation efforts at integration initiatives ng OWA para sa ating mga OFW. Na reintegration. Halimbawa, gusto nilang dito na muna magtrabaho, maghanap buhay, manatili, at magnegosyo. Makibalita tayo, makakausap natin OWA Administrator PY Kaunan. Admin, magandang umaga po.
4: Sir Alan, magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayong umaga.
0: Opo, nako, kung tamang aking figures abot na sa halos 11,000 OFWs at kanilang pamilya ang ligtas na naiuwi ng pamahalaan, ano po, mula dyan sa gitna, mula sa iba't ibang bansa, lalo na dyan sa gitnang silangan, magmula noon nagkaroon po ng krisis dyan, Admin PY.
4: Tama po yun. Simula po nung Marso at hanggang ngayon po ay nakapagpauwi na po ang pamahalaan ng malapit-lapit na sa 11,000, higit kumulang 11,000 po ng ating mga kababayan mula sa Middle East. At ang huli po ay yung kahapon na 165 na galing po sila sa Kuwait, no? Tinawid pa po natin sila mula Kuwait papuntang Riyadh kasi kung opo, maalala nyo po, Sir Alan, nagkaroon ng pagbomba doon sa airport ng Kuwait nung I think last week po ito. And so, 2 weeks ago, so minarapat po natin ang mas ligtas na gawin. Yung ginagawa po natin na nung mga Marso at Abril, na itawid yung ating mga kababayan mula Kuwait papuntang Saudi Arabia sa Riyadh para po sa flight nila papuntang Maynila.
0: Ayun, at itong huling batch ay merong from the National Capital Region, meron ding from Luzon, we have 28 from Visayas, and about 37 ang taga Mindanao naman, Admin PY, ano po?
4: Tama po yan, and kahapon po, dinala natin sila, after natin silang sunduin, salubungin sa airport, sa NAIA Terminal 3, dinala natin sila doon sa post repatch center natin, at sa DTI PTTC, no, malapit yan sa OWA, doon natin pinroses yung mga taga Visayas at Mindanao kasi.
0: Opo.
4: Sir Alan, ibinigyan pa natin sila ng hotel accommodation.
0: Mm-hmm.
4: Kasi papaliparin pa rin natin sila papunta sa mga home provinces nila. Yung mga taga Luzon naman na at NCR, tinulungan din natin sila sa transportation assistance nila. And lahat po sila nakatanggap din ng financial assistance mula sa OWA.
0: Opo. At dito po sa batch na ito, Admin PY, meron na po bang nagpahayag ng intent? Halimbawa na dito na muna kami mananatili sa Pilipinas at balak naming magtayo ng maliit na negosyo. We understand na pati ito ay kasama sa mga intervention na pinagkakaloob ng OWA kung sakali para mas maginhawa at mas mabilis ang reintegration ng ating mga former OFW, Admin PY.
4: Tama po yan. Yung pong mga nauna na batches, syempre po, normal naman po na yung mga first 2 weeks or first month nila.
0: Opo.
4: Ay hindi muna sila nag-iisip ng ganito, Sir Alan, after ng pinagdaanan nila doon.
0: Yes.
4: They'd rather spend time with their families po.
0: Opo.
4: Pero pumupunta na po sila sa OWA at doon po namin nilalatag after a month or even a few weeks yung ating pong reintegration program na bilin ng ating mahal na Pangulo.
0: Mm-hmm.
4: Tulong sa livelihood, kapartner natin dyan ng DTI, SB Corp, pati na rin ang DOLE, na nagpo-provide kasi may mga kababayan tayo, Sir Alan, hindi naman negosyo ang hanap kundi trabaho.
0: Trabaho.
4: Okay. Trabahong lokal o kaya naman gusto pang lumipad ulit ngunit hindi na doon sa bansa kung saan sila galing. Diyan naman DMW of course yung katuwang natin. At marami din po sa kanila ang nagsasabi sa amin na ang gusto nila ay training. Kumbaga domestic worker sila ngayon, gusto nila maging caregiver or housekeeper or kung ano pa po, barista. At dyan naman po katuwang natin yung testa. Sa batch pong ito, kahapon pa lang, nung aking maikling siguro speech na sinasabi sa kanila yung programa na OWA,
0: opo,
4: ay meron na pong nagpipresenta na gusto na nga pong nagnegosyo, nagtataas sila ng kamay. Meron din pong napapaiyak, Sir Alan, dahil talagang para sa kanya, wala po siyang naipon at kailangan niya ng tulong para magsimula ng maliit na negosyo dito dahil ayaw na ho niyang umalis ng ating bansa.
0: Ayun. So tuloy-tuloy ang pagtutok at pagtulong ng OWA, even yung mga intervention gaya ng pamumuhunan, and you also mentioned TESDA, bahagi ng mga training para sa dagdag kaalaman sa pagnenegosyo kung sakali, ano, o mga skills na kakailanganin sa pagtatrabaho dito sa ating bansa, Admin.
4: Tama po yun, dahil mahirap po kung ayuda lang ibibigay o tulong pinansyal or initial capital.
0: Opo.
4: Sa pagnenegosyo, alam po yan ng ating mga kababayan na negosyante, marami po dyang kailangan pang malaman kung paano pong patakbuhin ang isang negosyo. Kaya kami po sa OWA at sa DMW, malugod kami na tinatanggap yung partnership natin sa iba't ibang ahensya. Kunwari po, yung ating mga kababayan na taga-probinsya na gustong magkaroon ng agricultural base na negosyo,
0: apa,
4: farming o kaya naman nagbebenta ng mga farm products, kausap po natin dyan ng Department of Agriculture at saka DTI pa rin para bigyan ng mga capacity building seminars.

0: At kahit mga asawa po ng aming mga miyembro ng aming mga OFWs na natutulungan ay nai-encourage po na magkaroon din ng konting negosyo kahit na po for example po yung isa pong napadala sa akin na repatriate ng OWA po yung kanyang mister, hindi na humakatrabaho, natulungan po natin at nabigyan natin ng nego card at ngayon po meron na silang maliit na negosyo at tuwang-tuwa po sila kahit paano ay nagkakaroon po sila ng kita dahil po dito sa tulong ng OWA at ng pamahalaan.
1: Ayun, okay. Nako, Attorney PY Kaunan, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa ating Overseas Workers Welfare Administration admin.
0: Maraming salamat din po and good morning po sa lahat.
1: Thank you. Good morning, Administrator PY Kaunan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 44 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ay, makikibalita naman tayo mula sa Pag-ibig Fund, ha? Yung pong kanilang mga tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan din ng lindol dyan sa Mindanao at meron din silang loan program para sa mga OFWs. Ha? At saka malalaman natin ang mga detalye ho niyan. Ang tawag nila ron eh, Safe Loan Program for OFWs. Alamin natin ang lahat ng yan maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.

0: Isang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawa,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Podcast.
8: Di papahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
1: Sports Radio 918,
0: Radio Magazine 1278,
1: at Radio Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3,
5: Radio Pilipinas World Service.
1: Sports Radio,
0: Radio Magazine,
1: Servicio Publico,
0: the AM and FM collab
1: sa Capital 104.3 FM.
11: Radio Pilipinas,
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo

0: miyembro ng Pag-ibig na nasa General Santos City at sa mga apektadong lugar sa Mindanao dulot po ng lindol nitong nakaraang linggo. Tubuno natin yun sa panawagan ng ating Pangulo na dapat mabilis at agarad yung tulong na ating maihahatid. Kaya po, yung ating calamity response ay apat po yan, Sir Alan.
1: Opa.
0: Apat na bagay po yan. Una po yung housing insurance, yung pong insurance para sa mga Pag-ibig housing loan borrowers na kung sakali po ano, kung yung kanilang property na tinitirhan ay binabayaran sa pamamagitan ng Pag-ibig housing loan, ay meron po yung kaakibat na insurance coverage. Ibig sabihin po yung damage, yung cost ng damage o yung pagpapagawa dahil dun sa pininsala ng lindol sa kanilang property, ay yung cost po niyan ay maaaring cover nung kanilang insurance cover, ng kanilang insurance benefit o insurance coverage ilalim ng Pag-ibig housing loan.
1: Okay.
0: So yan po yung una. Yung pangalawa po ay meron po tayong one-month payment moratorium na maaaring i-avail ng mga housing loan borrowers po natin sa mga areas under a state of calamity. No? So, sa pagkakaalam ko po, ay nagdeklara na po ng state of calamity ang Sarangani province sa General Santos City.
1: Mm-hmm.
0: Kaya po, yung mga Pag-ibig housing loan borrowers po natin sa mga areas po na yan ay maaaring mag-apply para sa one-month payment moratorium para sa kanilang housing loan. Ibig sabihin, no, iuusog yung kanilang next due date para hindi na ho nila alalahanin yung kanila yung bayarin nila for this month para sa kanilang housing loan at lalong makatutok kapag recover at sa kanilang kaligtasan. Pangatlo po, Sir Alan, yung pong ating Pag-ibig calamity loan. Yung calamity loan naman po ay cash assistance, cash loan assistance para po sa mga miyembro na nakatira o nagtatrabaho sa mga areas under state of calamity, yung mga nabanggit kong areas kanina. At dito po ay makakahiram po sila ng hanggang 90% ng kanilang ipon sa Pag-ibig kasama pa yung hulog ng kanilang employer at yung kinitang dividendo ng kanilang ipon. So 90% po niyan, yun yung katumbas ng kanilang maaaring mahiram para pantawid, pantulong pantawid, pang-recover sa matapos po ang lindol. At yung pang-apat po, sa lahat po ng qualified members na meron pong property, whether may Pag-ibig housing loan sila o wala, maaari po silang mag-apply for a home improvement loan para kung sakaling may kailangang kumpunihin sa kanilang mga sarili-sariling mga bahay,
1: apa,
0: ay maaari po silang humiram sa napakababang interest sa ilalim po ng home improvement loan na hanggang 300,000 pesos.
1: Ayun.
0: So ito po yung mga
1: apat
0: paraan po natin, ito po yung apat nating mga programang available at bukas para po sa ating mga miyembro muli po bilang tugon po sa direktiba ng ating Pangulo na maghatid ng kapaki-pakinabang at mabilis na tulong sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao.
1: Opo. Now, maliban dito, we understand na meron din kayong isang loan program naman para sa mga overseas Filipino workers. You call this the Special Assistance for Financial Emergencies.

0: ating Pangulo na dapat po ay mayroon tayong assistance. Dahil po ay ramdam pa rin po natin yung epekto ng tensyon sa Middle East. Kaya po itong safe loan ay para ho sa lahat ng miyembro, Sir Alan, no? Hindi po lamang ito para sa OFWs. Ito lahat ng eligible Pag-IBIG Fund members, qualified Pag-IBIG Fund members, kung saan maaari po silang makahiram ng hanggang 10,000 piso. So ito po ay isang 10,000 peso cash loan assistance na napakadaling i-apply via virtual Pag-IBIG online po.
1: Opo.
0: At maaari po nilang matanggap ng napakadali rin sa tulong.

0: lung ng kanilang Pag-ibig Loyalty Card Plus or Land Bank Cash Card.
1: Ayun.
0: So ito po ay available sa ating mga miyembro. Ang mahihiram po dito ay up to 10,000 pesos basta hindi po lalagpas sa 90% ng kanilang ipon sa Pag-ibig Fund.
1: Ayan, okay. Naku, VP Jack Jacinto, sir, ha? Salamat po na marami sa mga update at sa mga impormasyon na ito mula sa Pag-ibig Fund, sir. Thank you so much.
0: Maraming salamat, Sir Alan, and glad to hear you again.
1: Thank you. Yes, sir. Thank you, thank you. Pag-ibig Fund, Vice President for Public and Member Relations Group, si VP Jack Jacinto Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, June 17, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you very much. Ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: 98.1 BT Radio.

0: 101 Dinugdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7, 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangan lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwaheng panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respect.

o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kaya ang disgrasya.